ay xaar gi leneen alquran xam nga dafa junj ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna la bi alimun du ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar du ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi nga amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meñni bimu déggé lolu mom fasasa mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du gutuba nangu keri ñen wa tuba ci kanam abuka barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wagnu ko farni legi bërepp bobé jox nako serigne touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna la bi alimun amna ño xamni seen loxo jitu seen gannaaw waye yene ji serigne sekk am la ñam ñu waxna ni serigne sekk jaxaso mu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saoulah waye li wax yalla rek ka tax ma diko wax du ciagnu soxna am sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay dëd yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woornama ni ci sama ndort man daara ji fimne tay bu fekkonta ni tankam tegena fi mbamu xam ni daara ji doxé atan mi leena gadul ab dund man lol xamna ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom non mo ngo waxna ni waye lol sax danaka jëruko waxna ni masnaay jangaleel ben borom alal ju bari bari ku bari alal ba legi mi ngi dund tam na alal waye musta hamza soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi wares na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatu bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkku la walu yalla taxatu ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala buñu yalla defale tawfik man na am dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñepp ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidu rasul ali salatu wassalam bi yalla dogale gamu gi ñi def ci daara ji ñu wote ko wax deug yalla julit ñu bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey andak tofel bu reey da nga xamne gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfe am rawatina suñu bokki bay faal yi nga xamni wa keur manam wa sam faal yi sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mune su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni addiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf mo ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeene ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo
ci daara jigéen ñi, yàlla na ko yàlla def sa téere jëf, yàlla na ko yàlla nangu, bu ko nangoo yàlla na ko aar, yàqal la ko fu yàq yi, dencal la ko fu yàq yëggut ba yowmal xiyaam. Suñu borom mën na ko de, baax nga lool, waaye na nga xam ne yàlla la gën a baax insha allahu taala. Di gërëm ak a sant soxna Jeynaba Sarr moom ak borom këram.

bu ngeen ci dolleete leneen nag daanaka rek damay xaw a diis. Soxna Daba Diouma kasaalika nekk foofu ci Amérique di nuyu ak gërëm Alhaji Mbaalo Kébé, doomi Alhaji Njuga Kébé la radiallahu taala anhu, waajuram wa yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande. Xam ngeen taxawaayam ci yoonu murid. Momit kasaalika moom daa boole màggal ga ak gàmbu gi, lu ci nekk da lay yónnee. Gàmbu gi sax moom da cee boole ñëwalaat boppam, indaale fi beñe yi nga xam ne ñi sant Kébé bëgg nañ ko lool. Xam naa moo tax mu defar ko indi, waaye ñi sant Kébé ak jaxata ñoom bëgg nañ ko. Jasaakallahu xeyra jasaa'ihi. Waa daaray sopp Serigne Moustapha Mbaye Sall ni ma leen ko waxee, nga xam ni ci internet bi lañ xamante, xuma ci ay WhatsApp dajale seen wërsëg ñëw ni lii noo ko def ci gàmmu gi. Jasaakallahu xeyra jasaa'ihi. Loola it defal naa leen ko ca mbaarum daara ja nga xam ni ci la jigéen ñi war a jànge insha allahu taala. Jasaakumullahu xeyra jasaa'ihi. Di nuyu sama jarbaat sëñ Moodu Kébé, moom tamit xam ngeen ko taxawaayam ci sunu jëmm rek ak béréb bi, naka noonu soxna Mama Diong, Mohamed Cissé. Mohamed Cissé de man damaa xam ndax Cissé la sant wala, waaye sëñ Mohamed rek ku baax la, koo xam ne léeg-léeg day toog ba yàgg rek mu yónnee ma ci Orange bi wala ki bi ni ma ëddee jàngoom rek. Loolu lay wax rek, yem ci man la Mohamed, man la Mohamed rek. Ba tey sax jàppuguma aw santam dëgg-dëgg, waaye ñu ngi koy wax rek ni ko yàlla gis na ko. Jasaakallahu xeyra jasaa'ihi. Jërëjëf, jasaakallahu xeyra jasaa'ihi. Sëriñ Ngagne, Sëriñ Ngagne Mbeng di rakk ci sëñ Mor Mbeng boobu nekk Italie, moom tamit kasaalika moom ak magam sëñ Mor moomu seen participation ci gàmmu gi gis nañ ko. Ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xeyra jasaa'ihi. Yàlla na yàlla fay leen. Baat la boo xam ni wax naa ba tay ni baat bu woyof la ci làmmiñ, waaye bu riifa suñ borom la, ndax sëñ Touba nee na bokk na ci li ko tax a ñëw jamono mooy bëgg a dégg jasaakallahu xeyra jasaa'ihi. Kon nag maa ngi leen di wax ni jasaakallahu xeyra jasaa'ihi. Jërë ngeen jëf. Di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñëpp ak wëllëri yi, ñoom ku ci mel ni ñoom sëñ Cheikhouna Malé, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Sëñ Koso Fall, ñoom ñëpp di wax dëgg yàlla ñu leen di ndokkeel bu baax a baax ci seen taxawaay ak mboolem ñi nga xam ni seen i njaboot dañoo ni fii ci daara ji, te mel ni ñoom sëñ Cheikh Diom ñoom ak ñu ñëpp. Moom daal gërëm nañ leen, sant leen, di leen wax jërë ngeen jëf ci seen taxawaay. Di sant Sëriñ Moodu Mbaye Thiam mi nga xam ni moo yore rajo bi ba yàlla dogal ngeen mën di jot émission bi, di ko ndokkeel ci taxawaayam. Moom tamit di nuyu ay rakam ku ci mel ni sëñ Moustapha Thiam. Sëñ Moodu, loolu day fàtte woon naa la ko wax. Sëñ Moodu, Moustapha Thiam daal moo fi ànd ak waajuram wu tedd wa wu waajuram wu jigéen wa soxna sa Pen. Wallaayi ndeysaan, ñu ñëw indi fi beñe bu bari la fi soxna si indi. Yàlla mitim xam na ni tey la ci ñeenti fan dong yaa ngi ci ndékkite, jeexagul. Yàlla xam na ba léegi nii mi ngi fi, jeexagul. Waaw, te loolu lépp yàlla nga ko jaarale ci sa loxo, ci sama xamanteeg sa rakk. Moom tamit moom ni nga mel ci man mu mel ko noonu ci man. Amuk cofeel ak bëggeel moom Serigne Moustapha Thiam. Ñu ngi koy ñaanal baax yàlla sàmm ko, yàlla aar ko. Waaw, di gërëm soxna sa bu baax a baax moom tamit. Wallaay ndeysaan, keroog daal moom damaa yéemu sax, damaa yéemu koo xam ni ndax soxna si fi mu toll ci ay at, waaye teew rek mu ni day ñëw rek. Wallaay alxasib. Waaw, teewul muy day ñëw rek. Te nag yàlla na yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam, ci kanamu njabootam insha allahu taala. Jërë ngeen jëf. Daal jëf yi rëy na ci ñun, xëy na mënuñoo wax ñëpp kuñ fàtte it ci ñàkk tudd gi, waaye buñ sañoon tudd ñëpp. Donte sax nag yéen jublu wu leen ci loolu, soxla wu leen ko ci xëy na, waaye wa amma bi nixmati rabbika fa haddis rek moo ko waral. Sallallahu alayhi wa sallam la yàlla wax ni ko, bu la suñ borom defalatee tiraanga na nga ko waxtaane. Kon nag te daanaa dégg sëñ Mansour si bu tiwaawan daan wax naan ñu defal la tiraanga yoori lexte naan daa ko yeyoo di jëm di fulla. Kon jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf. Donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jàll ci loxol yàlla it, lu tee sant war na ci
gërëm war na ci.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيد الله ونصره. بكوري تيري راديو خسير أونلاين جناو بنو سنت يالله julli ci mustafa ali salatu wassalam dilu ci ñu menen yoon ci seen émission bi ñi tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci sénégal ñu deppo juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam. Xam ngeen ni dimanche weesu ba tey génn guñu woon sunu mawduhaat yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane te mu aju woon ci al amradul xulub di cancer de foie mu nekkoon fukki tomb yoo xam ni dañ ko doon diagnostiqué ngir xam tawat jooji ni ko yàlla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Ni nga xamee ni docteur bi waxtu wu jëlee appareil dëpp ko nit ki ci boppam ni ko appareil bi di wane tawat di nekk ci biiram bindil ko ay ordonnance yu ko war a saafara tawat jooju nga xam ne mooy al amradul xulub war a na nekk fukki tomb ñu jotoon a waxe waxtaane juróom-ñeenti tomb yi ba agsi ci tey fukkeel bi tomb yi nga xam ne mi nga tàmmi woon ci al kasib walaf di ko wax fenn al xiiba walaf di ko wax li ñuy tuddi jëw al kibru walaf di ko wax rëy al xasadu walaf di ko wax kañaan namima walaf di ko wax rambaaj al ujbu walaf di ko wax naw jëf ñen ñi naan ko maanaam lu ñu xam ne ci walaf dañuy wax ndaw jëf ñii di ko wax xuma aaj lañ koy wax wala yu mel noonu. Albuxdu mooy sunu tomb dimanche weesu walaf di ko tuddee bañeel mbañeel bu tegewul ci diine sunu tomb tey kon mooy li ñuy tuddee ria walaf di ko wax ngistal. Xam ngeen ngistal moom it ci tawat yi nga xam ni dafa gaaw lool ci mabbu jëf moom ngistal dafa gaaw lool ci mabbu jëf dama adama dana jëf jëf ci rafet ñu baax ju fees diggante asamaan ak suuf ci aw yiw benn baat rek tax sun borom kos almetek ci waliyas bila ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara. La Cheikh Mahamadou Bamba Junji ci téeréem bi muy tuddee Jawhar defe naa bu ma juumut rubama ibadatun kasira xat afsadat xaa laxsatul xaqira bari waa na ku jaamu yàlla gu ni gàññ tuyaaba ju réeréeréeréy waaye mu fëgg dënam la mu geesu rek
yàlla ni ko soxlaatu ma ko. Ma tax suñ borom rabbi sunu jàll wax ci alquran ni wama umiru ila li yaxbudu laa muxlisina la din un nafa aw yuqimu salaat wutu sakat wa salika dinul qayima. Ñun yàlla digaluñ leen dudul bu ngeen ni jaamu ngeen sellal ko, digaluñ leen dudul bu ngeen di jëf ngeen sellal jëf jo. Mu ne sellal jëf ci diine mooy nit koo xam ni ni yàlla bëgg ko ko ni jaamoo boo koy jaamu noonu nga koy jaamoo, ni yàlla bëgg ko ni ko jaamoo daf koo photocopier wala bokk daf koo misaal ci yonte yàlla Muhammad ni photocopier leen ci moom. Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy référence képp kuy jaamu yàlla te bëgg jaamu nga suñ borom nangu ko, da nga koy defe ni ko Muhammad defe woon. Muy benn ku bëgg li ngay def yàlla nangu ko. Bi ci jëkk mooy da nga koy defe ni ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam defe woon. Ginnaaw boo ko defee ni ko Muhammad defe woon ba noppi nga sellal ko ngir yàlla. Dañu ni mboolem jëf yi jëf ji ci gën mooy jëf ji dëppook, waaw dañu ni mboolem jëf yi jëf ji ci gën mooy jëf ji nga jëf ngir jëmmi yàlla xaalisatan tabaraka wa taala. Jëf ji nga jëf ngir yàlla ja ca gën mooy ji dëppoog sunna su Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Jëf ji nga jëf mu dëppoog jëfi sunna su Muhammad sallallahu alayhi wasallam ja ca gën mooy ji nga sellal ngir yàlla, ji nga sellal ngir yàlla. Suñ borom ni digaluma leen lu dul bu ngeen may jaamu ngeen sellal ko. Mu joxe ci misaal nag ni moo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka. Muxlisina la au din un nafa wa yuqimu salaata wa yuutu sakkaat. Mu dellu ci ñaar yi nga xam ne doomu aadama fawoo ci ñaar yi rek la mën a amee yàlla, mooy julli ak joxe, julli ak joxe. Yàlla ñi ngi koy amee ci julli ak joxe, julli ak joxe. Moo tax alquran ba alquran jeex fu yàlla waxee ni wa aqimu salaata rek wa aatu sakkaata la ca teg. Bu ngeen ma jaamoo ba noppi lu ngeen am di leen ci joxe ngir yàlla. Alquran ba alquran jeex ñaari aay yooyu la yàlla di lëkkale diggante jëf ak jaamu yàlla, jaamu yàlla ak jëf, jaamu yàlla ak jëf. Noonu la lëkkale aw turam ak turu Muhammad mi mu wax ni mooy seen royuwaay. Lu waay def te jëlewoo ko ci Muhammad man yàlla soxlawuma. Lu waay mën a def loola lu mu niru niru lu baax, lu mu rafet rafet te ba nga koy def photocopier woo ko ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awma ci soxla. Moo tax fu mu waxee ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg ba alquran jeex. Fu mu ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg alayhi salaatu wassalaam. Bu ñu nee nag jëlee ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ah man nga koo jël direct, man nga koo jël indirect. Indirect mooy boo xamut nu Muhammad daan def waaye nga gis koo xam ni roy na Muhammad na ko Muhammad daan defe nga roy ca kooka, ah kay mi ngi mel ni ci Muhammad nga jëlee. Kon moom faaw jëf ji day jël jóge ci Muhammad rek direct mbaa indirect. Waaye jëf joo mën a jëf lu mu rafet rafet te jëgewul ci yonte yàlla Muhammad, yàlla nee na awma ci soxla. Jëf dañ koy royee ci Muhammad rek mu am njariñ. Te balaa am njariñ nga def ko ngir yàlla. Te boo ko defee ngir yàlla balaa am njariñ nga sellal ko ngir jëmmam ji, nga sellal ko ngir jëmmam ji. Moo tax mu ne laa tubtiloo sadaqaatikum bil manni wal ada ka la si yunfiq maaluhu riyaa annaas. Rikk waay ku ci bañ sa jëf sànku mu ne mu ni boo koy def génn ca ngistal bil manni wal ada. Bul won ak man mooy bil manni, wal asa mooy waxoo ko sax bur won ak man bi nga ko koy jox néewoo ko sax bur won ak man nga torox wala maala tee torox wala maala maala maala. Waaye dam ko ko jox joxin woo xam ni joxe ni ku ko jéppi la wala ada. Bu fekkente ni diw sàngam daa ñëw sa dooma ñëw wala sa soxna ni la diw day yow lay seet, yow lay seet nga ni ah wër na ma ni dépasse dong la may doy dépasse këram rek am joxal ma ko wala ada lor nga ko. Bu ko soxna sa soxna day jox, bu ko mënta ñàkk bañu nangit mi ngi koy nangu waaye ci kersa ak toroxtaange, ci kersa ak toroxtaange. Ëhlu ngistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yom mu nañu xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allah ila khalila suratul nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ ñakaay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mënta ñak bañ wuy ji buñ wuy ji malgré malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek munu ko ñak baña joxe ndax bu ko joxe wul wa daayira bi yobbu ko waye jox ko joxe wu ko ngir yalla joxe wu ko ngir yalla de daarus rek wa daayira bi ni diw lutax joxe wut diw luko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara isni abdou rahman mbake ja muni del xol rek bo sanni sa beut leg nga gis ngi stal kat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxe ni lamb pos di kot koti di lemmar ci bu doon ni pos bi ab junne fa ne ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi te jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukk yi wessu na fi fukk wi dem ba ca juroom wa isa khamu ila salati khamu kusala cha layam dedet sun borom ni yeso nañ lolu yura'una an-nas mune sa bo gise ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una an-nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura'una an-nas sun borom neena wala yaskuruna allah ila khalila buñ dé jang khasida muni man jox len ma kurus gi donte mokal na khasida buñ dé jang alquran muni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muni tuti rek tuti bu jangé ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam leni ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie legui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi dom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wër ñetti wër fukki wër wala at mune sax mu yone yenn 50000 wala yenn 100000 wala yenn 25000 muna waye gis nga ba dom ja deme ba mokal alquran ba joge daara ja muna muni lam don joxe fala yam kero ba dom ja gonte la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxante wul ak yow wer dañ la dama lay jangal sa dom fi sabilillah lele nga am adi joko yonne na sa dom nekatul daara ja nga dal di baye la nga dan yonne munil kon la nga don yonne yalla taxut
la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne daariye makoy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxal nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yura ona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkeer seen alal diko yonne ca daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla ta seen dom sax neekul ca daara ja ñoña xam nga bu fa seen dom nekkoni bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay kuraw jumaa'i quartier bi ya dan fay kuraw bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra khuja way jere jefe yibra khuja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun quran lolo tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal quran musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jef ji yalla nang moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele xani legi meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba defato kérok la yalla di tambalé bindu sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato xani bi ngay bayyi bëgg kula tagg té kèn tëggula taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemula taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo deme ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defo toko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tuba bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñi tuddé retraite retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci daara ja do nga tax nga don def bu dom di joge nga arrêté yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom da nga signenté ak mom contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contrat jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté way sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma dig ci sama nopp yaronte sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali sallallahu wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam def ci sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolé ak dara man yalla upp na ñi dima bolé ak dara muni kepp ko xamni jëfna ay jëfëm te jëf ye bama ko xolé amna keneen ko ci am walu kudul man yalla neena ma bayé ko ak jëf ja ak ka nga xamni mom lama bolél jëf ja ma bolé len bayé ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kepp ko xamni da nga jëf yenn jëf ñena man yalla ma xippi sama beut xol jëf ji bama ko xolé gis ni jëf ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jëf ji muna muni jëf jaag waaji mako bokal yépp lay bayé ak waaji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata bayyi xel jëf ba nopi yalla xol jëf ji nekete jëf ji biko waaji jëf yalla ak mor xu jaata yalla ak yibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo
jëf jëg yi di gënno yépp bàyyee naa leen ko. Ahlu ngistal mooy ñi nga xam ni alquran di ñun di wane seen i màndarga di leen découvrir. Nee na ahlu ngistal da caa bokk wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun wala ya'tuna salata ila wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun. Loolu la alquran wax. Nee na ahlu ngistal wala ya'tuna salata ila wa hum kusala mënoo fexe ba boo wootee ak jaamu yàlla kaay leen ñu defal yàlla mu naa mu ni lu seeni tànk dana damm ñu doog a jóg ila wa hum kusala kaay leen ñu defal yàlla mu ni bala ñoo jóg rek danañ diital ba dernière minute ñu naan ah moo ne dégg naa Baye Ibrahim moom joxe nañ fukki junni de Amor Penda dene nañ joxe na ñaar fukki junni mu ne ah kon de Baye boobu mayin ma joxe ñu xam naa bu ma joxe wuti suñ borom ni mbas mala yow joxe woo ngir yàlla ndax bu fekkonte ni Ibrahim digeen loo joxewul Baye Mor Penda joxewul kon yow doo joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li Baye Mor joxe ak Ibrahim moo tax nga joxe wala ya'tuna salata ila wa hum kusala sun borom ni duñ tey am kat wala yunfiquna ila wa hum kari'un te buñ koy joxe ña ngay gagné buñ koy joxe ñi ngi gagné mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xelkom yonne ko ko daal di lamb poosam ne bismillah gaaye di joxe ba agsi ci moom suñ borom ni wala yunfiquna ila wa hum kari'un mu ne bu laajkat bi di laaj la muy jëkk wax waajee soof mooy moom luy yoonam ci Bassirou Mbacke xelkom kii moo soof mais loolu lay jëkk wax mu naa mu ne bu ñëpp joxee mënta ñàkk a bañ a joxe buy joxe day gañ ñi buy joxe mu naa mu ne xol baa ngay ñur yi ayo jumaa dañuy tabax suñu dëkk lu ci waay man nee na waa ji bu bokkee ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jéméeral ba ñëpp gis ko waaye ànd ak loolu kat bi muy joxe xol baa ngi ñur ñuri wala yunfiquna ila wa hum kari'un buñ mënta ñàkk bañ a joxe bu ñuy joxe seen xol a ngi ñur ñuri waliyaasu billah seen xol a ngay ñur ñuri waliyaasu billah kon tawat yooyu moom la yàlla di wax naan kalla bal raana ala qulubi ma kaanu yaksibuun nee na bari na ko amee cancer de foi mu ne xam nga lu ko ko yóbbee fuqule même yi nga xam ne mooy joxe cancer de foi foo ko fekk rek ci lay sëgg di lekk kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun ñoom ñoo créé tawati cancer de foi bi leen dal ñoom ñoo ko créé kon tawati ngistal léeg-léeg mu dal nit fekk nit ki ci boppam moo ko créé boppam bu fekkee ni nit daf ko judduwaale dafay xeex ngir dindi ko ci boppam léeg-léeg nit ki judduwaale ko ngistal léeg-léeg nit ki judduwaale ko léeg-léeg nag da koy dab rek am na koo xam ni dawul ngistal ba yàgg rek mu xëy dab ko kon nag bul wax mukk rek waa ji génne ñu laaj lu jëm ci yàlla waa ji génne ñaari junni tàllal ko ne ayca bismillah sama ñaari junni ngi nii mu naa mu ni bul gaawantu de bul wax day ngistal de mu naa mu ni boo demee xam na ni mbooloo mi ay naye ngi fi yoo xam ne nii am nañ mën nañoo joxe fukki junni waaye bu génnewul ñaari junni ñoom bu ñu joxe téeméer lañu joxe yàlla ni bu la wóoree ni boo génnee ñaari junni ba ñépp siyen ko mu naa mu ne am na ko la ëpp alal ci mbooloo mi kooka dana rus a génnee ñaari junni ndax li nga génne ñaari junni te xam na ni moo la ëppale tax na dana rus a génne ñaari junni
ba tax mu génne lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génne lu tolli ñaari junni yëpp mu ne ahakay yow li nga def baax na moom kay moo ngistal waaye yow li nga def baax na moo tax yàlla ni dee leen ko joxe bu leen neexee siran wa alaaniya siran wa alaaniya bu la neexee nëbbal joxe bu la neexee joxeel ba ñépp seen mu ne waaye nag man xol bi laay sedde xol bi su ma yëree xol bi gis ni am na ku ma ko bokk rek ma bàyyee la ko man xol bi rek laay lijjanti man yàlla sa xol rek laay xool bu la neexee siran wa alaaniya bu la neexee nëbbal jox ko ki nga ko war a jox bu kenn xam mu naa mu ne bu la neexee joxe ko ba ñépp seen waaye bi ma yëree sa xol gis naa ne man yàlla dong maa tax nga joxe mu naa mu ne note naa ko note naa ko siran wa alaaniya lu la ci neex defal waaye nag yàlla xol bi lay yër dinaa ko wax ci kanam ci hadith yonentu sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni dégg naa ci sama nopp yonentu alayhi salatu wasalaam mu ni inna awwala annaas yuqda yawma alqiyamati alayhi rajulun astudhida fa'atiya bihi fa'arrafahu ni'matuhu aw kama khala hadis bu gudda gudd la ngeen balma ma xawa sa tuti muni mom garantu alayhi salatu wasalam ci hadis bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni jël benuk ñi ñi jëk atta yawmal khiyam doom adama bi ñi jëk atta yawmal khiyam man nga xni moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yawmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yawmal khiyam mune ke muy jëk tambalé moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waaji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko fisik may ko xam xam muy jihad yoonu yalla di raye ni day yëkëti baatu sun borom tabaarak wa ta'ala dina yowmal xiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxon xewal gi mala joxon muy xewalu katan ana loma ci defal yene jambi ci bopam moy tontu niko katan gogu de khataltu fika atta astadhidu wallahi katan gi ma joxon daana la ci xexal ngir yekete kalimatullahi hiya al-hulya suba ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ya sun borom niko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggone nit ñi ni diw gëriye la diw jambar la mu ni lool rek nga beggone nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga beggone rek nit ñi ni diw jambar la diw gëriye la diw ko am fit la mu na mu ni nit ñi wax nañ ko waye man taxuma kasabta kasabta neena bu noppé ci jam yoñu nga xamni ño doon jiat yoñu yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-qur'an fa atiya bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñoñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye xam xam bima leen joxon lu ngeen ma ci defal ena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du australie
du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ mafa. Ma daan wax Yalla neena yonent neena. Di war nit ñi ba ñi mbëk miir yi. Te sa jëm ji do nga taxal yow Yalla. Suñ borom ne ko kasabta. Waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax, mëna mu ne dara Yalla taxutoon, dara Yalla. Da nga bëggoon rek sa poste 10. Da nga bëggoon ay R plus 4. Da nga bëggoon ñu médiatiser la. Motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax Yalla tax. Waaye man Yalla mi xam sa xol, di yër sa xol, di gis sa xol, xam naa ni taxuma, kasabta, waxoo dëgg. Ah, waaye man sampoon naa daara di jàngale ngir Yalla. Suñ borom ni ko kasabta. Waxoo dëgg daara ja taxuma woon daara ja taxuma woon xam nga lu taxona muna mu ne li fessel sa poste dong lolé nga don fessel sa poste boko gisutul won rek daldi arité daara ji waxoo dëgg de kasabta taxuma woon ah waaw man lima jàngalé lepp ak ñi nga xamné jàngal na leen ci xam xam mu ne ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni di wo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp né nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ñi fay la néna ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala néna nak képp kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé budé borom alal jëlam doon dépassé budé borom jihad ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp lako ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawnu safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñooñu muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serign daara beek ahlu ngistal ñom dal bam noppé ci ñom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji warajulun washi allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal waajo xamni yalla jox nako xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinne rek yalla jox nako ko bam yeg ni yalla jox nako wërseug wërseug wu dul wërseugu jinne rek yalla jox nako ko sun borom ni ko tabaaraku ta'ala wa yow wërseug wama la joxon ci adina te daq liggey gaay taxul won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexe taxul ma jox la ko de wërseug wama la joxon ci adina wa loma ci defal loma ci defal fama amilta fiha ana jëf yow wërseug wama la joxon nga xamne wërseug wu dul wërseugu jinne joxna la ko wa legi fama amilta fiha loma ci defal neena gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fogg seen deñ ni ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtuhu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla mu na mëni gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn benn buntu benn barab bo xamne bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxon lu ñu def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lu ñu daara ja tabaxal na leen betima amul jenn juma lu ñu fayal na leen quran amul alal ji ma joxon mu na mëni fa nga gënon na bëgg ku ko fa dépasser fa la ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe
yalla neena lo rek taxone nga don dépassé bëggu ñu ni wajé tabé rek muna mu ne fa xad khila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon fa xad khila da nga bëggoon ñu ni ya tabé muna mu ne gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqalu wa huwa jawad da nga bëggoon gaay ni way diwa tabé bay muna mu ne gaay wax nañ ko gaay wax nañ bokk yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadra allah wala asman yalla nañ ci yalla mussal biñu def yalla na yalla tax yalla yalla tax wa lepp luñu def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mune ngistal nak baxul ga mune way leg legi dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal dé ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal ba mu jere mo xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu muy nit dana ngistal di ngistal ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal ñaar yoy dafa jafé deug da jafé waye gis nga deug limuy jafé deugal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax Seigne Mustapha Fall mbar bu Cheikh Mohamedou Moud Aminata Fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yom na li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yom na waye nak jëf deug mo jafé jeuf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dig ku tok ci télé bi nan mesu da aram tessal da aram jox loxo jigen julu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la de alquran bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo demé kërëm ay ciet do nga fay fek mesu ba ci dig ginaaw ga ay yow yaangi ni liñi téré ci dëkk bi liñi li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex genn ci mbéd mi xex ni dem sa keur fekk ko fa sa wa keur diko def way bala nga balé buntu keur bi kay nak barel bir keur gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mesu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa keur mesu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni tubab bu añu joté ñolay taajal nga lekk bu sour bu rër joté ñolay koy taajal té mëso leen joxon baram kon bu joxon wa mbéd mi motax señ moudou mustapha fall momi ni wax deug yomb na waye jeuf deug jafé mané ko wax nga deug yomb na waye jeuf deug mo jafé jeuf deug mo jafé cheikhon bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya lada al aqyas yiqa au qurbati li qasdi nash lu simple ñena deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul sonn ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqaw qurba jamono bu ni mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasdi nas nit ñi tax li qasdi nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw mune nit ñi rek tax li qasdi nas jaamu yalla gum def dépassé alalam mo xam nafila guddila mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasdi nas nit ñi do nga la ci jublu tan nañ yalla mussel ci lolu li qasdi nas yalla nañ ci yalla mussel muni iqa au qurbi waye nak li qasdi nas aw iqa qurbati li qasdi nas haqiqatu riya ladal akiyasi iqa au qurbati li qasdi nas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasdi nas waaw dang koy gis
ben way bo xam day tok ba yag mu ni waw wa Touba ca kanam gin man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi ni sun koñ ba sun quartier ba par ci par là ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxé ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defu ñuko ci lola ñako wara wax ñako wara wax danañ ko wax waye yow nak bu tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit ki ritigé lu jaarul yoon lolou l'islam may nako ku nek man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadi lolou mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxone nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxone yalla dencal na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencal na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lolou l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonnentou sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bindu bu rafet bi awma ci soxla jekal ba andak jek yanu wa jekku di dem ba xam yalla neena awma soxla ci sa tar bobu awma ci soxla inna allaha la yansuru ila suwarikum tar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ni wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considere ko moy lu ne ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nek ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añaané sa mbokum julit do ko yéné lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf ju yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentiuma lolou de lolou nit ñe koy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla muna muni xol ak jëf rek lolou taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbele ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolou la yent yalla ibrahim daan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati buma kabare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jaamu yalla muna muy wirdu ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp boole nako jebal yalla lillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin lu jafela motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkeloko bok ñaan yalla barkelo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbele ba lu may def nga tax lool rek la eum moy nak ma dimbele ba lepp lu may def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la eum bi nga ne inna salati xéti jaamu yalla yépp duguna ci bi nga ne wu nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duguna ci yalla ma nga lay ñaan sama dundu gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dund ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax loolu la ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan loolu la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax nan
فائدة النجاة في الآخرة ثلاثة أشياء كلما وحققها. نينا نيو لواو لواو موت يوم الخيام بو فكي موت يوم الخيام أمنا اللوا بو فكي أمنا اللوا منا من نيتي لوا لا كين نيتي واسلا كين نيتي واسلا كوم نيما لين كو ياغا واخي نيتي لوا لا لواو موت يوم الخيام ديم اجنا منا من بو فكي أمنا نيتي لوا رك لا منين واو نيتي لوا يي لان لا ني العلم والعمل والاخلاص العلم والعمل والاخلاص موي loy def nga xam lum doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bing koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponku yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam wala ma wa haqiqa ni ñetti loi yoy rek ay musul doom adama ëlëk yowmal khiyam akbar min fala ibada بدون علم ولا ينفع العلم بدون عمل ولا العمل بدون الإخلاص والله أكنو واخ دغ أكنو واخ دغ فلا العبادة بدون علم موني دي ديف دارا ديفيكو نيكو يالا بغي مونا موني تفيكول nga xam li yalla beug موني لولو موم c'est impossible دي ديف دارا defé ko niko yalla bëggé muna amuni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mën ta nek dañ ko faral di netti li ñenn ñi dañ ni al khalima jahata kala la moko mom la dalon ñenn ñi ni dede señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur serigne bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bëss ab talibem di bëss di bëss di bëss ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa buy bëss ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñootlu moy mu daldi dal melni ko dital touti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lolu da jor ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus señ ba gëna ñoot lu rek mu gëna beus te señ bi rus nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek daldi beus señ bi ñoot lu rek mu gëna beus bimu aksi waté wenen yoon beus rek taab gëni puff daldi toj deret ja soti talib bi ba daw serigne bi jog tok di joy mom talib bi defé ni gañ gi mu gañ serigne bi ci tabam gi moy joy lo serigne bi woko mu ñew ni ko dedet wallahi ling ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy huna mu ni ko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni le mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga beug luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidunil ilmi fala ibada jaamu yalla meunta am njariñ muna muni te teggo ko ci ak xam fala ibada bidon al ilmi jamu yalla munta am njariñ munta def effet ndare da nga xam misal nako batay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu deme ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nekk fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw yu reuy waliw bi mom mi ngi tok di def liñu tuddé fikru tafakkur méditation muy médité di gëm ak boromam mom waliw bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu du kabarat
iblis joge fele ngir diko yakal si waye bu ñewé ba jukko rek borom xam xam ben xar di xaran fekk borom xam xam be xaran kat la bimu ne xar di xaran rek iblis dafa tit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem wallu bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nago lélé mu dilu ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi ne xër xaran rek mu sampati xilam ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay dama bëggu ñu waxtaan waaw mu ñu yow señ ablaye yow bi wallu bi lay waxal yow bi da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanané ré rek wa luko sabab wallu bi ni ko sallaw rewuma la sax mu ne gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joggé fele ñew bëgg la yakal li nga doon def mu ne waaw mu ne ko waye bu la jubé waji bu xarané rek mu samp xilu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la nelay borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax muné wala yan faul ilmu bi doni amal xam xamit lu bari bari té borom jëfé wuko muné muni du def effet amul effet xam xam lu bari bari té borom jëfé wuko muné muni amul njariñ wala yan faul ilmu bi doni amal xam xam bu borom jëfé wul amul njariñ tok ci bas bi warate jox loxo jigen bi lu soxna da aram bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nekk naan dama la sopu dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkale ni la a li nak nga ni li sama mbirum boppa du sa mbirum bopp kat da nga jëfewul xam xam dong xam xam nga jëfewul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di warate ci internet be fune nga warate fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jëfewul xam xam da nga jëfewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day mand ñu naan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mum sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la seigne bi def na lu haram rek tan def na lu haram rek nak taw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwéri nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa beut yi dong la couleur bam nu ron mew waye sangara dong lay nan bu noor won sangara do jayi jayi ci mbéddi mi wala muy badjantu seen nit ki ñu mu nan yalla ngi ñu sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfé te selal ko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfé te selal muna muni du def effet du am ben effet sa digg ak sa borom tabarak wa taala day sel rek

yow yaa ngi aji màkk, ay sa employé yi li nga leen yoreel ci bor, boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon màkk ñoom. Fukki yoon màkk. Fenn fu ne maye nga fa biyam màkk, wàññi ko waat di ajiwaat màkk, te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara, sa employé fayoo ci kenn. Kon aj màkk ak wokk ñu yemale foofu li ñu doon wax ci wàllu googu, ñu déllu si waat ci farata yi, yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détail la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin. Moom la si Ahmed Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraidul ajji laddayhim arbaa fa niyatul ula ala ma yusrau suma tawaafa lil ifadati aadudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa salisatul maadudi duna miryah suma alwuquufu listamih bi arafa rabi'atul arba'i kun sa ma'rifa. Señ Touba nee na aj màkk ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi. Ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm màkka naan maa ngi dem penku, ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax màkka féete la penku? Am na koo xam ne màkka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu binniyaati, xëy na sa yéene mooy maa ngi aji màkka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bëgg bañ ku la xuma génnu ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji, waaye maa ngi dem penku lañu wax. Nga gis koo xam ne danaan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal, déedéet déedéet neel damay aji, damaa fas yéene aji ren, mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la, nga fas yéene aji màkk. Bul wax maa ngi siyaara ji, siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku, demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne ni màkk féete wu ko penku, soowu la ko féete. Neel damay aji, fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifaada. Bi ngay doog a dem màkk, bi ngay doog a egg màkk, loolu nga doon def kooku lañuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifaada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon màkk, da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kertandeg boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doomam jooju di Ismaïl, ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellu siwaat wala 12 ans. Bi mu dellu siwaatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla, war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu, di yëg ci kaw montagne yi, di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité, ndox dellu siwaat na foofu. Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam, laa jël 5% de. Am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi, foofu la sam-sam bal.
kon dox digënté safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la al qur'an wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata ba defina bo mo wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi waaw kay kon ñettelu farata moy dox digënté safa ak marwa dox digënté safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena al hajju arafa gis nga ak lolu way mëna wax arafa mom bu la rawé déwénati rak arafa al hajju arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alayhi wasallam arafa nak lu mëna xew rek moy nala fa jant soyé rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko di deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xam ni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni suñu gisu wër bokku te gisu wër bu boba loola du suñu arafa ñun da arafa benn milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njumte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wër wi defé ni bis bobu ñu japp ni ci la wéri feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéri feñul na dimbu ndega wéri feñul na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa nak weñu feeron na feñu na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jottul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba juroom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wenn xeer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen gisal do wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la sonal nit ñi rek la yalla jëfewul nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baxo loolu njumte la ku deful ni wa makka di def baxo njumte la yalla nekkul makka dong kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxin wala fu jégué yalla nga fepp yalla ngi fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wa sallam kéro khutbaam boobu mbooleem actualité yépp la laal
nak legi ñun mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fu ni ngay dugg fu ni ngay genn mané ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam buy waxtaan fu ne lay dugg fu ne lay genn sallallahu ñi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fu ne laal nafa économie sécurité ñi ñi tour seeni direct teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñing ci seenu donkas rek problème bi mom dal dakhala kharaja yahni shatadib jeexna ya ak tayli tay dara interesting len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi noddu comme nima ko waxé won sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salati al-khayr آتي سيدنا محمدنا الوسيلة والفضلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارملي يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خالا مو خني موميت دنج لاي واخني لا بو جوغي برب سانغام مي خا سانغام موي ميليا سانغام فاغا ورا ارملي bu fekkenteni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp je makka seen miixa moy juhfa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa ah bu le nak ñu melni wa sénégal nga xamni buñ joge Sénégal ba dañu dem Makka faawu dañuy jaar Madinatul Munawara lolou sen kiw bop la sen programme bop la ñooñu kon bu boba fa la nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñu warana armalé dootu ñu fa armalé muy juhfa légui fan lañuy armalé moy Birru Ali mom lañ tudde légui Sul Hulayfa wala bok Sul Hulayfa la tudon ñu diko wax Birru Ali radiyallahu moy kep ko xamni bi ngay aji makka madinatu munawwara ga jëk jaar Birru Ali moy Sul Hulayfa moy don sa berebu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bude ñi baye ko côté Iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax Saatul Irq bude ñi nga xamni ño baye ko côté Yemen ak ñi nga xamni ñoy bayiko côté Madinatul Munawwara ñom ñepp tay rek ño bokku bu baba ñom Sul Hulayfa fofu lañu armalé Sul Hulayfa lañu armalé ñi bayiko Yaman ñi bayiko Sénégal ñi ci gëna bari dañuy jaar Madinatul Munawwara so nga dem Makka su boba Sul Hulayfa lañu armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla gi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labay kaw bu fekké ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xane ni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wal ya'ul kafirun benen rakka bi nga jang ci qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yep liñuy sembulé ci moy kennu yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom liñuy sembulisé ñom ñaari ndax bu de qul huwallahu kafirun da ngay dakk ni man awma ben bur budul yalla qul huwallahu ahad nga yegle ni yalla kep kot dong kenn rek la rabbi sutuba jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak
dal di tambali labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak aw kama khala niko yonnabi sallallahu alaihi wasallam dangale donte bari na ay sheikha labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak bal yoy limi symboliser moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonnabi neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayk allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba aksi nan ko labbayk allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu la taxa ñew makka bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonentu neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lewut xam nga lola yalla ay tont la labbayka wala sa'adaka man wo mala fi te gisuma sa taxayumul khiyam bo tubut neena lola la yalla ay tont la labbayka wala sa'adaka man wo mala de bi may wo borom alal yi law yi la wo yow wo mala ke la labbayka wala sa'adaka yonent neena lola la yalla di tont yalla wuyi sina la man mi la wuyi sina dotuma bokka dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga nay nit ñepp saga wali wi yalla yep tumal julit ñepp te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bay ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sant la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siarasi la kon la sharika lak dootuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jige no def nak kon mu bok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ño am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tuddé tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme non tamattu bo gisé l'islam dinu yusru dine dafa yombal jëfélu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umra solat la nga solon mel na nga melon niko aju doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam liñ tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamatu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekul makka lol tamit jar na ci bolé bo dekul makka mais féké makka nga dekk mom légui nak ñom ñaar ñu nga xamné ray gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jéxut man na mayna la benen possibilité moy lan muné ko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan muy fukki fan kon añ makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ak yeen nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bi bo xese armal nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula khus sa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba kérok aji xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yef yi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon legui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn kuñ lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñi ngi leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërem bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngeureum li du tiagenu alal bu may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral len jamono bu nek ñi di yobanté seeni bok fexema gisal Moustapha Mbaye Sam ne ko nangam nangam wala fexema amal numérom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leena ma dem ci jotaay def conférence genn nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mo nangam ak nangam bobu tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wala ñay neena kula yeg dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñak ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afi Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw teet mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Moustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Moustapha Sougu mom tamit doon na ma wo téléphone dañu dajewon keur señ ko safal mom ngeen xam nga xani wolere ci daara ji di suñu ko lere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni señ Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi di am lu mu yëkëti yonne mako te walay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi len ci gëreem bu baaxa baax ndax ak yegle ak safo la yalla ni yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku ci melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nango waxtu lom sax même bo la yone audio
du nango wax turam sax day wax rek seigne moustapha mbay sam adde jango ni wassalam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yonne ñu bind ci rek seigne modou cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen di fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako ay wallahi wax na deug yalla gis nako de jeuf ju bax fuko way jeuf rek yalla gis nako ñu ngi nuyu serigne ali gey mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gey la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug dogu ci ni serigne ali gey la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñomre ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu miracé mom lam ci am mën nañ mako joxal dar ihya wu lo mudi tax lélé goné yi diko waccel fi kamil alquran yene ko mom ak wajurum wowe amna at mo xamné bimu ñëwé dafa indil juma ji di ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamné mokay balé moy mank souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yal na len yalla fay yal na len yalla taxawu yal na len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessuna fofu yal nañ ko yalla defal ñi ngi len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñu borom moy jazakumullahu khairu jasa ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñep rek ñom ñep rek ñom seigne wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seen yi mag seen dépassu keur nga xamni bu wër wi déwé wala le 10 te joxu ñu lako rek way li yalla rek subhanallah yal na len yalla fay yal na len yalla aar yal na len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek insha Allah ta'ala jazakumullahu khair jazaa kon seigne modou ñu yamale fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sante te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ah di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche jotté té déggu ñuma dañu xamné rek ité jamono la sarsi bari na ah mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek insha Allah ta'ala li fi ak ma ngi koy man ni ma leen ko xewon da nañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabarak wa taala fi fek ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong tax da nañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxin farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa taala subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh amadou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma parlo waye farna nak seigne touba la faral yag na ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu bay bo mu telephone bi sene nga jël ni na faatu na legi ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax telephone yi lu ma sa tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax de day bette de bis nga ni xey rek ni xeret sa telephone sene ñu jël ko deg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci wal yas billah lol dara jëru ko dara adina jëru ko dara jëru subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolou muni moy tindiku len jew moy tindiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ni d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceau dugal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmi ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñu jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëwu kay bi réseaux sociaux yi ñoy jëwu kay bi ngay gis mag mu wéx talak bi jaaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor té kat buñ bokkon tok du xippi xol ko du xippi xol ko bu ñakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala xox nan ku mus jew xamu ñu ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewa dak mané jewa bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewa bon ni jewa dak yow kay neexut lo xamni lay yobu safara kay neexut kay neexut alquran neena jew non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga teur rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi chaque heure ngay guéné di lak di lek mu ni non la jëw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jëw ba nga moy sindi ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagne nuk jëw moy tuddu nit fu nekkul rek dedet man nga tuddu nit fu nekkul te fekk jëwoko kon lan moy jëw lan lañ wara xam lan moy jëw man nga tuddu nit fu nekkul te fekk jëwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jeuna la jeuw bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet lolo du jeuw ndax nit ku ne beug na koy wax ay rafet rafetam yaronu sallallahu alaihi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jeuw muni jeuw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko degge dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow mune amani jewo ngok te pourtant li ngay wax mi ngi ci mom yonentou neena jewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci jotté ak yow yonentou neena boko waxe gannaawam jewo ngok mini ko bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak muni lol kay du jew aw nar la aw jongolong la muni lol mom tudul jew lol mom aw fenu katchi wu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom muni lol mom aw katchi la aw nar la wu reey baat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katchi baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katchi muni lol moy jew lolu mo di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaaw yonent neena jew ngok ya nga melni ko rendi dugal sa felicidaire di lek sallallahu alaihi wasallam yama nay madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw dogalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ni yaronu sallallahu alayhi wasallam def na aw ñombe de won ñombe nga def mu ni jaddu yoon sekk ak jigeen julul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci kër yaronu ni hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yaronu wal gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ñu gaay yonent neena ngeen ñew.

0: mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi desone gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalom ne ci mom rek yonentu di waxu rek baag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medde nak yonentu ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonentu lol lan la mu ni sentu ñang ni fess del ak deret bay tok marxu jëm ngeen doon jëw yeneen ko doon lek ñom ñep ñu buusu subhanallah ya yonentu yow yonentu yalla bi subhanallah muni gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédélé ko wa madjisu munawara mu doy len yowmal xiyam ñom ñep ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te neeku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek aw jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla cheikh mout bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla tere yu negatif yep nga bayiko da bokk ci mandar gam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina kep ko gis alakhirah gënal ko adina am ko ragal yalla ngo motax mini al-hasaratu al-akhirah al-asaratu al-akhirah min at-taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wérantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye al-akhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wor ko jëndé luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba di ko jëndé luy jeex luy jeex wuré su ko jëndé luddul jeex wala bok luddul jeex wuré su ko jëndé luy jeex motax suñu borom ni bal tusiruna al ayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa suñu borom ni tuugé way ëpp lo bu len jël adina jëndé ko seen al-akhirah muy nak al-akhirah gën te mom du jeex mukk day dess ba faawu sehon bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidu jaf sa yandam suñu tiba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa al-akhirah diko jëndé sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy ndax jënd sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jëndé ko lëndëm da nga jël or jëndé ko përëm té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tansur nafsun ma qaddamat li qadd wa taqullaha innal aqibina bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansahum anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen vigilant la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin liqaddin muni li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu bax lum doon li ngay wersé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la sun borom wax muni kon xolal ba xam li ngay déposé bank lan la bo déposé ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retiré dé ba dañ ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposé yalla xam nako yalla xam nako bari na ñoo xamni seen al-akhirah faux billets lañ fa déposé kasso rek ci top te ba nopi nak do récolter dé kasso rek ci top bari ñoo xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposé yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seynabo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seynabo ak tatulin mourid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verse ci banque bi ay faux billets nga verse ci banque bi ay faux billets nga verse ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposé ci banque al-akhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokay déposé boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil al-quran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leen la fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan yaangi batare portable yi di filmer donc nga wacc kamil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ wacc kati kamil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang di wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan gaay yi di batare te kat bi muy jang wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan borom tankuy woyef ya ngay doori poj borom tankuy woyef yal leen yalla yeerum nga ngay doori poj fekk li waji wax lu graw la wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan wa ji'a yawmi sin bi ja'ana ma rek ci top di wa ji'a yawmi sin bi ja'ana ma rek iyas billah sun borom ragal leen sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutub say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara munta yama ko yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci bato am fekk ko wala yalla xamnako amna ko xamni xarito nitu yalla jaxaso nitu yalla jaxasok nankatu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamne bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamne ni jaamu katu yalla la ñu mag mako sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna muni du jaxaso ko xamne programme safara la yore la yasti ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñooñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy réussir seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna maulana kon nak bok na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolu tax nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop geulemali beut ndax wax ju ruy ri la ju doy war ju mata baye xel yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wayen sawna khamsan aw wayen sawna khamsa sallallahu alaihi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag muni ma ngi ni jakarlo ak jamono ji ñew muni jamono jojje buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom muni yenen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatelin mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatelin juroom la yonent bi wax sallallahu alaihi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yonent sallallahu alaihi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono ngi ñew jo xamni sama xel wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu len al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelu len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëfi ku bëgg adina la waye du jëfi ku bëgg al-akhirah mukk wayen sawna al-akhirah ben ngo yuhibuna al-mal wayen sawna al-izab muni doom adamay jamono yi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni euleuk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom alal juni yalla dina laaj foko jele noko amé bing ko am bu foko dépasser lu ci nek niko yonent waxe ci hadith ba te Mu'az ibn Jabal net liko neena amul ben jéego boy jéego lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu fatte ni yalla dañ leen régler ëlëk dañ koy fatte dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullahi waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psc ba ray ko nan koy yoll nga ray ba ray ko loolu la jàng ba mokkal ko, léegi nag ñëw jël méccaam def ko muy ray ñu di ko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay rayloo ngay fay di la fay bu la trahiré nga daal di dem jël internet bi ni dañ maa recruté woon di ma rayloom di ma fay may ray waaye waaja fekk waaja da laa fayut rek da laa fayut moo tax nga wilipande ko waaye yow ray di ray ñu lay fay rek muy sa métier yow yaa bon métier nauzu billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal weesu nañ loolu da ngay siq ak nit alal ngeen war koo séddoo sa bëgg alal yóbbu la ci sa ambition demisserie yóbbu la ci nga ray ko féete woo loola yow nga xam ne boo ko rëyu directement ray nga ko indirect fawi bi seen bàyyi dafay bàyyi ko dem àlaxira aawa jaar ne aki doomam ñaareel jaar ne aki doomam kenn ku ne yaa nga ca maaman ya bum tudda ci kër gi bum ko fekke nañ ko suuli maaman ya ne ca rek lu ngeen amoon ci or jaay ngeen ko ngir maaman ya xam nga ni duñ ay maaman de buñ mënoon defal seen bopp xanaa maa torox ye kay wala maa nar a dem sawara ya lañ seedallah maa nar a dem safara kay waaye maan maaman maaman kenn képp la ni allah rabbi sitwa jalla jalaluhu moom dong mooy maaman alqadir alqahar aljabbar kooku rek mooy maaman waaye ñi des kay xanaa maaman a kàcc la di jox bopp wallaay xanaa maaman a kàcc kon lay doon waaye nag nga yéega ko wàcc rek ba yàlla jay la ca yàlla jay la ca al-istiraaj yàlla jay la nga xaatim ko mu dee nga jël alal ja mu ne wayan sawnal isab da ngaa fàtte ni ëllëg yàlla dana la régle ca sa bàyyi ba jëkkoo na moom alal ji lay tàmbalee sa bàyyi wax fi mu ko jëlee ba agsi ci yow nag ñu laaj la yow nag léegi bi fi sa bàyyi jógee nag noo def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër jógee noo def ba def ci alal ji yow ndaw si wayan sawnal isab foofu la nit ñu tollu léegi ci bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigéen joo xam ni góor góorul na ba am alal wala borom këram faatu na bàyyee ko fi alal nga ñëw tàmbalee ko dugg ko ci wewu tànk ba ca kawaru bopp lekk alal ji lépp bàyyi doomam yàlla ni baax na wayan sawnal isab da ngaa fàtt ni bis penc ngi ñëw wayan sawnal isab da ngaa fàtt ni bis penc ngi ñëw mu ne beneen bi ci des mooy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi nii ma jàkkaarool bi ñëw joo xam ne man Mohammed sama xeet danañ yegg ci doomu aadama yi danañ yegg ci nit gënal leen yàlla doomu aadama ni ñoom gënal leen yàlla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki ba nit ko gënal leen yàlla bokk yi xool leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay dégg ñu wax naan diw yàlla ma diw ma gënal yàlla yàlla ma gënal diw moom léegi daanaka déggatoo diw ma gënal yàlla rek nga xam ne même bu ko waxul directement ci làmmiñu yi mi ngi koy jëf indirect ci cër yi mi ngi koy jëf indirect ci cër yi nga dem ba nit gënal la yàlla subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doomu aadama yi yegg nañ ci léegi nita leen gënal yàlla dabbaneexu nit moo leen gënal dabbaneexu yàlla dabbaneexu nit moo leen gënal dabbaneexu yàlla subhanahu wa taala yonent nee na danañ ci àgg agsi nañ ci kay yow yaa rasulullah agsi nañ ci de wallaay yow ki yàlla yónni woon agsi nañ ci li nga doon wax ñoo ngi nii di ci teg suñuy bët doomu aadama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musu ko dégg mu ne beneen bi ci des mooy yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet da nañ ci mësa ag sama xéer dañu dem ba r plus 4 mo leen di gënal seen bambel yi yuhibuna al khusur wa yuhibuna wa yansawna al khubur r plus 4 mo leen gënal seen bambel té pourtant day r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bambel ndax bobu r plus 4 do ngay dëkk bo fa dëkke doto tuxu abadan abadan abadan abadan abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa guenné ben nga guenné ci sa ciobare ma ñu guenné la ci suluru sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dina ñew ñu guenné le nga guenné ci sa ciobare ma ñu guenné le ci lulul sa ciobare wa r plus 4 ba lañuy wax bamel al khubur mom bo fa xé dugg jeexna xana sax yi dem nañ la fa fekk di la guenné ñom waye nit ni yow yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di geunal bagn fatte sen r plus 4 bu le ci al akhirah yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci al akhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peintir yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaramay xey peintiri ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay million wa xuma ca dari alquran ja nga ni daara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam nga ni am peintre nako sama r plus 4 ba ci al akhirah peintre nako sama r plus 4 ba ci al akhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ci al akhirah ndaw lu neew ndaw li new liñ man kay moy ñu tuddela ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax bo demé ngeen di batare rek sun borom na yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur li hadith la yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xeb yi danañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibuna al mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakar ak mom sama xeb dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey bokone yalla bal mo muni bal nala lu togn reey reey bone yalla bal ma dotuma ko def te muy deug yalla ni mayit bal nala te muy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla len di gënal ndox mu neex yuhibuna al mahsiya wayen sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alaihi wasallam neena fa in kana al amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجاه والموت الفجاه نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faja dew ak mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ne diw man koku mak mom wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fexlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñoo xam sax duñ ci jaaré mawtul faja deew mbettel وبالخلاء تودي كان منتفج كانسير دي سينك كانسير دي فوا وخم كانسير دي نوب ولا كانسير دي بكان تودي كان دوتل منا فاج بوكي اديس بي يالا خمني دا ملني اكتياليتي لا سي سوني جامونا بي والله الحسيب اديس بي actualité li sun jamono bi yalla xamna ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadis bi rek mënatuma nelaw yalla xamna ko mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni kenn mënt amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ni yaakar ni lolou mom par asar ni rek la par asar par asar alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bok na ci mandar ngay ragal yalla bay yu negatif yi yu negatif yi naw bay yu negatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandar gam ragal yalla nek ci mom day bayyi yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bayyi yu negatif yeb bu fekke ni mandar gam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye sa suf nangami bakkan suf nangami bakkan ñu la auto bi fess na nga joge fele lagar lagari ñu bal ba ci baat bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleng nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gagne wala tatchuline mourir auto bani xisbi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setan kay ngeen wara na wo togn ngeen yalla setan ngeen wara na wo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiye ko ñaari loxo bandub qasidi ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di nalaw ñu feugale ni la auto bi fessna ngay jog di wogante ko ni jigen ci takki fer nga balma teureuf ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronte sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako way yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci client bi momit bu fekke ni bimu joge def na liko war te moy bayina yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yak mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dede bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penku sowu gannar salum kaw souf domp souf du sayam de du sayam de bu de ñu top aada day julli neena ñaar rakaaye ñaar rakaaye xam nga ñaar rakaaye num doona ben rakaalay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yagalé ko yow waya ndaw mo sa gis li door ñaar rakaala wara julli taay selmal de moy julli tukki waye xam nga numuy def ben rakaalay door selmal ni bu mo ñewé yagalé bi res manam dal delu ci dal fimné pour mom neena ay day jema nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa pel ba pel ba dom je febaré ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alquran fek nekate boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeeng da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan buma ñewé yagalé bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharib bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolu moy ragal yalla way genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñing jigen wala nga tassé gor wagnou ko nan subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni nodu takusan ni balna allahu akbar allahu akbar mani kon mandargam ragal yalla seigne touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li taxa don waliw moy mandargam ragal yalla bok na ci li taxa don waliw nga amé mandargay ragal yalla waliw yi nga xamni dañu ragal seen borom sun borom neena ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit duñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala aw yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay tere bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim jarul ñi tit jarul ñi ragal ñi ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allatheena amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay waliw man yalla waliw moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamne yalla mengo sa mbir koku moy waliw kum meena don rek waliw la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddualé amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku ñu gi nga juddualé mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la nga juddualé wilaya ji lolu yalla la soob ni nit ki di juddualé ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu juddualé yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddualé ak wilaya am momi defalul yalla dara lutax mu juddualé ko ciobari sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ko muy wali mune gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou
1: bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexeta lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njaboti jambour yi d'abord njabotu jambour gi njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla yalla ngay jëk suuralé ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alayhi wasallam wax sun borom neena yonent neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ sun borom len bindit mom len sun borom ngay jëk suuralé ci jaamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joggé ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotuk yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotuk jambour gi nekk ci sa loxo sour len bo bëggé yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la dé motax ñu ni wa man qafa ala sur ala suryatihi fa alayhi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa ko ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw muna mu ni taqwa ak ragal yalla rek bo fi joggé yalla ay wagniku dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuriyatan di'afan khafu alayhim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari mu na mu ragalal yalla ci njabotu jambur gi ragalal yalla ci njabotu jambur gi kon bo bëgg ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara mu ni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambur fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna for tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nek ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina mang ko don wax xalé yi dem rek dimay jangale al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ li barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mouride yi bi fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon ndariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko jaral na len tawax ko jakka waye legi suñu gënay legi yi nak sun gënay légui bu jëkkon ga ñooñu bo bokké ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ma xam ngeen ni wëñu sarbetu yonnante sallallahu alayhi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera ba muy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci bën bëdd buso ngir metitu sukurat mun waaw mun ni waye xolal porte ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu le bu top yonnante sallallahu alayhi wasallam waji yor kal ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara albarakatu lil mutabarrikina legi gone yi da ngay nan ñune jamono bi legi da yakoy legi nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndeysan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dund su nationant bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci cafe gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barki xam bala nga deg barki xam motax waxnako ba tayi borom maqamatul harir bamu ne al fadlu lil mutaqaddimina seigne touba ne ko uppuna wax sourayel ñi ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala jum nga sourayel ñi ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujji yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ko nango barkelu rek barke kikoy am moy ko nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggé tankam ni waliw la de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li fepp suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom fepp suuf yi nga xamni tank waliw bi laalu len lutax yonnata sallallahu alaihi wasallam ta seigne touba net li ñuko ci gesbu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnata bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax li muy wax waye biñu tukhale minbar bi bayi fa ëkk ga yonent bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo dégg ëkk gay xaatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo toxal ëkk ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxol ndem jamaa daaju yi nga xamni amuñu xel ñoo nga xamni amuñu xel ñom ño xam barke muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow ngay nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibne internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañété am dara ci lu bax waye nak muju jamono lañ tollu iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakoute xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax parlo len ni parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adama yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meena doon nit waru la gënal yalla lolu parlo jeruko nit waru la gënal yalla seigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolu la waxal bopam de kërok bam toggé wo bokki bopam mi seigne ma samba ak seigne modou roqé ñom ak bokkam yi jiko jégué yépp tok bayak mune wa yeen da xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool yaanu gënal luñu manam mune man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg ñu bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqwa la ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom neena ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يالا نينا تبارك وتعالى بوغن ديمي بما گنال لين لو يالا ساك بوغن ديمي بما گنال لين لو يالا ساك munea muni damay digal barkep asaman muy soti ku ci yow ma digal barkep suuf lu mu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la ludul yalla walaw an ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw an ahlul qurra ay bu fekkon tani wa tuba yalla wax de walaw an ahlul qurra ay bu fekkon tani wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil len bunti asamani juroom yar ak suufi juroom yar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakatun minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kawla wa dakar muni buñ ko defon rek ni lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga ñu ragalal yalla barké batil ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatun minas samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla la ku ney wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lu wax def ko defal lim wax rek moy mu def lim wax yaani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu sayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun borom neena bo beugé wërseuk bo beugé wërseuk mina mun ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërseuk legi waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min aysu la yahtasib sun borom neena so ma ragalé dama lay wërseugal ba dila wërseugal fo ma fogué wul fa xani musufa fok sa wërseuk man yalla ma andil lako fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragalé situation bo dugg lum compliqué dana la ci génné amani taqillaahi jallahu makhrajan amani taqillaahi yaj'allahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué dana la ci génné man yalla lutax parce que dang ma ragal yaj'allahu makhrajan lu problème compliqué yalla dana la ci génné yow gisuf kéro du ci yam wa yarsuqu min 'aysu la yahtasib ma dila bette wursuk fo tollu nak ma dila bette wursuk fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mune ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allaseena amanu wa kanu yattaqun wan jayna allaseena amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma len garanti ñu ne ko ñan muni allaseena amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gem nañu ma bu luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi bolé ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah فأله بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون مني راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا مني راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنو جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نيجغال اك يرمندي تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ko tabe yalla dafa dogal mu nekkon weleru sama wajur xam ngeen deukam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax voiture man ma yoron faso mi dem yendu jël ko ñu ko yendu lé xam nga ñun suñu waju def no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi dem mu ganalé ko ma ngi koy fatlikou xam ngeen dëkk Allah yoy ciébu ganar la boba mën nga xone mo daqub sos ciébu ganar la ndabli ñetti ganara ci ni ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla señ touba fatima te man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def leleng mu dagga sanima fuñ mëna and rek non lay démé ni bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisee xiruma ci ndawal yar bobu momako yobbe legi ñom ñaar ñu sukku di waxtane yalla ak señ touba fatima kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciébu kessé rek ni sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno cer rek yëngal bobba dan ni la ilaha illallah way way barke borom touba bi yar ëppuna way way sayyidina ali bi yar ëppuna way dal ni soxé poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiyé Seigne Touba ku bëggol Seigne Touba la Seigne Thierno Diouf yalla xamnako addiyé Seigne Touba ma jël bo poj lek ba séñu yax ba tek fé mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim dal ni soxé benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kërëm lool la ñam ci genar gi mom Seigne Thierno Diouf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur jogé léleg ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolere gogé ba bimay sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fof bo ba tay sax yaram bi taxuko ki lol ma ñëwé nuyo mu ni koku mané man Moustapha Mbaye sa mu ni way way sama doom way way mbay yaram dal di me fatali bari mu ni waaw Diouf man dama ñëw dama bëgg dal xamna buñ aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan maniko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma it safara nak ni way way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak safara way way mbay yaram lo bëgg maniko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñewé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla doon jaaxle dana jaaxle ci yow man gone gi dom ba juddo ba tay gi ñaan musuma ko deg waye demal barke borom Touba non la ko yalla defé yalla nako yalla doli njegal ak yermane mom Seigne Thierno Diouf Lambay mom Seigne Thierno Diouf Lambay mani kon bo beugé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun wa lasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun man yalla ma ngi accompagner ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wala sinuhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waaji mel non foko seen ma ngi ci wetam ومن اراد الفوز فعليه بتقوى كو بغا تخه بغا موتش رغالال سا بوروم القران لا بوروم نينا ومن يطيع الله والرسول ويخشى الله ويتقيه اولئك هم الفائزون كو خامني داني تشوو تي لي يالا كو يونانتم ديغلي توفتال سي اك رغال يالا دي مويت نديكو ليپ لي يالا تري ويتقيه sun borom neena yoyé gaay ulaika humul faishun ken man leena tété xé ken man leena tété xé naka nonu waman arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo lu am solo am solo am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciowli bari bari bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis

mooy weer wooru koor. Faratay at mooy aj makka. Waaye gis nga farata yowmal xiyaam mooy deyaale mujj rafet. Farata yowmal xiyaam mooy deyaale mujj rafet ngëm yàlla. Daa bokk ci mujj rafet mooy deyaale ngëm yàlla. Wallahi ko yàlla defarul boo jundi woon junni rakka million yi rakka dund téeméeri at lu tax mu baax mujj rafet rek yàlla nañ ko yàlla defal. Suñ borom nag ni ku bëgg mujj rafet ragal ma, ku bëgg am mujj rafet ragal ma man yàlla. Wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa. Fan la ko alquran wax? Suñ borom ne na innal muttaqina la usnu mahab. Ñi ma ragal dañuy am mujj rafet, ku ma ragal rek am mujj rafet. Wa inna lil muttaqina la usnu mahab. Wa inna lil muttaqina la usnu mahab. Ku ma ragal rek da nga am mujj rafet. Yalla nañ yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj rafet. Yalla nañ yalla defal mujj rafet aka am solo, aka am solo usnul mahab. Usnul mahab aka am solo, yalla nañ ko yalla defal mujj rafet. Wa man arada al janna fa alihi bi taqwa. Ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla. Alquran la sun borom neena tilka al jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya. Man kana taqiya borom neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana, dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa, dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk. Muna muni sama jam ñi ko bëgg nañ ma ragal. Man kana taqiya moy ñi ma ragal rek, moy ñi ma ragal rek. May nak ragal yalla du ay wax, ragal yalla ay jëf la, ay fée la, du ay wax rek de. Ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la, ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram. Ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqila fi salatika, way di ragalal yalla ci sa julli gi, way waja julli ba selmal ñew di tamet lo yonent ni ko anta khul taqwa hauna, du yow yaani ragal yalla ngi ci xol. Yonent ni ko nam, muniko sama sama xol ragal na yalla. Sallallahu alayhi wasallam ni ko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka, bu fekkon ni sa xol bi ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciir yakoy jëk jëfé. Kon ragal yalla ay feela du ay wax, ay feela de du ay wax, ay ciir yakoy jëf mom ragal yalla. Walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka la alquran wax, la yonent wax waji alayhi salatu wassalam. Ñun nak fi da ngay gis wajo xamni bo waxe mune geeno ma ragal yalla nangam nangam waxa waxa waxa wax, waye bu jeffe jeff jep jeff iblis lay doon. Wa nan nga mané jeffe jeff iblis bo nopi ni da nga ragal yalla, lol ken dula ko nangul jeff iblis. Yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla. Ana ragal yalla ga, ana ragal yalla ga. Lolu day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono murid, am murid la waye, waye kay amutu ci yoon Seigne Muntaha man murid la waye wa lu fa waye di wut. Déggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de, amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de, ni gaay def ni nan man murid la waye, man baye fall la waye, man tidian la waye. Mu ni jamono yonent lolu amon na de, man julit la waye amon na, man julit la waye amon na de. Alquran ñu ko netti khalat al ahrab amana qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al iman fi qulubikum. Alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu naan man julit la waye, man julit la waye. Yonent sallallahu alayhi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit. Man murid la waye muni do murid ko bo don ab murid waye du ci wut dara do murid. Man murid la waye muni do murid de ndax bo don murid waye wutu fi dara. Man julit la waye yonent sallallahu alaihi wasallam sun borom ne ko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambaxi rek. Walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir murid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi.

nga nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la way mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbam mbam mbaxi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak nga ne ci bir du mbam mbam mbaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhul al iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono jamono yi fekk ci diine rek jamono yi fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firinako kon jamono yi fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma nak tufu fekke dañu bëgg rek tabat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong a dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di leen ngagne ci lañuy xey di ci gontu ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sun jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yonent ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonent neena da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan ngi dagay xex ak yalla deggen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka doori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxit dof yoy waxit dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man ma yob ci lenen ñu ngi leen di sat di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagge waxe salimtu min al ahdathun ma atija li rabbina wa babu lay lam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ak ñoo adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xamna ni la ilaha illa allah baat la bo xamni lu ko gën amul adina ay julli dajé fi barab diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xamni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illa allah
legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu la ma al jamaa fokay tek yadu la ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëpp julli ki bëru fe mennu mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaayu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñakk teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nekk ci sa ker gu sedd gu yi yor say filisidaire yu sedd gu yi di ca naan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca tool yi bay te rom fa mbott yaak seeni ngox ngox duñ la wàññi dara gay da ko mar moom mboox ngott mu munu ko tee naan ci dex waxoon naa ko gaaya gaaya bañ jógee ni dañuy jéem a faagaagal Moustapha Mbaye Sam waxtaanam ci internet bi dañ koy jéem a def lii jéem koo def laa léegi fenn fu ne ñu woote fa ay daayira ma ni leen ba ay nit rocc ko ñu wax ma ko ma ni leen man saa bopp laa xam man personnellement mu naa ma ni man bu ma leen ko dee misaal ci sama bopp maa ngi baal ci jamono boobu bu doon léegi sa xëy na du ma ko wax ma ni leen man gaynde laa goo xam ne ngooxi mbott munumaa tee naan ci déeg bi ma bëgg a naan man Moustapha Mbaye Sam man gaynde laa goo xam ni ngooxi mbott munumaa tee naan ci géej gi ma bëgg a naan yàlla xam na ko loolu laa leen waxoon waaye jusqu'à présent ba léegi dara dindi wu ko kon nag ay wo bàyyi leen mbott yi ñuy ngoox te ngeen dem ci tool yi bay gaa yi jëriñoo déglu baatu laa ilaha illallah lu ko gën ñëwul àddina mbooloo mu daje di ko def lañ def dara nikku ca day yokk tuyaaba ja rek ndax addis ba nee na yaddu laahi ma al jamaa kàttanug yàlla mi ngi ci biir mbooloo mi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

bi aay bay jeexfale nee na wa antasu mo xayrun lakum ila akhirih yu bari yu tektale ni so mane wor wora gën yu bari yu koy tektale yo xamni day wax ni so mane wor wora gën lutax da xamni wéru koor wi bu la xese raw jeexna mëna to am benen wéru koor lan 2000 wala bok 2023 muna mu ni sa dundigi mëna to ko ci am bu la xese raw koru 2023 timna koru 2022 ba ila yawmil khiyam duñ ko amat ba ila yawmil khiyam duñ ko amat koru 2022 muni koru 2023 ka salika bu la xese raw jeexna ba ila yawmil khiyam doko amat ku ci xëss dag ce billet avion rek ce billet avion dara dula jaral tardé ko dara lu wara mëna tax nga tardé perte ce billet bobu rek ding ko falang jall kon ndaw ñi jël leen wax joni ngeen sanni feele du waxi dara waxi ben way bu top bakkanam dong la du waxi dara Cheikh Mohamed Bamba neena najaytu rabbiya fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan neena man seigne touba ma ngi dialek sama borom ci wéru koor ni ko lutax ndax koor moy wéru sécurité koor moy wéru sécurité digna men mbok muni koru ren moy upp fitna ci koor yi fi massa jaar maneko wute nga ak yalla ay waxam de waye wute nga ak yonenti bi waxam waye wute nga ak waxe seigne touba it nak seigne touba neena koor moy wéru sécurité sahril aman wal muna wéru sécurité moy koor neena waye koor moy wéru ay may day ball ay may jeme ci jambi waye wal faydan koor moy wéru faydu wéru faydu faydu rahman koor seigne touba neena koor moy wéru faydu rahman koor moy wéru faydu rahman honnani moy ñentelu ponku ci l'islam hadith ba moko saxal yonantu sallallahu alaihi wasallam wax ko bunyal islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai sakat wa sawm ramadan da di ñew wa jul bayti man istata ilayhi sabila kama khala ali sallallahu alaihi wasallam koram bob sahrul aman wa sécurité Seigne Touba ni ci wéru sécurité la dé alex sama borom wéru sécurité té pourtant dé bo mi ngi ko fekk prison dé mi ngi ci loxé ay nonam mom Seigne Touba mi ngi ci loxé ay nonam mi ngi ci loxé ay nonam waye and ak lo lepp kat ma ngay dé alex borom bi subhanahu wa ta'ala borom wéru kon koor ngok woram xam xami nak nenañu koor ñaari ponku la am ci ñom ñu ni deedit koor ben ponku la ka deme ci ana bi lay nenañu koor ben ponku rek la nga dem ci ana fi ñu ni koor ben ponku rek la ñu ngeen ponku ban ñu ni al imsak ana bi la ak ana fi ñom nenañu koor ben ponku la am moy al imsak té sa bop ci lepp lu yak sa koor ben ponk bop rek la ponk moy lo xani boko baye koor gi yak al imsak té sa bop ci lepp lu yak koor gi mo xam luy jaar ci gemign ba mu jaar ci bakkan ba mu jaar ci nop ba mu jaar ci buntu sawukay wala benen buntu bi ci dess
fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbaq man na yàq sa koor. Beneen bi si mooy ñaari bànneexi, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoom it dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku ana bi la ak al anafiya ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu ne waaw fan ngeen di teg an niya yéene, ñu ne yéene sart la, yéene sart la. Loolu tax yonente sallallahu alayhi wa sallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja daal di dellu si waat, bu jullee suba ba noppi dellu si waat ci kër gi daal ni ndax sayidatuna aïssa mu ndee ki am na fee, mu ni déedéet, mu ni kon woor naa. Ñu ni kon fanaanowul yéene ji. Bo demee ci saafiiya ak malikiya ñoom lan lañ wax? Dañ ni koor ñaari ponk la, koor ñaari ponk la. Ñu ni ñaari yan la? Ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya. Malikiya ak saafiiya ñoom noonu lañ gisee. Nee nañu koor ñaari ponk la am. Boo ci bàyyi rek koor gi yàqu mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor. Beneen bi ci mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog, lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni Sëñ Touba sunu sëriñ bi radiyallahu taala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir, imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir. Daana dénkaane ay taalibeem ni leen na ngeen mooy ci ngirum Malik, ndax ngirum Malik day lu sell la. Moom Sëñ Touba daana ko dénkaane. Ni nga xamee ne ci wàllu tawxid imaamul asan al ashari la ci topp, al ashari naka noonu ci wàllu ngir wàllu fiq imaamu Malik. Moo tax mu ne siyaamuna lahu faridataani bila siyaadatin wala nuqsaani. Mu ne ahakay man Sëñ Touba maa ngi ànd ak Malik koor ñaari farata la am, ñaari ponk la am. Mu ne amul yokk amul wàññi. Ne ko ñaari farata yan la? Mu ne niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftiraat li waj ibaaxin mutximi bi tayibaat. Mooy nga dawal yéene téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor te nga def ko ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, nga xam ni nii mooy xéewale yu dagan yi. Yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, mooy tànn ab jaamam di ko xéewalal yu dagan, di ko xéewal yu dagan. Kon Sëñ Touba ngirum Malik la topp ci anam boobu. Moo tax imaamu Malik ni koor ñaari farata yooyu la am, yéene ak lépp luy tax koor ga yàqu nga sori ko. Boo demee ci sunnay koor ñett rek la ba tey ci ngir mi ngirum Malik. Tax Sëñ Touba ni sunnanuhu salaasa inda labib taajiluna al futuri min bahdi al xurub wa saani taaxiru suhuri laylan saalisaha kaffu lisaani xawlan. Nee na koor ñetti sunna la am. Ba ci jëkk mooy teel a dog, boo kooree ba jant so loo ñeme ñeme xiif nga fexe ba bala ngaa julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doog a julli ji.

di koor mooy buñ ne dog jot na rek nga dal di dog, booy julli ji soog a julli ji looy def nga door ko def. Mu ni waaye nag bul sant jaxate mbaa sil la bay dog te fekk koor fekk jant soogut. Ñun baxdil xuróob lañ wax, ginnaaw bi jant sooyee yàkkamtee dog nag ba jant soogul nga dog, mu ni bu ko def mukk. Mu ni ñaareelu sunna bi mooy yéex a xëdd, yéex a xëdd bul bokk ci ñi nga xam ni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan mbay, nga xam ni bu fajaree duñ bëgg a yeewu tax ñu ni rek bu tëdd jotee ñu mbëstan ba seen biir fees tëdd di nelaw ba jant fenk. Déedéet mu ni del bàyyi bañ ni fajar si li dox sa diggante xëdd, li dox sa diggante jàpp juróom fukki aaya rek lañ fi war a jàng, nga soog a naan soog a lekk dal di jàpp sa bopp nag. Maanaam daal fi ngay bàyyee lekk ak naan daal ni ko sahaabi yi bi waxe woon ak fi fajar di xare na fekk ñu mënees fee jàng juróom fukki aaya. Mu ni ñetteelu sunna bi mooy téye saw làmmiñ nag ci lu amul njariñ, jàpp saw làmmiñ ci lépp lu amul njariñ, kooku mooy ñetteelu sunna ci koor. Bañ wax jàpp saw làmmiñ lu amul njariñ ñi tax, moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni min usnil islaamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi, bokk na ci waaji li tax l'islaamam rafet te ñoŋ mooy lu yoonam nekkul mu jàpp ca boppam, lu yoonam nekkul mu téye ca boppam. Te mooy xeeti rasaayil yépp nga teg ko fële, xeeti waxu naccoo di ko yépp nga bàyyi ko fële. Moo tax Seigne Touba ni wa kullu man saama ani rasaayil fa innahu yuftiru bil fadaayil, képp koo xam ne nii yàlla dogal na ngay téye sa bopp ci naccoo di ko yi, mu naa mu ne yow mal xiyaam yàlla dana la teral tiraanga ju rëy rëy rëy rëy. Ku tàggat sa bopp bay téye sa bopp ci naccoo di ko yi léeboo nag luppeen ak yóolloo lemba dantaan yi demee noonu ak tàccu leen murir, mu naa mu ne ku fexe ba daal ba yooyu nga moytandiku ko yow mal xiyaam yàlla tiraanga ju rëy rëy la lay teeroo. Tiraanga ju rëy rëy, tiraanga ju rëy rëy. Muy ndax koor du bàyyi lekk ak bàyyi naan dong, déedéet bàyyi lekk bàyyi naan déedéet. Mu ni loolu dong du koor, loolu xiif la tudd, xiif. Bàyyi lekk bàyyi naan moom xiif dong la tudd, du leneen, xiif rek la tudd. Waaye koor nag bokkut ak loolu. Moo tax ma ne suma siyaamu anta bihu lam yanxasir fi adamil akli faqat fi maxtubira. Mu ni moom Seigne Touba maa ngi leen di dénk, na ngeen xam ni koor maa ngi leen ci yee, koor du bàyyi lekk bàyyi naan dong, loolu xiif la tudd. Mu ni ko lan mooy koor? Mu ni is ruba saaimin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al maja. Mu ni bari waa na waa joo xam ni ma ngay maraka xiif te bu jant sooyee, mu ni damaa woor ni ñëpp fekk wóorut daa xiif mar dong, daa yendoo xiif yendoo mar, waaye wóorut. Ñu ne ko lan mooy koor kon nag? Mu ne fa sawmu an yasuuma kulli adwin an kulli ma yufdi fatan li saxwi. Mu ni koor dëgg dëgg dëgg dëgg mooy waa joo xam ne day fexe ba juróom-ñaari cërëm yi, juróom-ñaari cërëm yi les cinq sens, mu naa mu ni fexe ba garde ko ba benn du ci mooy boromam. Les cinq sens juróom-ñaari cërëm yi. Seigne Touba nee na loolu mooy koor, fexe ba sa juróom-ñaari cër yi nga garde ko, sàmm ko, ni biir bi yendoo xiif yendoo koo mar. Mu naa mu ne sa juróom-ñaari cër yëpp nañ ko yendoo xiife ko, yendoo koo mare ci lu bon. Bu ko tànk dox, bu ko loxo laal, bu ko làmmiñ wax, bu ko bët xool, bu ko nopp déglu, bu ko bakkan noyyi, bu ko pëy laal. Seigne Touba ni lii mooy koor, ni nga woorale biir ci lekk ak naan. Mu ni sa juróom-ñaari cëri ci des yépp noonu nga leen di woorale, noonu nga leen di woorale. An kulli ma yufdi fatan li saxwi. Moo tax mu ne faltamsiku an nasrati ila al harami wal masi wa sam'i lahu ma akalaami. Fexeel ba sa tànk bu mu ko dox, sa nopp bu mu ko déglu, sa làmmiñ bu mu ko wax, sa bakkan bu mu ko noyyi, sa loxo bu mu ko laal. Loolu mooy dëgg-dëggi koor. Wa kullu fikratin radiya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام عيض الله ونصر. بكي أوديتير راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تود من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Ginaa bi ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Ginaa bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaa bi ñu duggé magal gi ak légui wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct, ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono, ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Suñu mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid, l'islam jenn diiné la, l'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalin yi, l'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñatt. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko daoud, jox ko sulayman, l'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom dana ñu wote rek ci seeni sharia moy wote seeni atté, waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defna misal nako batay ni sharia Musa xamane ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sét duguy. Sharia bint yalla Isa mom alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd ba nit dab la doori lam talata yont yalla isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil, mani lolu boko defé ba do la murey la. Waye bu fekke ni da nga ñew ci sharia yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam, ñu nekk sharia bu diggu doom, budé beulé day lor ba upp, budé bi tamit day lor, waye sharia yont yalla muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñu wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yentiyalla muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbor nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbor ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu alayhi wasalaam nekk li ñu tuddee mahsoum mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon a wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu alayhi wasalaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina inda llahi lislam inna ad-dina inda llahi lislam diine fa yàlla mooy lislam lislam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon nox alayhi salaam jim joxoon lut jim joxoon Moussa jox ko Dawoda jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka wa taala inna ad-dina inda ad-dina inda llahi lislam Ali Imran sun borom dellu waxaat ci beneen aaya ni waman yabtahi ghayra lislami diinan falan yaqbal minhu wa huwa fi lakhirati min alkhasirin batay Ali Imran sun borom nee na yowmal xiyam ku ma dikke te indi looma diine ji nga xam ni mooy diine lislam man yàlla awma ci soxla diine lislam jan ñi jamonoon teg Moussa képp koo xam ni dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ni moom la yàlla joxoon yont yàlla Moussa muy lislam jii nga dal di topp sariyam Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono yi Isa alayhi salaam képp ko xam ni toppoon nga ko te defee la nga xam ni moom la santaane woon muy sariyam indi woon lislam jim indi woon muy lislam ji nga xam ne moom la muhammad rek alayhi salatu wasalaam indi bu yowmal xiyaamee kooku day texe kon te mooy dul texe aji texee di ji mooy kan mooy koo xam ni bi fi Moussa jógee da ngaa soppi lam indi woon Isa jógee fi nga soppi lim indi woon kasaalika diine ji yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasalaam indi mooy mit yowmal xiyaam képp ko soppi sunnaam soosu yowmal xiyaam safara rek nga jëm wal iyaasu billah ndax yowmal xiyaam yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na daañu gis ab groupe ñu rumbu leen ñu war a dem àjjana malaaka yi di leen fang ni du ngeen fi jaar yonentu sallallahu alayhi wasallam ne ah waa ñii ci saaw xeet lañ bokk bàyyi leen ñu dem àjjana ñu ni waa waaye ba nga fa jógee dañoo dëpp sa sunna si dañ koo soppi woon dañ koo taxyir ñii nit yi kon daañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamee ni anbiyaaw yeeg mursaluuna yi ñoom ñépp dañoo nekk jenn jëmm alayhimu salaam di jëmm yoo xam ni yàlla mooy leen tànn yonent boo ci xeeb mbaa nga tàn ci ko mbaa nga xas ko mbaa nga yàq deram yàq nga deru yonent yi des yëpp ba ci deru yonent yàlla muhammad yàqaale nga ko ba ci deru yonent yàlla muhammad yàqaale nga ko lu ko waral mooy al islam millatun wahid ni nga xamee ni al kufru millatun wahid yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf naka noonu it al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wuute gi ñuy wuute ci seeni sharia waaye teriwul ñoom ñépp ñoo bokk dëppoo ci lenn mooy aslu tawhid al aslu tawhid ñoo bokk dëppoo ci lan al islam ñaar yi moom yonent yépp ci bokk dëppoo tawhid wal islam al islam wa tawhid ñoo ci bokk dëppoo ñoom yonent yépp alayhi wasalaam kon yonent mahsoum la du moy koo dégg mën la yonent sàngam daa mooy yàlla
neko da ngay fen yonent duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo neko da ngay fen yonent du njaalo waxna ba tay ni li ñi jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimun yi dañ ci wara def très attention du ci ayu lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ngeen balma misal nako ci buma dan masan di waxtane liñu tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ñu leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaeil jam la ndax ndaye ismaeil jam la mini bo gisse ibrahim ali sallam beugona ray yont yalla isa ak yont yalla ismaeil ñu ne mun li ndayam nek jamata ibrahim dafa sip am doomi jam motax mu beug ray dom ji lolou yahudi ñoko wax waye dañuy katchi kenn ku ne xam na ni hajara kérok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahim alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahim alayhi salatu wasalam mu am ca ismaeil ismaeil momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngte ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni seen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci seen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin yonentou ye ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu ñu garantie ko kenn mënu ci yok virgule kenn mënu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu toll ni mom kenn mënu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu djuk ko wax de amna ñu ko ko djuk wax mom da topando dong da tolok bi mi topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñu ne du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni liñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yoné yonent bobu woté ba dem bimu woté ba génn adina digënté bobu mo xamni génn na adina wotém bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi ba mujj affaire bi leratul mi ne digënté bobu ñu judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñu judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédé da nga len di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du len askanali ci kéfer légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ño jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sans la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politiciens bi lolu motax mu waxone lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay né yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñi ngi koy gis amna ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njaalona mini ci la yam muni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajihun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir neena law lam yakunu sadikhina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ne ah mu ne kon na len wor ni yallaay wor kat bi su baba kon yallaay wor kat bi kon ken du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ne lutax mu ne ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahim ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib daawuda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna mu ni bu fekke ni dañuy contester mba ñuy sik nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan la mudu njay bayfal mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel mudu njay bayfal ni la mel waxa wax ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Modou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah Modou Mbaye Thiam de momu wax lum xamul kon ci kaw Modou Mbaye Thiam la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sel lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonent yalla nga tumal te yonent faaw ñet yi day laje ci mom sidq amana tabligh ñet yi yonent mënu ko ñak ñet yeb day laje ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna sidq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalon rek xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax seigne touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppiliku dagan day soppiliku lu dagan parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def len ko dagan na dagan na buñ laajé Seigne Touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la né ki yonent la ku woor la mune ni ngoy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom Seigne Touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay deme lo tax sallallahu alaihi wasallam ciorok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj te mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len ak yeen fajar ni ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu na muni amna am ndeg mo xamni seen geleem ya da len reeron ma len tektal fa geleem ga nek bañu gis ko muni waaw muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeg muy waji ñew geleem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lolou mom leemu leer mom lolou mom yom na vérifier nist tout rek ñu gis am ndeg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lum la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolou legi lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wor seigne touba ni sincérité ci yonent al-islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kuni yonent ndialo nga fen nga kuni yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne la ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci meena moy yalla ben du ci meena top lu wute ak digal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum meena doon jëpp jëf jo xamni yalla da ko sip do ca dok tankum yonent jëpp jëf jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tankum yonent loolu la seigne touba wax jëpp jëf jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fekk tankum yonent waye neena lu haram do fa dok tankum yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñi tuddé al mahsoum al mahsoum yalla leen ko may kon yonent du ndialo yonent du am far yonent dana gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonent bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonent nak dana gis jigen mom bëgg ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol diko doli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali yu ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam dana leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danse bu ñewon fekk wali tok yonent tok te danse bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar wallu bi lay éliminer bayyi fi yonent wallu bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yi yam fa la mission ba di yam
lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagnuko wat di dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu nefa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonent yalla Isa bi yalla dafa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonent yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bokku na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim galensi amna ab jankham bu ne ci keur gi jamam legi mom waliw bu mag bi nga xane mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu gudde day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa keureum bim gendiko wa keureum sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko ganese tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir keur gi lolu jaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ca dex ga ñu daldi tagato wali bu mag bi wagniko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego daldi laqko taxaw diko xol musien wali bi ni ñong koos ci kaw dex gi di baxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayyi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu wali boba tontu ko ni ko li jëf yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele lolu mom sama jëfa lolu sama jëfa waye li am moy wali man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may wali bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denc muna mu ni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ñialo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ñialo ba yag mu tuub bi mu tuube nak djublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatu al iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut ak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddualé istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddualé ko
bu juddiwale ko am ci ñom ño xane buñ ko juddiwale dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureumal yalla am ci ñom ño xane buñ ko juddiwale ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy diw xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye mu tuup ko nak def liñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla ni di nar nari guddé ak bëcëk bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la waliw wo xamni ab dex la waliw wo xani ak dex la waliw wo xamni geej la ñi waliw yi nga xani modi ten moy walli wi nga xamne juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamne al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba waye lolu mu jappone waxtu xamne teud na na la faté ko day dal di demat a séro ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjimel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni ten bo xamni sa bo xeye diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddualé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn waliw bi nga xamni moy geej nak moy waliw wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy waliw wo xamni bimu ñewé juddu wala ne wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jëre jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu wala yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni ya ngi may deglu jëlal sa bik nga reud neel wenn reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolu di top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonent sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonent sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonent du ndialo yonent du ami cioro du deug du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal
demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam ibrahima alayhi salam diko yalla yonne lum ko wax ibrahima diko labbayka ya rabbi muñu ko jeblul ibrahima lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin ma nga suratu baqara waye balay ma jëk wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jeblul neena ba ma ne ko jeblul tegu ca bat lum wax khala aslamtu lirabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jeblulna womatu jeblu dara lu moy womatu ci top ay ndigal baye ay téré lolou moy jeblu sa boné jeblulna té do top ndigal do baye téré jeblu wo dé jeblu wo dé ku jeblu day nango top ay ndigal di baye téré buñu rando tout ñu dem ci yonent buñ wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibé yeen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla lina muné fa alayhi tawakkalu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam muni dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango dox seen bop yalla ñu na muni bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na muni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñ ñewé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsoum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de Saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la reine de Saba ñibé bi Balqis lu ko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de Saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de Saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te toñuma kenn kulul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborum Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani Sulayman ndax bimu woyal la reine de Saba de ngeen mu proposer ko dara lu l'islam ñini Sulayman da amone gel ndawi fen té la reine de Saba boba man nañ wax ni liñ wax le puissance des monde manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako Sulayman bëggé num ko def da ko tak
dako tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokou lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Souleymane bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké Souleymane ni dem len ngeen dello ko alalam ne ko man alal tuxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kenn musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonntu yalla muhammad nga ko wax lo wax sulayman yonntu yalla muhammad nga ko wax ndax yonntu yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo wax ni inna ma'asiral anbiya ikhwatun inna ma'asiral anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonntu yeb ay mbokk lañ ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñatt ñu bokk nday ak bali nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yep alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadith ba nga jexé ci mun yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadith la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teewlu hadith ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata waye wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wassalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñu wax bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahoud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentesse lepp day delu ci al qur'an yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayi da kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bëb rek nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentesse da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabur le positif ci tawrat yépp mu dajalé ko indi ko ñu wax sentesse la def nima xani l'islam joju yenn rek la ju yalla joxone muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nagn delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wallasi awhayna ilayka wama wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi lol kay leer nga shuara sun borom neena li am ba am moy sara alakum min ad-din
ma wasa bihi noon diine ji ma jox muhammad mom la joxon yent yalla noon mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilaik lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahim wa musa wa isa lol la wax ibrahim wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek len ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma len def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarrahu fihi bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki borom tabaaraku ta'ala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jigi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratu naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñoom yonent xet wu ne yoni na ci ñoom yonent muni way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jamu len yalla

ni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko ñu dal di koy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolu señ tuba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf muna muni ñi nga xamne dañuy ngagne tasawuf yépp di leen ngagne muna muni ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagne dara warul ko lulu dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagnu ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagnu ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci doosu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagnu ko nak lola bako wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul ñu la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam bëgg te de soxna sa tax mu ne ko suma la bindé nangam ci sa awra and ci yow yalla mbaa yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbaa yalla nit yalla kay xana bu mbaa yalla nit dina ko mbaa yalla ci jaamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbass kudul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbaa yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bula njum te dabé faible su dom adam ma dabla way way reconnaître kon dank ci toup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekk la gëm rek ndax bekk la gëm rek jëruko jëruko jëruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonentou yalla naam ni banex bobu and ak tuya ba na jotté ak sa soxna nga am ci tuya ba waaw jotté ak sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonent laaj len ben laaj len waaw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay muni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi nga ko def lewu la ba nopi wala fi nga ko bëgga def lewu la ba nopi nak nga ci digge aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallah wala samad ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni Dawood alayhi salam and nak lu ko lewut Sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñu ne ah muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaran non lañ daan def ci par parlo muy tahassub bu mu massaan di waxtane
buñ masana jox ben tém buñu tuddé al wahdatul muslimin benno julit ñi bamu masana ak ci ay yi melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mourid yi né ko doonul mourid do dem aljana ko doonul mourid do dem aljana kenn musu ko dégg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana mang ko daan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasaran ñoko daan wax yahoot yi dañ daan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg bax doonal yahoot ku bëgg sa affaire bax doonal yahoot wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek taktudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musyrikin ma kana min al musyrikin bu la nexé nga ni wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu muridiyan muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhiri ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekkon ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh amadou tidiane nekkon ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekkon ya di khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu muridiya wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam uppu nek murid rek dem aljana wala nek tijan rek dem aljana wala qadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waaw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waaw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaun intima ila tidiane aw intima li ahmed sawaun intima ko waxe ci beyit ba xeyna mu ñew sama xel xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa intama ila aljilani aw intama li ahmed tijani ila akhirih seigne touba ni akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmed tijani nam ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal mourid ta jaar lefum seigne touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi don mourid ba nopi seigne touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahoot ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ moussa jëm pem ku ñu jëm sowu gëm nañ isa jëm pem ku ñu jëm sowu ñu not takusan allah akbar allah akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wa ma kana min musyrikin ta ibrahima lum ci tek qulu amana billahi wa ma unsila ilayna wa ma unsila ila ibrahima wa isma'ila wa isaaqa wa yanquba wal asbata wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum lutakh nahnu lahu muslimun
boko don firi ci tarikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh amadou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla ay kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh amadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi lanhum jami'an ñu na muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yaquba wal asbab gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonant ginaaw bi ngeen ma gemi man yalla wessel ma ba nopi gem len li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci isma'il wacce ko ci ishaq wacce ko ci yaquba wacce ko ci sinis wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonant yep ali musallam muni yonant yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala sambang ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatul muslimin bima akse ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamene yonenti ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonenti yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb luko waral ni nga xamene weddi qubba saman mok weddi yonenti ñoyam parce que ñom ñofi représenter yonenti ali musallam kul waliin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bamba xti masalikul jinan neena wali bo seen muy dox yonenti la représenter ci kaw suuf yonenti la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ñoo xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek day ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlu huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon na gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wa sibra mo gënon na gaaw fop waye dedet dedet les xam lepp wuré su ko wax les xam lepp wuré su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon na ko fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi
lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërse ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala seigne modou mbay cham waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma nopp lu tuti bala ñoo dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni émission bi gëj na am ngeen ñaanal yalla yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah wa taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy liñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñu wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sa bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé né nday Muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay Muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penc ci wu gëna graw wi mu waxon ñepp ni miix lolu par lo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni Mustafa Jaxate momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñoom waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub par parlo sayidina Abu Bakar sun mam gi tedd ja sayidina Abu Bakar Siddiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dan ya da ngeen ma fal waye gënuma len da ngeen ma tek ci kanamu daayir bi rek waye gënuma len da ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwriñ rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisé ma joom ah waye dimbali len ma ngeen laye biir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanté ki waaw ndax merlo na Abu Bakar dedet Abu Bakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mi ma jité wa jo xamné amna fitu buma jengé mu jengar ñima buma jengé rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne djoumé ko ci wax ñun la amok talibé ko ci wax ñun la da nga ñak kersa ko ci wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu meuna yobbu aljana yalla nu meuna xettali mo meuna fajj sun aajo xeyna nak man nako jaar la ci loxoy serigne ci man nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way delo ci len ci seen xel gone gari bam gisé bayam teur xarmani ko dekk rendi samp paka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax muni deug la lu bay def muni deug la mu bayyi ba bay genn mu teur rakajeni ko dekk rendi ñu ne ko lo djiblu muni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginaaw yeen suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam li nga jang ci téré bo wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax
dana deg mag ñi wax naan dekk bo dem jamm yenn fa ñu naan mu ne ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan junji moy lepp du luñu wara wax mag ñi lool lañ daan junji dekk bo dem jamm yenn fa mu naan mu ne ma nga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan junji kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko da yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonentako gën te yow woor na la ni li nga tumal yonent yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle agiso ki nangi faté touru sahaba bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjanam bobu fatina num tudati xeyna mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da ko ci ko xoniko yun balm dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def asafwan kay neenañ da desone ak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lol du deug muni ko way yow deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woor na mani liñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna muni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako gën mako jomb kon waxuma mom muné ko nenañ aïssa la ko don aïssatu la ko don defal de muni subhanallah muni a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aïssa muni waaw gis nga li ñu tumal aïssa muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aïssa gën sama soxna waaw lu melni ñu wax la ko ci yonent mu woor la ni yow jom nga li yow jom nga ko yow nitu kesse ki rek jom nga li de te yow do mahsoum waw legi ginaaw xam nga ni yow jom nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko ay jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolu modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yoon lepp li ci njumte it ngeen balma ko bëgga défar rek la ak délo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du ndialo yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj kala wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj yonent du ndialo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براه. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أون لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بوك أوريتي راديو خسيد أون لاين delu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñeenti waxtu joté
1: moy ñaka xéer say mbokk
0: Sénégal.
1: Suñu bo xamné nit ku ne mën na ñett mbokkam way mën leen ñett, ku ne mën na ëpp ay mbokkam way mën na ëpp lay mbokkam way mën leen ëpp mën na gën
0: di leen jéglu dimanche bi wésu. Li tax déggu leen ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé. Kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru Rabiul Awwal wi wésu, wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam, di wéru xamni lepp shahada la, moy li tuwa bi tuddé bonheur, lepp bonheur la mom wéru yonnabi sallallahu alayhi wasallam. Sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min ar-rahman, mandarga muy tektale ak ragal yalla. Ni nga xamé ni doomu adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektale ni ñi jang ilmu tibbi dana ñu xam, moy xam xamu docteur, xam xamu médecine, dana ñu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal, signe day manifester wu ci mom. Motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkon tane ragal yalla fièvre la, ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow danañ xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji. Ay melokan la yu alquran tuddu, yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko, ulama yi tuddu ko. Xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla, signe ragal yalla tambale na ni manifester gu ci mom. On tombe bobu lañ bëgg waxtané ndax dafa war ta jaadu ti jek nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam. Ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak diddu la, ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla fami la, ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la, ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la. Fekk na booba ragal yalla Seigne Touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt, benn bayit bu gatt, ni alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan. Si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiketu ragal yalla muni du dara lul bayilu haram, ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharim billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase, luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase. Seigne Touba neena boy wër ku ragal yalla jappal mu ngok, motax mu waxon mom Seigne Touba ni addiye boko day jox, boko day joxe te bëgg tuya ba ja am solo na mu ni jox ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun addiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisee ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandar ga muy tektale ni borom alal la wala borom cial gu rahet la wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wasalam di tere bo xamni tere bu yalla barke yalla fum nek ta yalla tax yalla barke yalla fofa mom tere bi da barke yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barke yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek di ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jort nay dal defé nay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barké la bëgg wax barké du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fu ko yalla def nga xam ko nak mom barké du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fu ko yalla def nga xam ko mom barké yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barké yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fu mu nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muni kon nak top len li tere bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am muni kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko meuna teunké moy niko seigne touba xé wala maw yépp biñ len lajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattina bin nawa'i animtizalil awamiri wattina bin nawa'i borom xam xam biñ len lajé lan moy ragal yalla ñu ragal yalla du len ludul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré ñu ragal yalla xétu piri moko mëna piri muna amni piri mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindol don ko bindal men mbokk Seigne Touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom Seigne Touba jaxlena ci wa jamono ñu ni ko mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñu bala regaluñ mbugalu bammel mune aha kay ragal nañ ko de xam nga bo gisé man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mune la dama ragal mbugalu bammel ko ci dajel mune la dama ragal ab nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp luum yaakar ni bu ko defé kenn du ko mbambu mang koy def budé ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbambu Seigne Touba ne way man lima jaaxal ci ragal mbugalu bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mun way lima ci jaaxal and ak lol lepp waajo ji la wax ni ragal na mbugalu bammel ragal na de ragal na nattu yalla and ak lol lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax muni la khawfa bala allahi wa adhabuhu ma israri ala thanbi neena man jaaxle na naka la nit di manam ragal mbugul mbammel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu ba'da sufa'a allasina kharrahum iblisul la'in mune comme ni nga xamé ni mom seigne touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufa'a wi ñu déssé ni ñom ñepp dañu jorté ni ñom ñepp dañu jorté ni nur ci bakar teewuta mucc ci mbugalum yalla teewuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari lool lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepp payam neena bo ci def day positionner wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionner wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neenam ñom ñepp buñu dajé bané kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ mune def lu bax it non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xéem dé day positionné wu ba nopi daldi woy ay bokkam ñom ñepp ñu wañu ko délu ci neena buñu andé ñom bax ba délu ci wat bané kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ mune nak wa jamono daño jort len ci ñom daño jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel mune ñom lool lañ jort mune xam nga lu xewa kharrahum iblisul la'in iblis len war iblis len trahir iblis de len war ñu ni ko lu tax nga wax loolu mune tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min ظلمات الخبر وضيقه وعذاب النار وفتنتها وعلم الموت وذكرتي مع الإصرار على الكبائر على الكبائر مع الإصرار على الكبائر من احكي نيوم من ماغي ني دي جاكارلو نيوم من سيغ توبا ترى بعضهم ماغي ني جاكارلو نيوم مني داغا غيس تي نيوم ньо خامني لين تي نيوم يقول اني خائف fo len fek ñu lan man dama ragal yalla de yi man day mugalum bammel ni moko ragale ay man kay mune way gis nga and ak lool lepp waxam ji mune la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde mune and ak lool lepp kat mal israri alal kabair mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def té néna ka da bëgg mucc ci yépp néna bëgg na mucc ci mbugalum bammel néna bëgg na mucc ci xatuk bammel néna bëgg na mucc ci mbugalum safara néna bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam néna bëgg na mucc ci mititu ndé Seigne Touba néna way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kabair radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kabair mune xolal li lepp néna ragal nako dé té mi ngi nur ci fonkali bakari sembu ci ba toy ñi ko waw Seigne Touba yow buñ la doon limlo kabair yi loñu ci jox comme exemple comme na mo seug mune ka nasri ila al ajnabiyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci seigne touba joxe comme exemple ñent ka nasri ila al ajnabiyati setantal jambur bu jigen jigen jo xamni ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppli ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yeb am nga lolou gaay yi def ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani seigne touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñanga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekirir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakari la bok ci kabair yi la bok ponkali bakari gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahdi neena bo gisé xol lo wër ta xol haram mu namane sa bo xole lo wurtu xol yalla dala ci natou mu ndax legi genn walla gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisee li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jamm tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara muniko man dama am borom keur muniko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallah wala saban jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji na man dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah subhanallah seigne touba ni bokk na ci kabaayir yi jambour bu jigen romb la nga sertantel xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen dala romb di dem nga ni ci geet bac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goraleen ko yobbe goraleen gis ca daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko womu fek ko fa ñaar yoy rek mu xana xalaato ni da nga la lo sa nday jor bi ki gis soxna fi ci Senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal di ñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk légui situation ñëw wala histoire am yow dayri ba dara yobbu la fa luddul sétantal soxna ay jambour yi ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayri de bayyi dayri ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratugo de jeeratugo amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom keureum dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xam mom yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex tey tax ko ñibbi ci ma nga ci rewma bim tassé ñibbi ci wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lool dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen ju jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lool taxul ni jigen ji da bon dedet dogalu sun borom la leg leg du morum jigen ji xeyna leg leg nak mu nek morum jigen ji wala jikko jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba paré waye limu wax mom lu haram la moy jigen ju nek ci boumam nga nan ko takal matak la la hawla wala quwwata ya na wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakkar yi moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fune ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaru alquran dalako terewal wala tabarajna tabarajal jahilatul ula dagn koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nagn ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñom ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundugu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tabaru bu nepp ni goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc nga lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jërul ciap ciapal dem magal keur señ ba ak magal diw sangam lañuy sant keur señ ba wala mom lañuy magal keur señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nu ñew tok ci wetu mudu mbey jam te muy sa borom keur lol dong la ko l'islam maye l'islam may na la señ mudu mbey jam di sa borom keur nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam waxu ci dara waye ciap ciapal bu nepp tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu da nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba paré ya bu amé fulu lol la lay wax néna wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu doon ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu doon diplôme dañ ko nan wal kazib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kazib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamélé wal khiba jew legi nak réseaux sociaux yi moy jewu kay bi far réseaux sociaux yi moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakar lo xamni jewa neex ñam jakar lo xamni jewa neex ndax sama classe gi mom bo jakar lo ñum dañ lay lem nip sa ko ñum legi lem lam ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lem nip sa ba tax ñuy ku ñam jakar lo xamni jeewa neex wal qiba jeew ci ponkali bakari la bokku legi réseaux sociaux yi moy jeewu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakar lo mom ni ko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko señ touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul Seigne Touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux yi TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu leen ko jaral al malu alal nga xam légui nit ñi nekkatuñ Abdullahi waye Abdul Mal lañ Abdul Mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul ndariñ wax ji lay wax te amul ndariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak min lay jural ay vie yoy min lay abordel khalis alal legui nekato Abdullahi waye Abdul Mal moy jaamum alal legui yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis nga ni ko adjar nako di la waye mbugo lu mbamel ngi fi nga ni wax dafa graw na graw buma di rek gaay jangal ma ay ikhlas buma di rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qulta lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahad an yatrukahu li anna jami'an nas yaf'alunahu setet cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muné fa in qulta lahu hadha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex ngana mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi ngane ko lutax ken mun ko bayyi mun li anna jami'an nas yaf'alunahu nit ñepp koy def ma def ko deggal tontul waji deggal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko señ touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra nas ila nari la yusruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def ëlëk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwma bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te bu len fi ci adina buñ ko def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la señ touba neene li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem nga ni yalla téré mu ne ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te degg lu nit yow bu mu tax nga def ko yow bum tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir bammel te doko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jami yalla yi rek ak sagalin ba nuppi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jam wallahi ku la ko wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla ah fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu señ touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn mënu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mën la da xew ko wax mën la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut mu ngi koy mayal xalé yi ñu def li man na li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis frab benn frab sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek ya ngi koy xépp waye yalla mo xébu ko yalla xébu ko yalla xey bu ko seigne touba ne bu yalla fangone ñi def li ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da na la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobaray bop rek duma dem mune waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul ma harimi bila tawal lol la señ tuba neena mandar gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla te rek fasasa ragal yalla sun borom neena jeru ngeen di feug de nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tasuku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jeru nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mani man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoo ñoo ma ragal ragal yalla yanantu bi sallallahu alayhi wa sallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yanantu sallallahu alayhi wa sallam ni ko diw mi ray def na lu nu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak

ne action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam ni ko gess ni ko yow diw jëf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu ne ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko dong ngir baña de waye gëmu ci dara yaronte sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba ba xam la ci bir mu ne ko ah dedet nak mu ne ko bu mu la dalati bu mu amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla mu ne jërul wax man yalla xam na ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis ta xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandargay ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambale ci sabru asabru gis nga nit ku meuna resister moy nit ku meuna muñ foko fek rek mandargam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa muñ da bokku ci ragal yalla muñ kan moko man moy koy jom bu mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nakh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré né ceinturem di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ alquran ko misal sun borom néna asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy togg seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiru wasabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré séni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mum ko ko def la lakum tuflihun ken mun la te taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé néna nak amna ay élément yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ tay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko nan la mune ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wa salati inna allaha ma'a as-sabirin yeen ñu wax ni gem ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mune astainu bisabri wa salati force bi leen di may ngeen mëna muñ mune mune jox leen yalla lim mom wa salati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nekk ci importance mëna muñ xam nga lu ci nekk muna muni man yalla foma fek ma ngi accompagner ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen biir di len accompagner sun borom newul inna allaha ma'a al anbiya newul inna allaha ma'a al mursalin newul inna allaha ma'a al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ci dara xam nga lu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna allaha ma'a sabirin ñi nangoo muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujje la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala ba amna ño xam dal mënu ñu muñ dara

الصبر يالا نينو كو بڬ ما نتي سيوت فو لامبي داج ما بو گيسه گيسما منامني ديل موني رك ان الله مع صابرين كو نك يخ گين سي بام ديس يالا يالا مونتا وخني ماغي اندك ني موني با نوبي nga gesu doko gis mën ta nek inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo geso gis mo bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fayma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu ne dañ ma togn ma muñ muna muné yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñoo da nga ñak pexé muñoo de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gasal nga ko kambu gu ne fexé la nga ko nu ne muñoo ci mom tous ñu dor nan ma ngi muñ muñoo yalla la gëna xam li ci xol bi xamna ni muñu di da nga amul pexé donc da nga amul pexé way muñu seigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ta yalla non lay jëfëlante ak jaamu sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nuppi fayul la dalay fay tuyaaba yi muñ ba nuppi nak fayul la bu ñepp xamni fayul na la wata buñ né seigne touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len dëgg seigne touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom seigne touba radiyallahu anhu seigne touba deful won résistance xam nga def muñ muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma moto alcorane bu ngeen bëgge am force mëna muñ muna mun astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koka gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at taqwa علامه من علامات التقوى الاحسان علامه من علامات التقوى الاحسان القران نينا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم نينا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك داني رافتال فولين فك رك داني رافتال sun borom neena boy wër ko ragal yalla jappal gaña ngok mu ne xam nga luma len di fayé ajrun asim ajrun asim yol bu amul limite virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali salatu wassalam di laj yonent bi ali salatu wassalam lan moy deug deugi manam ñu joxe sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara fin lam takun tara fa huwa yarak lolu moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolay ihsan loy def na yalla tax loy def muna mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele mun al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bok bitim dajje bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yem tele muni na yalla tax de bo beugé am tuyaaba waye bis boné budu won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappalé borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni
dafa bëgg denc ñaarelam aw bu jog taxaw ni lu bakkan doon jariñ lu bakkan doon jariñ mala defal li ak bu won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal xiyam yak nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokku yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma di ko misale digeunte soxna jaratullahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatu rahman manam alamatu alkhawf min rahman moy as-sidq as-sidq alamatu alkhawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité sincérité as-sidq as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an wal lisina ja'u bi sidqi wa sadqa bihi ulaika humul muflihun ulaika humul muttaqun ulaika humul muttaqun wal lisina ja'u bi sidqi wa sadqa bihi ulaika humul muttaqun sun borom day tag aw gay wal lisina ja'u bi sidqi wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina jaa defna walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bihi waw walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun ngo walasina jaaw mu koy jaawale walasina jaaw min baadihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi defni walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun ulaikumul muttaqun sun borom neena ma ngay lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi sun borom ni ulaikumul muttaquna ulaikumul muttaquna moy dañu deug ba nopi di deugal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deugulñ yamuñu ci seen deggu ga waye dañoo deggal li nga indi yow yent yalla muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidq min at-taqwa as-sidq min at-taqwa ragal yalla da ca bok moy deggu sincérité sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaikumul muttaqun al-qur'an la ulaikumul muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan walasina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandar gam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wajumul ma nga tawba lima don wax misalum gañ yi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincère ña te ngeen and ak ñu sincère ñi moy nit ñu deggu ñi ta deggal kunu ma asadiqin kunu ma asadiqin
and li dañ ni deggu te deggal nak dafa jafé mang koy faral di wax damay faral deg fi Mustapha Mbar di wax ju am solo mum Seigne Modou Amine Tafall radiyallahu ta'ala anhu Seigne Modou Amine Tafall dana ko fekk Medina Fall di andak sama wajur Seigne Mustapha Fall mom damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi lasin wax deug mom yomb na muy nax jamono bi ngay jang alcorane yaangi wax deug li nga wax lepp deug la waye jang alcorane bu nopi alcorane di la rebb ngay ku jang alcorane bu nopi alcorane ngui koy rebb yonent ko wax de ali salatu wasalam ruba qari alcorane walcorane yal annahu bari nakoy jang alcorane ko dan su bofun mala yow yaangi jang alcorane neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alcorane bu nopi dem tal sa tiktok sa la nday ñep ana sa wax lu bax je alcorane lo wax di waqulu linas husna alcorane ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alcorane ngay saga boko yegut motax seigne Mustapha Mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jangal alcorane bu nopi bu fekkone day jef deug bu nopi da nan alcorane de terrain ma wunni sutures gor alcorane terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoniku ci mbiram mi sama yoniku ci wa khulu lina husna lol la alcorane waxone nga jang ko bu nopi nak yow def contraire bi kon alcorane lay rebb li yonent waxone ni ruba qal alcorane wal qur'an yalanahu bari nako jang alcorane ngoy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alcorane baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu minal jinnati wan nas dakoy firi waye nak kaasu sangara baangi ni bu ñupp mom lay jëk na subhanallah kon lolu seigne Mustapha Mbar wax akay wax na deug yom na de waye jëfé ko nak mo jaxé moy lama waxon cheikh murtala mom seigne touba bam ma wolo tema ko ne indi nga nak mbir muna mané ko man buma yeggé daara je sama kër dana jaxaso ca jamono bob muné ma ha mané ko lu koy jaxassé mané dama fassul yéné di wax lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk di téralu bon ku ñew sa kër fekk ko loolu mum fassu mu ko yéné té kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na goor ga daan def ni mo waaw jar nako dé waaw netti nako ba tay jiru ma ci jaar yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañu mbëk mir yi ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek seen posset yu dis yi ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb loxo ana li ñu don waré ya tok legi ci conférence bi nan khadija ni la melone dawul khessal dawul mesu li parsi ni ñew sa keur fekk say soxna melni tuba te yaanu don war legi ana wax deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa keur conférence bi lepp deug la waye sa keur la fa nek dara du ci deug ndax ay cedd do nga fa ne kenn ci ñom amul diine kon seigne Mustapha Mbar lim wax deug la de wax deug mom yom na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul njariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko le re ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko le re
ci ragal yalla la bok da bok ci mandarga ragal yalla sam ko leere fo gis nit ku fonk ko leere rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun borom neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin al qur'an la sun borom neena misal la ñi nga xamni dañu ragal yalla mana amuni fo len fekk dañuy matal ko leere fo len fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëlere wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masih murtada jik wax kera ba ma wolo bu ma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñane ko wa mbacki sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li njigal ñom ñaar ñepp ña nga bar sax dina leen fekki ñom ñaar ñepp ña nga bar sax yalla nako yalla do li njigal ñom ñaar ñepp cheikh murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bok na ci matal ko leere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fek ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru min al bala asabru min al bala min at taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye ak jafé nak muñ natu sa borom ak jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natto bi ba amatuñ pexé ñu sol ni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali salatu wassalam ndax dom di ndaw mo fatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko ges mom ndaw si niko xana lim dul sa doma tax bu don sa dom do mo muñ lo lim dul sa doma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggel ya waxo dem bako fa am ñu ñew ni ko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali salatu wassalam mu ñu yonent yalla bi ñu waw mu samp xilam dami ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alaihi wasallam ko astabru inda saddamatil ula muñ ji yalla di nangu moy tes di jëk jël fi ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato astabru inda saddamatil ula muñ ci tes di jëk jël muñ ci tes di jëk jël yow ak sa borom keur da ngeen am ay jafé jafé da ngeen am ay jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meunato ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñoon lolou du am wala dañuy wax ni ku muñ yalla yattal la buntu ku muñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma hasabirin mawdu bo gisee ma wacce ko bam
di ci waxtaane mbirum diggante góor ak jigéen, problème yi ci am dafa bari, te li ci gën a bari ñàkkamuñ rek ko waral, yenn yi yàkkamti gu ëpp rek ko waral. Muñ bala da ngaa nekk ak sa borom kër, yàlla teg ko nattu, mu ne asabru minal bala, bul yaakaar ne nattu bi ci moom dong la yam, aha kay aksi na ci yow nattu bi. Bu fekkee nattu la, nattu la bu ko dal ba tax ñu yóbbu ko kaso, asabru minal bala, àndal ak moom ngeen muñ ko. Waaye xam nga ni sa borom kër, sa borom kër yow daa waroon buñ ko yóbboo ca kaso ba da ngaa war a muñ ànd ak moom. Waaye léegi rawatina nag far yow ci sa bopp, yow ci sa bopp, yow yaa ko yóbbulu ci kaso bi, yow ci sa bopp, yow mi nga xam ne bu demoon kaso par nattub yàlla yaa waroon a ànd muñ ànd ak moom muñ ko, léegi yow ci sa bopp nag yow yaa koy yóbbu, xuma ci seen kii yooyu ngeen koy waxe, seen commune yi. Seen commune yooyu nga yóbbu ko tribunal déclaré li ñu tudde xuma billet de coma ngeen koy wax, xuma ñu nangu alalam jëpp jox la. Appartement bi nga ko fekkoon bi nga jógee Sénégal, ñu ne ko génnal appartement bi, mu génn appartement bi jox la. Waaw boo tëddee di nga nelaw, question boobu rek laa lay laaj. Góor gi la gisoon bëgg la, jëlee la Sénégal, indi la bitim réew, jëlee la appartement, di la toppatoo ba nga xam, ba nga xëy am ay këyit nekk citoyen réew mi comme moom. Un jour vendra ñu génne la appartement bi, génne ko appartement bi, ni ko génnal ca biti, ne la yow toogal ci appartement bi, nga toog ci appartement bi. Maa ngi lay laaj ndax boo tëddee di nga nelaw. Ah man de bu fekkee ñaari wa ñaari gorom jur, man bu ma tëddee du ma nelaw man. Moom kay maa ngi moom dañuy bokk génn appartement bi kon, waaye man mu bàyyi ma ci appartement bi man yàlla tere, xanaa sa xel dimul ci démb. Bu dee góor gee ko defit kat yow it yaa ngi moom a yem. Góor gi nga xam ni daa jóge jële jigéen ji bitim réew indi ko foo xam ne nii mbokkam ni fu, xarit niwu fa, soppe niwu fa, kenn niwu fa, yow dong la fi xam bi nga ñëwee, nga ànd ak moom di ko teete, di ko teete, un jour vendra nga ne ko wëng ngëñ, bàyyi koo ko njaboot. Te yaa ko ne woon toogal yar yar gone yi may liggéey ñuy dunde, ba nuppi nag ay bosayam fasoo ci yéenee def dara, ba un jour vendra nga xëy ne ko wëñ jëng, yow it kenn gënu laa goree di, nga abandonné ko dem, kenn gënu laa goree di. Asabru minal bala minu taqwa, nangoo muñ tiisi ak bala yi daa bokk ci ragal yàlla tabaraka wa taala. Asabru minal bala, asabru minal bala minu taqwa. Bokk na ci mandargam ragal yàlla, alamatul xawfu min arrahman, mooy al islahu bayna annas, al islahu bayna annas min taqwa. Mooy defar diggante yu yàqu yi ci ragal yàlla la bokk, defar diggante yu yàqu yi ci ragal yàlla la bokk. Bi ma daan def conférence bitim réew daana leen ko fa daan wax ni kër Serigne Touba yi nekk bitim réew, bu suyee woon rolam, bu suyee woon rolam daanaka bitim réew doo fa dégg sëy bu tas. Kër Serigne Touba yi nekk bitim réew, buñ suyee woon seen rol, bitim réew doo fa dégg jëkkër ju bocc jabar mbaa jabar ju bandoone jëkkër. Ndax lu tax? Al islaa bayna naas, soxnaa sa damaa masa woo, nee na ma dama porté woon plainte sama jëkkër war ko yóbbu tribunal. Nee na benn suur may déglu ab rajo, ñu teg sa waxtaan, ngay wax maam jaara nam nekk woon kër Serigne Mor Anta Sëli, ba keroog ngay wax ni dafa yëkk Serigne Mor jaara dafa am gan, dafa am gan. Yàlla ji taw na matt amul, wala matt ma fi nekk tooy na, te bëgg na ku ko teralal ganam gii. Bu doon suñ jamono ji soxna jaara num def daa dem armuwal Sibatan,
wala armoire vibatant mom la yak jël serie eumbu tek ca kaw lal ba tojote armoire ba toge ko gatt bi muni bako degge la dem retirer sama pelande ni sama borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may wax ak yow mo geuna nango am xar mo geuna noyum xar maniko jeexna def ju bax li do nga lay jeri def lu bax li do nga lay jeri sok jeuflante asgor rek da nga xamni asgor nga jeuflanteel al islah bayna nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ seewel seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké etc etc waron na mëna ñak seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 jours gi 10 jours dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 jours rek 10 jours ngeen nangu ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen culture waye seen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de bu doon rew mu melni senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ning ko wara yare doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma waye keur seigne touba yi rôle bobu ñom ñoko waral na suyé ñom ñoo waral na créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islah bayna nas defare ñaar ñu yaqko rek moy liggéeyam ben commission bo xamni al islah bayna nas rek lay def ndax al islah bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islah bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqul la wa aslihu sata bainakum wa taqula wa aslihu sata bainakum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokkuna ci mandar gam ragal yalla asqawat asqawat alamatun min alamati taqwa tabe mandar gala gis nga ab tab deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman jo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngo waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé mbadantan dat yow ak tatu lir mu bir ak mbuk mata bañ ma gañ yow dal sax tab fofu rek lay feñe moy batare yow dal sax tab xam nga fan lay feñe moy bila wajine ñaari bayyi ci khasside seigne touba boko jangé dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax de waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistine ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom batay khas bu bari
gis borom alal ju wote neenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñey wax naan seigne touba neena ku wokkatu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu se xal nga dem aljana illa illa seigne touba yalla tere sacc yonentu tere sacc seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew tu bay ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am ñu daan defere nit waye yenn wax yi tabe tabe tab go xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciak oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko day borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yi doye yusufé yek fofu la ñuy jëm ndax ñom almalo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbey sam amul 10 mètres met mbassay yi mu joxe kenn dula fa gis kenn dula fa gis fañu joxe 10 mètres nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alcorane nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis de yow site bobu kenn dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamné bo caméra ba nopi man na yobale 10 metti metti mbassé mba am lo 100,000 ah lolay tabé lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassé ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takku sandé modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fe war na ne te munu ma fe ne kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Sadiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla taggu ko ci alquran ne ko fa amma man ahta wa taqa wa sadaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa Ali sallatu salam ci diine l'islam ba mu jiyoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji day ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gëm ni ëlëk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gëm ni yowmal khiyam yalla dana ko ko fay ki yëkëti alalam diko yobbu ci daari al qur'an yi da gëm ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa sadaqa bil usna da gëm ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoonu yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana ken duko wax wala kuko wax ya ko wax te boko waxe mu yaq baatare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay baatare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru asaru lolou du tabe de lolou asaru la asaru la
nga toog ci baas bi ngir yaang ciy wër la kenn ku nekk naan man nabiyin laa dama sopp muhammad te kat 2 kilo 500 ngi ci bop bi boo xam ne dëpp arab lépp ki naan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bop bi lépp arab nga ni muhammad wan muhammad naawloo garab ga mu gëdd poset bi yàkk li ci nekk yépp jox la naan ci turu muhammad la la ko jox déedéet joxula ko ci turu muhammad de joxulu wala mu daggal la biyee nga dem màkka neena da sopp muhammad yaay waxtaane muhammad yey neena yaay waxtaane siir si siira yonte yàlla muhammad te siira yikat li ci ëpp yépp daara du ci dëgg ci li ngay wax waaye pour convaincre ki bëgg muhammad neenaay convaincre ki bëgg muhammad neenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nekk ñu ci bari ay businessman lañ xam nañ fi ñuy jaar dir yanke yi xam nañ ko ñoom fi ñu leen di jaar pour ñu yàq li ci seeni poset jox leen nga génn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppi muhammad tey kay li nga wax daa tooy sama xol subhanallah moom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bopp bi te muhammad nee na képp koo xam ne 2 kilo 500 ngi ci sa bopp àjjana doo ko mus la ana allahul wasilata wal mustawsilata la wax ku teg 2 kilo 500 ci sa bopp bi jokk ko ca manaa mu ne oto boo dugg yàlla na nga accident soo dee yàlla na nga dem safara la ana allahul wasilata wal mustawsila waaye gaa yi duñ ko wax de gaa yi duñ ko wax buñ ko waxee duñ jot ci poset yu diis yi duñ ko wax conférence boo toog wax ko bu déwee nee waaw sama conférence baa ngeen baal ma ak suñ bokki law bi ya ko organisé woon ba ma defee conférence bu nuppi bàyyi jënk jóot ni ma mbaa xam nga ni déwén doo fi ñëw ma ne ko ndokk ndax man luy xeesal tudd naa ko luy yokk mees tudd naa ko ñu baax lañ day sante bëgg lu baax mu ngoog waaw mooy li may fa dox ni suñ bokki ñeeñu yi bu yàlla dogaloon ñun la ngoo bàyyi xeesal ak mees ak jimaamu billahi ñooy jiitu àjjana aka ñoo tabee ci lislaam boo wootee ci te laa koy fara dox tusi gaa yee di ma reetaan gis nga sëriñ bu la ëpp talibe ñee ni moo la ëpp wërsëg yàlla xam na ko tiraa nga ñu ne man lañ la koo jox waaye nag ah am na yoo xam duñ ko bàyyi mukk di moom duñ ko bàyyi de waaw na ma ñee ñuy bal dégg nga ngeen bal ma ñu baax lañ te bëgg sëñ Touba yàlla xam na ko luñ am att nañ ko jox sëñ Touba ngir yàlla waaye nag xeesal ba mel ni tubaab meesu jimaamu gis sa bopp fëppëppëpp ay buñ ko bàyyi woon àjjana direct lañ jëm direct direct kenn mën leen koo xañ yàlla xam na ko yàlla xam na ko kenn mën leen koo xañ yàlla xam na ko ndax liy tax a dem àjjana lépp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan koo joxe te bi nga koy jox yàlla tax moom attan naa jël li ci poset bi lépp jox la wala li ci poset bi lépp jox la te bu génnee wayaan lu ko lu mu delloo këram wayaan waaye sëñ bi xam nga loolu bu àndoo nag tuuti rek réflexion kooku koy jiitu àjjana kan moo koy jiitu àjjana kan kon daa bokk ci màndargam ragal yàlla mooy tabe fi mu ne ñoom rek ngay gis ñoom ngay gis ñu jël ñu benn journée boo xam ni xam nga luñ ci am 10,000 francs 10,000 francs yoo xam nga luñ ko defee dem jënde ko ndawal defar ko ba mu baax ñu taajal ko seen borom kër ñooñu may wax noonu ñu taajal ko seen borom kër def loxoy kese bu ñu xëyee jaral na leen wayaani waaye en tout cas moom xoolal ma gi mbaax rek ak gi tab bu àndoo nag nga teg nga topp li la yàlla digal ay waa jile kenn du la jiitu àjjana kenn asaqawat tabe daa bokk ci ragal yàlla bokk na ci mandargam ragal yàlla mooy al adlu min ataqwa waaw sëñ Moodu téma yemale fa waxtaani sax xëy na bu dimanche jële di ñëw ñu yeggale noo dinañu takk sante daa mel ni majalis baa ngi may xaar te dese naa tuuti inshallah taala des na lu bari sax laa mën a wax ndax wax dëgg yàlla li suñ borom wax ci alquran ci ay ayat yi tegtele ni màndargam ragal yàlla lii la
donte ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandarga yu wane ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatu min arrahman al alamatu alamatu al khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatu al khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa manu len moy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku manu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa ahdilu huwa aqrab li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko jekku sam non jéggal ko moy li seigne touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci seigne touba lañ ko massa jàngé ci seigne touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mun yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ñu Husaynu waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bi mu bind mom la tuddé sen émission bi may def moy Minhajul Abidin Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yonnata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone benn talibem benn jaamam benn surgam waxtu japp japp mu gëna di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recci dal Seydul Abidin Seydul Abidin xippi xol ko beuti ñeppite wan ko niko kola mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jigal na la gorel na la Seydul Abidin jaamam bi def ko ni amna ay jaam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jaam la mu ne ko wal kazimin al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifesté wo mukk wal kazimin al qais dañuy tok rek japp seen jambour wan seen mer muniko kasam tu xeysi wan na mer mi mala merewon muniko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muniko ñoo ñan la muniko moy ñi nga xamni buñ wonné seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonné meram waye dencel la ko nak yowmal xiyam nak balu la de wan na mer mi dula wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc muneko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina andi nas buy wonne mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas muneko afawtu an bis ni ko tay bu de lol rek bal na la nekatu sa jam muneko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca muneko aha rafetal xam nga fu meena yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la
yaa moom sa bopp bis ni tey goreel naa la goreel naa la. Dégg naa Seydi Alhaji Malick radiallahu anhu ci xisay yu nett li ñu ni mas naa jiite ba mu noppee am ku wax ni ku Alhaji Malick jiite woon na nga baamu waat amoo julli. Seydi Alhaji Malick bàyyi ba suuf sedd mu yor ay tràngaam dem ca ka waxoon loola teral ko ni ko yow day maa ngi lay sant di la gërëm ndax yow dimbale nga ma yow mi yàlla xamal julli gu ñuy nangu baa xam ni saa julli gi nanguwul ngir ma mën a xoolal loolu moom yemul ci baal waaji li mu wax waaye dem na ba fekk këram di ko teral waaji ni ko si man mii maa bon yow yaay ku baax ki yaa sell yaa mag amoo defo man mii la man mii maa am defo waaw wala fi na andi nas waaw al ihsan nañu Cheikh Modou Fadal nit jaay na lu ñuy tere ñu jàpp ko mu tiit ba wax ñi ko jàpp duwaañe yi ni leen li ngeen ma jàppe Seigne Fallo ko mbug waaye xam ngeen ni gii tooñ tooñ gi nu ko rëy lu ñuy tere mu wóore la ni moom da koy moom moomee nga ko moomale da koy tere moom moo tax suñ mag ñu dëkk ñee baax aka ñoo wuuteeg si njabooti léegi yi aka ñoo wuuteeg njabooti léegi yi njabooti léegi moom waxuma sax ñoom nga tooñ leen ñu bàll waaye dañ lay tuumaal ñoom dañ lay wutal kole motif diw du murit ak diw du saadiq ak diw ibadu rahman la ak diw gëmul diw ak léegi yooyu lañ lay tuumaal foofu. Xoolu Alhaji Fallu radiallahu anhu benn waaye moo fa jaay moo yor lu ñuy tere ñii tere lu ñuy tere jàpp ko mun leen fa Seigne Fallo ko moom waaw ba bañ dawalee seen oto ba ñëw ci Seigne Fallo ànd ak waa ji ah mbàkki kii de dañ ko jàpp te liñ ko jàppee dañ koy tere mu ni yaa ko moom ni yaa ko moom ay ku ko defoon ñi ma xam dañ lay wax ni moomi lan na dee ci kaso bi kii mosuma koo xam waaye Seigne Fall ni waaye wax na dëgg de maa ko moom ñu ne am ni waaw maa ko moom tegal leen ma ko fii te dem ah gars yi teg fa loola bëgg faa yóbbaale waa ji mun déet ba leen fi waa ji tamit ñu teg fa waa ji teg fa loola dem seen yoon. Seigne Fall ni ko waaye waaye waaye lii lu la ci xiir waaye mu ne ko mbàkki tiit rek ak jaaxle tiit rek ak jaaxle xam ni rek yow dong laa xam ci ku ma mën a tiit. Waaw waaw bo liggéey bu ko defati waay bo liggéey bu ko defati waaw demal waaye liggéey tey terloo te ni coowu ci yoonu rek waaye ba mu fa jógee la gën a jub kaay leen ñi jub ba mu fa jógee la gën a jub kaay leen ñi jub waaw ñooñooy gaaya ñooñooy gaaya wal kaasi mina qays Seigne Fall war na na meram ndax tuumaal na ko lu moomul toqiwu ci laalu ci waaye wala afina an nas baal na ko yemu ci nag wala yuhibbul muhsinin mu rafetal jëme ci moom làmb poos bu duun ndax waaji dañu ko lii sax man moom ma ko dañ maa fayoon rek ngir ma ëndaaleel ko borom ah bëgg lu ma yóbbu sama kër do nga taxuma nangu ko xam nga nii gars yi def ñu luubu ñi ñoom dañuy jël marchandise mi jox la ko des ci gannaaw bu ñuy jàpp yow la ñuy jàpp waaye danañ la fay mu ne ko dañ maa fay doom Seigne Fall ni ko waaye lu loolu waxee woon tu sëñ borom mi nang mu yëkkati jox ko ni ko demal moom amati daal di jël loola lakklu. Kon nag mu ngo mu ngo wal afina an nas wal afina an nas Seigne Modou yàlla nañu yàlla suturaal te defal na ndimbal ak yërmande defal na it al xabool mooy jëf ji yàlla nangu waxtaanu yëpp liñ ci jublu rek mooy li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon balixu anni walaw aaya ni ngeen ma jotalal doonte benn aaya la loolu rek lañ ci jublu gënunu fi kenn gënunu ragal yàlla kenn xëy na waaye nag lu tee ñu fas yéene jëfe li ñu yàlla sant suñu kemt lay kàttan te jëmmi yàlla ji rek tax tabaraka wa taala xanaa ni émission boo xam ni léegi mu jegeelu am fukki at ak juróom bis bu nekk ñuy wax te la ñuy wax duñ ca dellu si répétition yi bariwul wala tem buñ waxtaane tey ba liggéey buñ ko waxtaane woon da nga naan xanaa du bii lañ waxoon loola yépp ndimbalul suñ borom la ak yaatoom ak yërmandeyam
ak yermandem ñukay faral di waxe buma don def émission jinni bi at man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tem yi man nañu don ben waye dana la ci wax lo xamutun ci bele wala lu ci nekutun jinni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la lañ ñi yarangal ma lan mo tax nga bayyi émission yi nga daan def ci radio sénégal yi ñu yalla bal loolu li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lool yi tax nit ñi mom ragalantay gennaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxe leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu musunu goro wala diw sangam mu musunu xarita wala diw sangam mu musunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu don def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtukaay yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nopi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax ba ñun ma samba meriwul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sust e waye ndaw ko andu ta yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji a diiné ji kenn ko ni wut nga am sam par parlo aw diiné ji ko ni wut nga sam par parlo amna ko xani pour mom ku donul mouride baxo amna ko xani pour mom ku donul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu seigne touba woow ñi ko jëk firi dañoo joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambuk safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salatin khubilta sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma djumal khasidam gim tude nuru darayni muni waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm Seigne Touba musuko wax Seigne Touba musta wax fenn ni sama khasside yi ñoo fa waxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind khasside yi te mo daqono julli mo bind khasside yi te mo daqono julli way julli ñi Seigne Touba amul fodul jaar lu Seigne Touba julli na fa ah bu khasside yi gënon julle koor lu bayyi julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo daqono wor mom Seigne Touba bu fekke khasside yi gën wor mo daqono koor way Seigne Touba sori na demal fi rek Seigne Abdourahmane Mbacke bu daru moti nga xamni mom kene gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni ciumkoruk fas di julli ba melni julli kat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor geek julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kërok bañ fasante ko leere ba tay maneko bu fi jeurut bu may dem suma wagniko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbotum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko
lu am solo yal nako yalla jéggal te yërem ko sa taaf ñu ci barkeem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ñi ko filil filil nañ ko lim wax seigne touba dañi yow sun borom waj al kitabiyya

dina deug deug soufiyanke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé dina buñ xamé ba xamé bu nopi nak bu fasiyene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sabru rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas moy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu aram ba yegg ci aram jigen ñi la wër ñepp lu aram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu aram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyiduna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyiduna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyiduna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mar antosali neenako togal ma sama agn bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu mu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouss kenn mu ñu leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deganu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deganu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bouss la bo guéné ci medd mi dajé ak amna fawa di wélé boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen li xam xam ngeen leen di wax ten musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil jilan bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dedet tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ñi ni dedet ilmul akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wamat dimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu que ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan inna ma bu istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mu xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yënim jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentu neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xamni sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir
min rajuli ila nisa goor ñaak jigen ña do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tudde waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kiris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ñi ñang koy def te kat neena ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyina rasulun min ummiyatu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa huwa alhikma in kana min khabla fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñew ñir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yaron sallallahu alaihi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'as fi ummiyina rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu al kitab al hikma lolou mom la serigne touba di djunjat ci xokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma djunjiko legi serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ umtu ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimi yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yegg yeggale lam tulahi muslim joji mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal inti warad di lanu neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg ina mu ni ken mun la tay yegg ni way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do custo pass joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique maa muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobb la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga len di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggéeyal and ak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kiri koro déggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo liko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol
nga bolé sikar ak liggéey muy nak amna ñom ño xamne minhum rabbin minhum muraqqin bihalin wahdaha am ño xamne ñom ben moyé képp la dem xam nga kay amna ñaari moyé moyé yeggalé la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moyé wu yeggalé la ci yalla ci kaw mu jox la tour yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moyé rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kaf bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dootu xonk abadan sa beut dootu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis kwé di nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dootu xonk moy da fekkone beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci lako lako top lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ak ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la bëkk di mu ngi ni loolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi xal limi def lepp par xal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fek nit yalla bi limuy def def nako bo nopi yalla fek nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bamél ay isabak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ñoo xam dañ dal ci kawam pour bañ daluñu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay diik ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isara ñi nak mom moy serigne bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xam dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawatu texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba dooto xam sax luy sharia ak
ilakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yeggñu mu texel la tudoto texeli bu mukk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mune ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal li deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu daldi bind jinj ko ci suuf lolu moy bi isara Cheikh Saliou Mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni maamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi loola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla wi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh modou kabir mbay musna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bi ma bay bu salam di jox tour wo wi dima wax loli bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam ma bind bi hal bi delusé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal tal nako yalla doli njegal te doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon Serigne Sangok Serigne Mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat jamu ni nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamono ngeen ab serigne daara mom bu daara ji jangé rek tootu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan amna ay seigne modou ma waxale ko moy amna daaray jigen djuma beug taxawal inshallah comme nima taxawale daaray goor ni xamna nak dana woute daaray jigen ni xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daaray jigen ndax bu len fatani
daara ji dafa amal ay dong yu jigen waye comme dong yu jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len mëna te xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tusu nga tok lool mo taxone li fi jotana nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ñoo xamni am nañ xamanteefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sak ngeen ñi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balamé wat na ma lutax do ci waxaat benen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon té likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu dëng yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran gi moy lool ban Israel dañuy nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal leen ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom wax ni ya bani Israel askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alamin ay waji yeen ban israel khalat len delo len sen xel ci sen borom fatlikul len sen borom lim len defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba geunal len ci lepp lu nek ci kawsu ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilasina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye alquran wax ñi bëgg ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ñi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban Israel kagn lañ mom soufu Palestine ñom Ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam Ibrahim mom sax étranger la won ci soufu Palestine ndax Ibrahim fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu gaday ñew Palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolou ñu réclamer deug le sax nan Ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla Sulayman defone mihrab ba parsi lolou sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi woon ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui mo kañ wax Khabil
xam ngeen ni sunu mam adama waye lol de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañu daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bo be ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digeunte khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet muni kon nak legi dem len yalla atulen mu len yalla di atté muni kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamoté yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké aw ma dëgg legi muni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub té ko fé ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom la jox ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañu dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamene lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi freram bi nga xamni mo nara tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju ji niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil ni dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñew jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamne khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam yi dañ wax ni ñett ñi ño représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi khabil mi ma wax légui atender oxystifam banexu ba kanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam bayé bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atan nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam khabil légi nak buñu rayé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxat dedet ben dom la jëm la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yépp li nga xamni mom lay tekki mom xihsa néñu moy
al-hibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tudde ak sayyidina awa yaay ji moko tudde hibbatullahi mayu yalla moy shihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon imper amul père mo am ndax shihsa ñew na tolanti habil mañu rayon legi yon ci yalla shihsa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax bu ndike l'islam dañi man dakkuuma ci diine yahoud seen règlement biñu teural dakkuuma dakkuuma it ak diine masia règlement biñu teural buna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñele dañu exacerber moy diine al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diine al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari'am bi yont yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci mbeddi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxum cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diine masia bi l'islam diké ni dédé yow modou mbay cham bo génné ci mbeddi ni dajek mor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door comme talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé meuna yag waye dama ni israël dal ningute ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal amérique waxna ba tayil wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lul ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israel ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa dakar lamuy tuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen cant amel leen ñukkel ah ñi bi seen doom ne ki te defu ñuko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay ben la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu mel alhaji Diop
ñom ñep kenn bu ni sax ñu na danaka fatuna man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni Serigne Wali Fay ak soxnam Serigne Mohamed Diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako dako soso mom wer bu deewu nek Serigne Kossofal Kassalika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu Mani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax veuf la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jottal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koori buñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen dé kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri llah wul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kéro bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne kossofal mi la bi ne gëna suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal goné yi ay ganar yu ñu woré bu mujjuma ma décédé ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amul te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mooti demal jëliko ma wowat kima warane wutal xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ngi ko nan lebal mujjima na ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolu gem xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari mu na maniko waye li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar bi jox nañ mom xar mu doone akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa diine yi ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima demé ci magalo ak mbacke xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ne radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba son gisuma ñew Touba laaj te ba son gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Sénégal umpulé mané ko dédét umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ni man da am alal juma don ni won ci sama bay bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñew indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa doxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fuñ wax Kër Mafal Fatina Touré waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal kenen dëgg la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni
barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daara jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Mustafa Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah bande di nga xaddi ndax ba juddé ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moudou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaanal yalla yi li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni finu saqi muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji bu fi neur alal ji jeme ëlëk da nga xam da nga fekk ëlëgam di kon bu ko fi neur jeme ëlëk wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar muni ngir ëlëk yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëlëk situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon difay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar ëlëk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni ya nga xalat ëlëk mana muni yalla mi nga xam ni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaka zakal mal don la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori ëlëk lori ëlëk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ba mu jeex mbindanam miniko ma yow aisha li nga def lu mu doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga sédélé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina ay seniko hé faté won nako wallahi boba ko fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko faté won nako sallallahu alayhi wasallam bu daan joxé non la daan mel gaay nak ko ci dajal bu la joxew ñaari jinni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xam na waw aw ñaari jinni aw ñaari jinni amna ci ñom ñu neew ño xam ni nak ñom bi la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamal la ilaha mune su la ko wax seigne touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñini way fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo leen joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato señ morib re digeen mu yor daara xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re digeen ma ca juma ja joxal leen mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga dee momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund booba nga mom alal ji waye bi nga dee momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alayhi wasallam posé won question sahaba yi benn bis toog ak ñom ba yag mu ni waye li lan la ñu ni ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur

bayyi fi seen alal ñu ne ko déet yow ki yàlla yónni ñun suñu alal kay nag moonu gënal alal yi jàmbur mu ni déedéet déedéet yéen yéen a ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen war a doon na ko moom xam nga lan mooy seen alal mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen fa loola ngeen moom kat waaye li ngeen fi bàyyi moomu leen ko de ñi ngeen fi bàyyee ko moom li ngeen fi bàyyi moomu leen ko ñi ngeen fi bàyyee ko moom moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ba nee na alwaylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi xayri wa qaddima ala rabbihi bi sharr sallallahu alayhi wa sallam Moustapha alayhi salaam nee na xuru sawara xuru mbugal ñeel na waa joo xam ni bu muy génn àddina dafa bàyyee njabootam ay air plus 4 ay compte banque yu fees ay 8-8 bi muy génn àddina loolu la bàyyee njabootam mu ne xuru sawara nga koy xaar ñu ni ko lu tax mu ni ba mu demee fa yàlla fikku fa dara lu mos a dencal boppam wa qaddima ala rabbihi bi sharr ba mu demee ci yàlla musiba rek la fa fekk wa qaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fekk bàyyi na njabootam ak tiraanga de ñu naan góor gi day bàyyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bàyyi na fi juróomi kër kër gu nekk air plus 5 la air plus 4 la man waaye nag waxat di ma ala rabbi bi sarri ba nga demee sa fa sa borom fekkoo fa lul aw ay fekkoo fa lul aw ay ndax musoo defal yàlla dara dara dara dara li nga doon jot a defa ku néew sax yàlla taxutoon ngistal la woon yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal alwaylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi xayri waaye wax qaddima ala rabbihi bi sharri bi muy dem bàyyi naa njabootam tiraanga bi xayri tiraanga judul jeex alal judul jeex waaye dem fa yàlla fikku fa dara dara dara dara dara dara naousu billahi min ha naousu billahi min ha fikku fa yàlla dara waaw boo ko dee wax ci sunu jamono ñi jëfandikoo xel danañ ni kii daal waxe dof lay wax wala kii moom lim bëgg lan la kenn waxu la nga sarxe li nga yor toog dee déet waaye am na foxa ni moom bu fa sa alal yeggee lebal yàlla jot na de naka jekk sax lebal yàlla daa jotoon bu yàgg waaye da ci rawati nag waaw da ci rawati nag da ci rawati nag da ci rawati yow wóor na la ni li nga yor ci ay kër di ko luyee li nga yor ci ay fuur li nga yor ci ay bërëbu liggéeyukaay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll te saa boo déggee woote ak yàlla la nga cay def du passé 25,000 francs waay sëñ bi li kenn xamu ko di kenn xamu ko maa ngi déggee benn waay bu joxe 40 millions ci woote bii 40 millions kenn nit simple rek moo ko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek moo yëkkati 40 millions joxe yàlla na yàlla tax ay bu yàlla taxee wow yiw yowmal xiyaam xuma nag bu fekkee da koo joxe ngir bëgg bu ko état rëkkee mu daw woote wàllu waaye cay bu yàlla taxee ci bu yàlla taxee ku weddi laaj ko Ousmane ku weddi laaj ko Seydina Ousmane rek moom mi joxe wante yàlla tax nga xam ni moom état buy laaj lempo taxu ko wën a joxe état rëkk ko muy daw di wàllu taxu ko wën a joxe yàlla rek a taxoon mu doon joxe subhanahu wa taala moom Seydina Ousmane yonente sallallahu alayhi wa sallam moo woote ci yàlla comme nii suñ mënta xaa wootee woote ci yàlla ni man nag sama borom digal na ma xeexi xaswatu Uhud ay ngànnaay amu fi ay waruwaay amu fi Ousmane ni ko defal ma bit sama dégg mu ni ko nangama koy finaal Ousmane dem yenu lépp ñëw jox sallallahu alayhi wa sallam xam nga lu mu ca góobe li gaayi naan mbir mi moom lu ma ci góobe gar ko Ousmane moom lam ca garee ko am njariñ lam ca góobe
moy ku tol ni Moussa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diso ak yalla ci Ousmane ge ba fajar Moussa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier Ousmane yeb na nek blanc effacer yalla yalla yalla yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal Ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena len ba dar yeyu ci ñom luñu dem safara Ousmane momé amna pouvoir waxu dem xet li len nima yalla ñi aljina len yalla la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen ni li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekkene xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampoule ben employé bu mu fayut dedet employé yepp fay na len yorelu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëm yi ma xujje neeku ci ñaat dërëm yi ma demb neeku ci ñaat dërëm yi ma samb neeku ci mom Ousmane mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngok ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngok alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sib an malahu ahlada da am ci nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa amalan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette ci nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal ya'sib an maluhu akhlada mom yaakar na ni alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yaakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi du de lol la yakar na ni li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu billet cher lu rew sori man na dag billet dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wer delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu aghlada yalla ni na yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher man nako jënd dem faju ji delu ci waat
waram alal yu bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal ju lu jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kenn wërënte wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yayo set seigne touba xnako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpe saniko 1000 francs lol da dip sarax sadaxe bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxe bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li donga yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel sel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robina keur guñu nañ fa duggal ab robina nañ fa duggal robina motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wëral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yépp massé nañ ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé di sarxé di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko wayo ana sa febar ba mu ne anam lu ko wëral ñaani way sarax ñaani way sarax ñako wëral waye allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla denke lula upp yalla bu lu fi denke alal jula upp na mune fa talafa talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxé rek sun borom bi indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la seigne touba masali bu la fi yalla joxé lula doy muna mune way way nak joxé wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wutal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo beugé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonko danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe reyna mënta indi dara lu reey li nga joxe kay
ñi ngi koy jox dañ koy yéem sa bo joxé ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha xamal ni joxé nga kérok amma sama class gi xamni ñom dañoo doylo doylo doylo bu bo leen joxé ñaari juni dañ koy sante sante ba ñepp di ko dañ ci sante sante ba ñepp di ko alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa gërem lu da ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna yalla neena bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina wax nako ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce mune man di ay xoron bu ma sa wacc dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer mune xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre foncé yi am titre foncé yépp titre foncé bobu ko ci gënal ndax titre foncé ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd gu yi yonent daana julli ci jakam joju madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ñu ko jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sax ngay dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben ñoko mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français bi ñu tuddé bayraa bayraa ni jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talha bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay employé yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélen ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alali mo waxu ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi
niko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mu deed nak lolou la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aji lolou mu bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxaju ak way niou dole ak nangam ak nangam ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aji ko makka du farata jox ko nit ñu fajo ji ko farata la tabax ka ay hôpital farata la waye jox ko ñu aji ko makka du farata de du farata té ñepp lañuy sét nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera sun borom neena ihmalu fa sayyara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem na mané biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayyara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax na man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jakkara li ngay def gis na ko asyara Allah amalukum gis na ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola eta rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxe ko man xamna asyara Allah amalukum xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di ko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayyara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko eta rekke mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera lolou xam guma xam li motax ma man ko sédé te gemna yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma motax yalla ni wal mu'minuna ñi gem yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gem yalla deug xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mo fi jotté ay luubal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp andando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen waye ñom li lu tax ñu juk taxaw tem moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tem al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkone lu bon la defon kat duñ deug bal bi ñom ñep lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar
si musuma ko gis atiwa woni waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di len saga motax ma jog defandar len taxaw ci seen kanam wurna ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lool la yalla wax motax yalla neewul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun neewul wal muslimuna de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu def leen lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bisa ngi ñew muna mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñew témoé ko ñew témoé ko amna hadis bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di son ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambaru la gënal ci alal muni ahakay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe manam mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bokk na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadis ba ittaqun nara walaw bi siqti tamra ittaqun nara walaw bi siqti tamra sallallahu alaihi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alaihi wasallam neena xexel na mucc ci safara donte da ngeen di sarxé wenn xaritu tandarma ci kan ci ki nga xani amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi fex di sarx xaritu tandarma yalla dula geesu sax yalla xam nako ki nga xamni amut dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku mok yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam mok yor milliard sarx ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam bu ñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël jox ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuree da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yaw mena ko li pexé mu ni sal xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kay du jeex ci dara way bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari saako ci tanta mom gon yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi bajje ni mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ku gudd te reey te ndjol rek mom yu gisee rek mom ñaari kiit ñaari sondel ñaar lool la fi ci senegal tudde sarax ñom lool lañ tudde sarax lool lañ tudde sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm ko
li nga dem fekk kër bu amul rubina nga xëccël ko rubina def ko sadaxa nga juróom ñaari doomi galaas mu ne boobu sarax mënta fekk juróom ñaar fukki dee yu ñaaw de sarax bi sëñ Tuba naan juróom ñaar fukki dee yu nuy ñaaw moom lay fenq sadaxatun waahida xat tadfau sab'ina mitatan min suu'i faw sarax bi fay merum yàlla xool ko ci rek xool ko ci rek kër buy tàkk nga ñëw sotti ci benn seewum ndox ba xam dana fayam déet kon bu sëñ Tuba ne wa tudfiul xadaba wal qataya am na lu tax sarax bi fay merum yàlla sarax bi tax yàlla bàlla sa bàkkaar di juróom ñaari sondele juróom ñaari këyit kayti tabax dedet ci dedet dedet min xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ama anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa por pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara wi fay muni sarax bobu la wax man Seigne Touba sarax bobu moy fay merum yalla sapeur pompier bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofep lu rek ndox mu ni yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ci doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga ko yek ni sarax nga amna melna mbokum gewal mo nekkon Louga te sante sambu xamna turum may baña moma massa netti moma massa netti fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñuy wax ba yegg ci lu melni may netti ni bay jili de masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce leen ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili dal di rocc ab ambulo jox chauffeur bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey dafa tit ba julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulop bi moy kan ne mo ni ko ki de moy alaaj jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lol la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fuñu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbin imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bum ci mana don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax bu ñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bimu def fele alal gi bari la mais Abu Bakar dépasser bi mu def ba alquran diñu ko netti day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol Abu Bakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek keureum
mu jox ko appartement mu nefa mu di ko dundal yoral ko lepp yoral ko lepp legi mu am xew xew bu xew Abubakar bu xew keur Abubakar te moy domi Abubakar Mustafa Ali Salam mokay denc Mustafa Ali Salam mokay denc ñu nan ko Aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind bind ko mbinn mu reey reey reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ko ko gis dar sa gemmi ngi journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci dimentul aussi xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak dimentul aussi dong sax du génné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye dimentul aussi sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar bi waye and ak lool lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek génné na xibar bi rek ñu nan ko Mistah Mistah ben journaliste bi ñu wax Mistah mo bind a une ci journal am ni domi Abubakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama kër non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama kër xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn kër gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni ko ko laaj ci lifa yu bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xalé lu jigen bo xamni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon déglo émission bi parce yag na déglu sax lu jitu lolu ci jant beuy daana ma ci déglu mu fexé ba am numéro de téléphone ku ñu wax Habib Gay Habib Gay mu jox ko sama numéro de téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war lima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ng koy doga net li tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñepp dañoo daw res ta ci man la ñew ndax man ma siiw man lay dégg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song te man état ñi meena ma song bu ma jëlé doomi jambur lu taxaw ëlëk te yeen ñi état ñi mu leena song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñep ñu dellu gannaaw mayna def la Abubakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko nakari deral go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñop joté nak ñom et cetera et cetera waye sama xel ni yar ci Abubakar rek ak ak waaja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen
xale bi mi ngi yor daara di jàngale, daara la yor di jàngale. Mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale. Waaye addina moom mu ngoog, boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara, daanaka doo def dara. Addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel. Aboubacar bi nga xamante ni waa ji bind na Allah in ci ni Aboubacar doomam da doon nangam, munu ko génnal sama kër, yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma. Moom la ñu alxuraan di misaal fa ama man mune fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila ibtikha'u jarabil ahla wala sawfa yarda cay top wala sawfa yarda cay top. Sun borom moy junji ci alquran ni Aboubacar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfëm jooju tax na yombalal naa ko yoonu àjjana. Mu ni Aboubacar mooy koo xam ni alasi yuti maluhu yatazakka, buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe, lu muy def yàlla donga tax. Kii mu ko doon jox wa maa li ahadi indoo mi nimati tujisaa, jëfalu ko lu tax mu war ko koo defal. Xëyul entreprise am góntalu ko liggéeyalu ko. Wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa, wallahi defalu ko lutax mu war ko ko fay, da ko don def ngir yalla rek. Ila ibtiqa'a wajra bil ahla, jimmi yalla donga taxon mu don ko def mom Aboubacar, malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram. Sun borom ni ko muñ nga ko te man yalla ma tax, wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna, wala sawfa yarda bisa ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna. Dana la jox ba nga ni ma doyna, yag na ko wax neew na neew na garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ca dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek. Boy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi taala moo doonoon sunu tomb diggante dimanche bële weesu ak ñaareelu dimanche bi. Xam naa ni waxtaan wi jeexul waaye foofu lañ koy yamale. Dëgg la itamit beneen bi ci des mooy ñu bari ñi ngi sàkku téléphone yiñ daan def ba ñuy doog a tàmbal émission bi ñu ubbiwaat téléphone yi. Waaye ni ma ko faral di waxe te wax ko suñ Moudou Mbaye mii ni ko nit ñi ci seen bopp la kenn xamul lu ñu bëgg. Am na ñoo xam ni luñ dégg mu baax buñ ko mënee yàqu-yàqu ndax yàlla da leen a bind ñu nekk ay yàqkat, ay yàqkat rek. Foo fekk ab yàqkat monsieur parparlo la mbaa madame parparlo, ñaar ñii kenn la ci ab yàqkat. Foo ko fekk rek parparlo la, waaye yàlla taxut, yàlla taxut de, yàlla taxut de, yàlla taxut. Waaye am na loo xam ne ku ko nar a yàq laa waxoon rek, yàlla bu rëddee nga far mu rëddaan nga far dalay far ba pare rëdd ci sa kaw. Waxoon naa ko fi aw nit, waxoon naa leen ko fi ñuy doog a tàmbali. Amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté, amul moyen buñ deful pour yàq émission bi. Man leen ñaar yi rek manaan, benn ngeen bàyyi fi li yàlla rëdd mbaa yàlla far leen ba far rëdd ci seen kaw. Waaw loolu la yàlla def, yàlla da leen a far ba pare rëdd ci seen kaw. Yàlla kenn du far aw rëddam déedéet, loolu moom ñàkkaali wu ko fay da yàlla. Kenn du far aw rëddam, ku far aw rëddam dalay far ba pare rëddaat ci sa kaw te kenn du ko faj. Ah kon jëmbul xëy na
benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon donc yi tollu ñu ni majalis bi tambalé gul won te xam nga légui suma nopi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi téléphone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugël ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diblu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ño xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax dana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogal ko té pourtant soriwuma lool sax dé waye yalla ko dogal xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la jëg dem fenn waye bi muy sukurat di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man day dama amone yene buma yalla mayatu ma dund ba am dom mustapha mbay sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal mustapha mbay sam waxna ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla na leen yalla sopp yalla na leen yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok muhammed daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeremal ko way jur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonenti di lim da ca boole won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jariya la dom ju bax nak munta wessu nga am dom fep fu ñi defal lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juroom rek direct lay doon direct direct lay doon amul fumuy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fum ñaanale ay way juroom ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wajum yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fu ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio mustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne yuman ñang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi isnillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk waxna mako ci beteere bima woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxé kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numu de Seigne Touba lañ bëgg
nit ñi ñoy wax lool rek waye man dama ni gaay Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgg ñu ba Seigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek gaay bëgg ñuma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporté lamb dañ may tek falé ni téggé waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ më ta fekk man dañ më ta fekk man dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah ta'ala kon jisakallahu khair jisayhi ndokel niñ leen ci lool di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xëjul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal barme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ liñuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki kugudul xalaat lula neex defal kugudul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi demb setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok benn goudi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mono xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dang ko netti munkir ak nakir bay waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayilen gor yi ngeen di tumal bayilen gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité lan la yonnante sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñamale fa waxtane benen yoon de ngeen nodd gi nonu ñu ngi wax sul borom ko alhamdullilah lisi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد وتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كداء يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد.

0: suuf kenn ku nekk di woote di fëgg dënn naan manum lëm. Ñi nga xam ne ñoo yore spirituel di woote ba ni ko si Ahmadi Tidiane waxe nee na dem nañ ba léegi sax sëriñ si ñoo ëpp talibé yi léegi sëriñ si léegi ngeen baal ma sëriñ si léegi ñoo ëpp talibé yi nee na ñu dem ba wootekat yi bare bari ci wàllu temporel ba léegi sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxasoo na. Bu ñu tollee foofu lan moo war a nekk suñu delluwaay suñu marjia ngir ñu xam ban woote lañ war a wuy ji ndax kuy def foo seen jëneeru guddi dem wuy ji ko bis dana ñëw nga jommi te boo jommee mën nga taa jële ndaf goo xam ni kenn duut la mën a faj kon bul def jëneer boo seen muy jolli guddi rek nga daw wuy ji ko noonu ko Sëñ Touba junje ci masaalikul jinaan nee na képp ku yaakaar ni loo seen muy xuy guddi nga yaakaar ni mooy sawara wa yontu yàlla Muusa seenoon nee na ak ndaf munu koo weesu yontu yàlla Muusa daf doon dox guddi seen sawara wuy xuy mu ni benn na ca dem ngir amee ca matt gu mu jaaroo wala mu gindikoo ca far bam demee yàlla jox ko fa nubuwa mu nekk yonant. Sëñ Touba ni ku yaakaar ni nag daanu daj na suuf nee na ab dof nga ku yaakaar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga. Cheikh Bamba nee na kuy def loo seen mu roo nga teg ko aw kampetu beñe wala nga teg ko aw mbiskit nee na bis dana ñëw kuy def loo seen mu roo rek nga for ko seex defe ni aw kampet la defe ni aw mbiskit la. Sëñ Touba nee na bis dana ñëw nga for dara seex ko ndekete neferay bay nga seex neferay bay. Kon woote baa ngi mel ni tulleeg màlle alquran waxoon ni ca ësël ba dara xewagul ni saa bu ngeen déggee ab woote bala ngeen a wuy ji saytu leen li ngeen di wuy ji lan la yaa yoo lasina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa daakum lima yuxyikum woote boobu rek lañ war a wuy ji yaa yoo lasina amanu ku gëm yàlla déglul te wuyu sa borom sun borom nee na astajibu lillahi wa lirasuli isa daakum lima yuxyikum suñ borom neena bu ngeen déggate woote kat bu woote bu leen fëx dal di wuy ji xool leen woote kat ba li muy woote lan la neena bu fekkee ni woote ba yàlla yi kese la yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ak kese la tey du yem ci yàlla kese yonantu bi kese waaye boo ca demee mu dundal sa xol demee ca dunde ba nga jëlee fa ragal yàlla ba nga jëlee fa xam yàlla ba nga jëlee fa topp yàlla suñ borom neena fëxal gaa wuy ji sampal sa xelu bakkan nga daw wuy ji ya ayuha allatheena amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa daakum lima yuhyikum bu ngeen déggatee ku woote ci sama tur man yàlla mbaa ngeen dégg ku woote ci sama turu yonant bi mu naa mu ni bu leen fëx rek daldi wuy ji settantal leen def leen mu laxaasa def leen tadabur xool leen ba xam ndax woote ba bu ngeen ca demee da ngeen fa jëlee lu dundal seen xol ci yàlla akub yonantam wala déet ngeen sooga wuy ji. Cheikh Modou Bamba mi woote moom kenn natable wut ni moo dundal xol yi kenn natable wut ni yàlla ko yonantam donga tax mu woote moom Sëñ Touba aji woote ji keneen ku ñëw def fi leneen yaa koy def ci sa coobare bopp waaye du woote Sëñ Touba de Sëñ Touba de li mu woote mooy yàlla yi kese yonant bi kese luy dundal xol kese luy dundal ruu kese moom la Sëñ Touba woote radiallahu taala anhu moom la Sëñ Touba woote. Kon kuy wuy ji na nga wuy ji raxas sa ndabal xol ba mu set wicc yinti alxalbu naqaawa nga ñëw wuy si ko siyaare ko ngir jëmi yàlla subhanahu wa taala loolu mën a yóbbu ci nu waxtaane li ñuy tuddee ahamiyatu siyaara ahamiyatu siyaara importance sol saw dàll jóg siyaare ji kan ngay siyaare fooy siyaare lu tax ngay siyaare ahamiyatu siyaara defe naa ni bu tarxiya xam ngeen démb la woon seen siyaara bi ñom waxtaan wi dina leen utile ñariñal siyaré moy lan ak lutax siyaré am important borom xam xam yi warant nañ ci basol ndax juk siyaré ji nitu yalla rawati na nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yuñ ci be ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew wa deg rek ñoo fay ëpp mu ne terena len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel terena len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teraga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent mu ni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won muna mun bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti so mbokum duma len ko tere won muna am li bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ci gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono dox na digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara dako jambat dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa awharu la yamnahunaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni ma ngi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degeuti sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degeuti neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yek ka wacc ba xey siara jiko ngir yalla bo degeete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara jiko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci dara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bul negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori sori bum la tay dem laymna anaka bu'dun min siyaratihi masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stes sol saw dal de bo don lak ay jinni jinni litare essence nara jël djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jël djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dang ko wara seti ngir yalla defenaani yeen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar naani de seigne touba ñun ñepp ko sopp kon nañu jaral juk yaakar naani ñun ñepp sopp seigne touba kon nañ sol suñu dal ti wuy ci ko waye bi ñewé lu ñu wo neena nu sant le ko yalla nu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuy ci ko dalay dello ci lo xamné sa intérêt dong na ca né sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fausse randi seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu dewe ne ñaari jouni ngay am sant bu dewe ne ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sa départ ak yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sey yene tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant le ma yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gem yalla jëm fi barab xol len ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay len sant le ma yalla awaw sant yalla luñ ci jele munila in sakartum la sidannakum ku sant yalla doli ku sant yalla doli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko yalla binduko luy téré magala am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak souf andon di tak wallahi du téy danañ magal asaman ak souf buñ andon di tak du téenu magal warabul kaaba asaman ak souf buñ andon di tak du téñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galan koru solo dalam ngir siyaru yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni waj al qalbi wa ru'i za'irain lahu kull waqtin wa in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankor na bu mënuma siyar ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ru mi nga xamni mom ak tabax mënu ko tiyé mir mënu ko tiyé ngelaw mënu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leena maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen munu ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa in waj al qalbi wa ruhi sa'irain lahu كل وقت وعين رضي الله تعالى عنه كون موم لي ديغال مونو تي جيتو مونو تي جيتو اهميه السياره امبورطانس السياره دي غير يالا yen wa isbu tarqi yen ngi deg de njariñal siara nim am important yen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal Seigne Touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important yent yalla Musa jogna siara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te Musa yonent la kat Musa yonent la waye deg na benu nitu yalla bo xamni deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni dakoy siara ji ngir am ci xam xam ba Musa alayhi salatu wassalam waye gis ni bimu ko siare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak alquran monuko netti wayis khala Musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma' al-bahrain aw amdi uqba Musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla xaritou sun borom soppep sun borom ben waliw buñi wax sayidina khadir sayidina khadir sun borom niko khadir day sama soppe sama xarita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw Musa daldi wo ab talibim bëkk neegam ni ko walal ma ab yobbal préparer ma yobbal damay voyager té noy and mu ne ko wa fo jëm mu ne ko fima jëm de fima jëm ñaar rek mëna moma té mëna yegg moy ma dé ci yoon wi mba nga xamné dana dox ay ati at nit yalla bi may siara ji ki ma dégg ba sopp ko diko siara ji ngar yalla dana dox ay at yu yagg ngir dem siara ji ko mba ma dé ci yoon wi loolu la Musa wax ab talibim talib bi dal dikoy préparerel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobul ba ci gëna reey mo yobul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla Musa yobul ragal yalla la préparer wo ndax mi ngi bëgg siara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent na alayhi salam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako jup di siara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñewé ba sukku ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siara ci xam nga bo siara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ngi koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñewé xam nga lum wax khala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bi ma siara ci nitu yalla bi ma siara ci xam nga ñun Seigne Touba dañoo wo buñ ko siara rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi mu ñëwé dañi nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siara ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yont yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci la yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawuma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënné kasso mun la xett li ci bammel mané ko tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahabaam ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xéj mi ngi len doon romb ni waye xam nga lum len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randiw ina mo ne yawmal khiyam bis pench ci aljana wa ko xane mi ngi adina di dac ciona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yawmal khiyam ñoogu ñun li jënd aduna lañ xam li jënd ñu adina ba paré te wallahi yawmal khiyam rek mata li jënd ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serign bu la mënalul ci adina bi ci bir kasso yi dara mënalul dara yawmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la waliyu yalla yi dañu xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam waliyu non lañ xébé adina li ci bir adina waliyu non lañu cheikh lo adina ak li ci bir adina dañu cheikh lo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla dala boole ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal xiyam muno ko ko jaamu ci julle ak wor ak natt asakan dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina mburu daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina al akhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn werantou wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajinul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse soyi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batine nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma ent yalla musa alayhi salatu wassalam salna dalam di siara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siara ji nitu yalla kon musa do won doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba mi ngi koy seti fenen mune ko dama ñew ngir siara ci la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbiu rek makoy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi wali yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara wala lu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiu ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla alal yalla li yakoy may ñet yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mba doxul sax la sama mba doxul te sama mba doxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaaral ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bimu ñewé di sakku xam xam bi deeng lim ko wax bi nga xamé ni dajena ak sayidina khadir majma al bahrayni ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bukku ci ak morom te xam xam bepp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe khadir majma al bahrayni fañu tudé maawul ayat ñaw ayat yaay lajon nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dundu ñu la légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala khad karamna bani adam nité gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dundu nité gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw kassaw rek ngeen balma wota yu bari ay kassaw kassaw wota alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol len li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu de wa trompé wu ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak li def video lo ni nga wax ko rek dara da nga setan tur rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sant sangam wala diw dedet mbir yi nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex akay neex dem jalla Musa alayhi salatu wasalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga niko seigne touba wax ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbir mi dafa sew don yonent rek wala don wali rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci naajwa tang jir benen wali bi xam da doon doxant rek seen ko ñew diko laye bir ñew ni ko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga mu ni ko yi yow damay baña jog jëm ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kérok suba kérok ngon rek re mu ni ko dama baña joge ci kerga gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fekk lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagn ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tang na fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi lu ko waral munu ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tede ba guddii sun borom feñu ko niko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni muna amune ko martaba sangam la don sakku te martaba bi faw dana dundat ñeen fukki at door ca yegg te gis na ni buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka mëna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fadd ko lek ko ci doya di gogou rek la gis ni ci la mëna amé daraja ji muy sakku ak maqami wut te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom mom dé tay ak dé suba ak dé gënaaw suba lémalé likuy téré moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokéré wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la Musa doon sakku moy lu yalla dogal ci mu xam lu ci nam motax Musa alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiyuko mune ko ay ci ngabal ma samay bagage Musa santu ko xam nga Musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé mako santu won legi nak Musa momu ji santu nak legi mo doon mujj donga bi di talibé sayidina Khadir te yonantu la alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ tuti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personne mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko xiyass sayidina Khadir amna ngise gum yoron muni Musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn Musa kom yonent la te mom sharia la xam moy sharia nangul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina Khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak togn la de moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu naan serigne ci nangam serigne te xamuñu dara ci hekma lu tax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax may wax nak muniko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñ sartontu won ba ngi may tarbiyu newon na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def manu ci bu ci sa yoon nek muniko yi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimné nous xalé bi niko dékkat rendi Musa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla ray luut muni ko wayaw luma la waxon ni won na la lumay def bu ci muni hehe wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ñu ndey dañoo mar xif ndax du ngeen may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi wa ñun ay gam lañ ñun sunu yonnikul ci gam jog leen fi biñu génné go kër laqadiko geneen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina Khadir wax talibé bi niko talibé bi jox Musa niko demal nga roté ci ten ba ñu jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat Musa dem di rot di indi sayidina Khadir di tabax Musa di rot di indi sayidina Khadir di tabax ba mur bi soti muné ko acci jël say bagage ñu dem muné waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu luñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mur bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu leen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def lu mu doon tu muné ko hi dama ko faté balma muné ko tay nak mom fi lañ yem mak yow légui fi lañu tékkaliko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traversé muné ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq naam nak amna benn dëkk bu ñu traversé non dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay baña gis su ko gisee dana ko nangu muné ko gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy muna mu ne ko am na yeneen juróomi personne 10 personnes lañ seen bàyyi dafa faatu bàyyi leen fi ñu ay miskine mu ne ko gis nga 5 personnes yële dañoo lafañ ñoom mënuñu def dara yeneen 5 personnes yi ci gaal gi ñooy liggéey di dundalaale 5 personnes yële mu ne ko te bu ma bàyyee gaal gi ak taaram bi mu rombe noonu buur bi bu ko gisee da koy nangu te kon xale yi duutu ñu amati luñ dunde ak luñ dundale seen frère yële mu ne yii lool kay jar na ko nag loolu moom jar na yàq gaal bi muniko gis nga deuxième personne bi moy waju ñu nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna muniko reuyuma ko ci togn ci digalal yalla la ko defé muniko gis nga ngor soosi xalé bobu muna muniko dafa am ñaari wajur yo xamne dañu gëm yalla lool wulu yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamne ñoo puccatiku teguñu seeni wajur fenn te ñom nak seen wajur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay muna muniko ci ñom moy seen karaw bakkan te xala bi puccatiku na puccatiku go xamni ni woor na ma ni buma len ko baye bis dana ñew mu delo len ci kefeur te bu len delo ci kefeur yobbu ne len sawara ba faawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak ndayam muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi baye mu di len delo ci kefeur te yalla man na woor sa gala seen nday ak seen baye jenen dom la waji waxon ku de sa nday juraat man na buma ko raye ndayam juraat yeen bal man na buma ko raye ndayam juraat ah mo dal dikoy ray nusani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko darniel circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalel yo xamni ni ay miskil lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukatu yalla lañ ñu baxon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal bi seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko mëna mëne ko alal joju ñu forna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu dañ mag ba jël seen alal joju le legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dekk bi dañu gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mesure guñ motax mané na defaraat mur bi bu ko defé bala agat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alal yi bay yoyi mu nekk seen ndono lolo tax ma jibanti mur bi Musa ni ko jar nako de li kay jar na jibanti mur te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir serignam bi te siara yi serignam do nga ko koy may dem siara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci doon bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko doon sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul al haram mo nek touba mo yalla ay kesse allah wahid allah wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétaluñ yalla non la amé am njaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci al qudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo dégum jaxass rek yalla jangi taw dé dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngor rir mu bu fekké rir mu du yak dara inshallah taala ñu continue mané kon Musa ngok ali salatu wassalam jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asman ak suuf jele fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik nekk le neena sayyidina umar ak sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur umar ya umar muneko labbayka ya abubakar muneko ah man de dama gison sunna su yonentou bi don def ma beggon ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muniko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lumuy sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama bëggone mak yow ñu and dund la sunna yonent bobu dem siyar ji ummu ayman omar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abou bakkar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mune la bayka abou bakkar wa omar mune ñun dañ la doon siyara ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy metti yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman lan ngay joy loy joy yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyaré motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla umu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yéram ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gané na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko don laaje len li ci nugula waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu keur soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox firne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu ndax ni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba ni kataballahu tabaarak wa ta'ala anna baytul haram tarafuhu malaikatu ila touba wa fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma ewaye ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxte lam waxte seigne gaye defat mak lako cheikh abdullah waxon ci kataba yek nangam nangam bañu delo ci keur ga mu naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla doli njegal te yeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi muna dama bëggon at mu ngi ñew fi yalla xamne dem na keureum ñaari at at muy ma dem fa ben yon siyara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñom it mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla neen yalla taxawu bobu la leen mujjé gis waye en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ñi tamit muy Abubakar muy Omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyara ji ummu ayman mi dem diko siyara ji legi nak ummu ayman nak gañ gañ di joy ñu ni ko wayow ma katti ka ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël ci mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lolu li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent di dund dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam ak nangam ak nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent demna wahyu dutu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yont yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga aljana buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yont yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu Abubakar ak Omar kenn ku nekk ci mbosay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen Abubakar ak Omar ci siyara ji ummu ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaraleen simbo ay rangoñ di joy kon siyara ji lu am njariñ la ahamatu siyar ahamiyatu siyar ñariñal siyara ngir yalla ñun baal okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek ba benen yoon nu agalé ko bu fekke amul burwi batay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni tawbi burwi bi amul limi jeexital ci seigne bi dal kon siyara ngir yalla lu am solo la siyara ngir yalla lu am solo la bunu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siyara ji sa mbokku julli te yalla tax siyara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nagn delo ci hadithul qudsi hadith la bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siyara ji mbokum julitam numu sopp te yalla tax bi nga xamene mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siyara ji mbokum julitam lajjal mako luko taxa juk malaaka ma dal di soppli ko melaw doom adama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa wayo fo dem ayna turu fan nga jëm khala uridu haqqan li fi asal qaryah man de ma ngi dem ci dëkk bi sama benn mbokk mu ne ci dëkk bi dal sama benn wëlëre mu ne ci dëkk bi sama benn xarit sama benn soppe mu ne ci dëkk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la jëm malaka mané ko waaw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne dedet fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox dal nga bañ ko forcé mu ne dedet lol tuxuma jox waaw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko setti muniko dara taxuma djou faye ko djuma bor djoxuma randi mo bagn ko fossete dama ko djeg ci yalla sopp ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé sun borom ni malaka mi waw sama jambo bu nga don setti nu mbiram demé muni mom de neena djum sangam lay setti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay setti da la amel bor ngoy fayu muni dedet wa kon xana da la jox rañu nga bañ ko fofé muni dedet mané ko waw lu la tax nga jëm ci diw sangam muni xana dama ko dedd ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko jéggal nako ba faw jéggal ko muy siara ji ba faw so demé neko jéggal nako ba faw jéggal ko muy siara ji ba faw kon nak kepp ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal ko jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faghfir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Modou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni sol na aw dalam ngir siara sama wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegëlal yalla ci jox siara ji mbokku julitam mu ngeegu sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggelé ba faaw yëmu ci mu jéggelalé sax waji mu siara ji fa yanan ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawaru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante yalla xamna ko ñi nga xamni dañuy dégg Moustapha Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj Moustapha Mbaye Sam dem Moustapha Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wër ak laaj ak seen ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal ma ak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Moustapha Sam mom ñaamu yalla su doye di la yalla neen yalla jéggal te yeeram leen lepp mang koy yef lepp mang koy yef fa ngeen di dem dima laccé ñu naan la du fi ak ki xamé su ko ki ñew na fi ki dem lepp yeg nako waye yalla mi taxon ngeen jog mom xamna te amna fay te da nga leen fay Moustapha Mbaye Sam mi ngi fi ci daaram di ñu xiyaa ulumu din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du lenen ndax man yuruma alal jumay joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena seigne touba neena jasaakumullahu khairu jasa tasawuru tahabu yalla neena jog len siara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day dolli ciofel seeti nit fekko ko fa da nga yaakar ni Moustapha Mbaye Sam nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mune xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxana jog tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jalla dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolle ci yow ciofel Moustapha Sam mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yaakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxono jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñu wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yonnatu sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la ufi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawatil janna wa tabawatil janna man sila
1: alayhi salatu wassalam
0: abi urayna neena yaronata sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digel mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa waccu way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siara ngir yalla rek ko taxajuk muna muni xam nga fuy sa waccu way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lol la mustafa ali salatu wassalam wax lol la mustafa ali salatu wassalam wax yaronte neena doom adama dana jëf ba jëf lolou ko doyadil ba jëf lolou ko doyadil ñi nga xamne dañuy wax naan jog siara ji bammel bi dala ñi leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ban hadith ñi ne yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni كنت نعيتكم عن سياره القبور وسروها نينا لول دال باكو يلانتي واخ باميل بو جيغي تاخ مي واخ اي وايا نداو ديغال كومونتير يي ديغال كومونتير يي اي تحليقات يي دوي دي يي دوي دي يي دوي دي تحليقات يي دوي دي اي كومونتير يي دوي دي يونت موم يونم دا نيتي باميل بو جيغي بو سوري يونم نيكو شي jele nañ ci aba ali anayburi aba ali anayburi radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dund situation bu critique ma jaxle munatuma ngelaw ngeen balma aba ali anayburi muni bi nga xamné jaxlé na mënatuma tuddi nelaw ndax problème yi fess na del sama bop néna fara aytu nabi ali sallatu wasalam ma tuddu guddi rek gënt gis yonent bi sallallahu alayhi wasalam néna muni ma ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajatak aba ali anay bori neena dama gënt bima amé ay problème yu dul jeex dama gënt gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo bëgge mu jeex bu suba bo xeyé neel ciowu dem siara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siara ji ko muniko gis nga boko siaré bu nopi na nga jéggulu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def wallahi mang len di watal ni bari na nit ko xamne amna problème budul jeex kero bam solew dalam ñew siara ji cheikh ahmadou bamba man masna ci fekke ben saoudia bo xamni saoudia la wax de bo xamni limuy wax waxu ko dank mang mom ño del mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp am koy deg muy jambat ay soxlam masna ma deg ñu ñaan diw sangam dana dem barabu señ touba ba def nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba diwo nga ñew nangam daal di jog dem non la sotte kum neex weddi faman sa'afal yu'min faman sa'afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni berebu yonent yi xamru yonent yi berebu nangu ñaan la wallahi xamru yonent yi berebu nangu ñaan la xamru walli yi berebu nangu ñaan la yalla xamna ko xabru yonent yi bëre bu nang ñaan la waye xabru yonent yi wal yi tamit bëre bu nang ñaan la wa kuy nang ñaan bi yalla fastajaba la rabbuhum yalla ay nang ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani nyata yon nyata

nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yaw nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof mënu ko wessu ak ndof mënu ko wessu aba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yu dul jeex ma gintu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillaha wasaltaqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yonnati ilani ak khabru walli wi bere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sa départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faawu intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye señ Muntaha mu yëkëté kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lolou lañuy xol ci mom lolou lañuy xol ci mom waye birab yoy birabu nangu ñaan la birabu nangu ñaan la de yalla xamna ko jere nañ ci sayyidina Ahwaisul Kharini radiyallahu anhu defena waysul kharini yeen mom yag ngeena deg histoire am yonnentou sallallahu alayhi wasallam gandero nako batay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy waysul kharini daana lek sax wetti ngeen bal amna bis mu ñew di lek wetti fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ño ci bokk yam bi waysul kharini sayyidina waysul kharini mom mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ko ak kon xana legi war ngeena nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg théorie ci sun nopi nan ñi payam ngen bëgg tawriisi ci nopi nan ñeppayam yonent mo ni ab jaama ngi ni bo xam lu wax yalla def hoy sul xareni te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin suma nawara di wote hoy sul xareni ma nga yaman waye teewul mom ñaari liyet nam yi muy Ababakar ak Omar wala ñetti liyet nam yi Ababakar Omar Aliin neena leen won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo leen ko tax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyet na ni yow Omar yag Omar yag Sayyidina Aliin yeen ñaar yeen akoy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo leen ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi Abubakar nek khalifa ba joge fi Sayyidina Umar nek khalifa ci la Huwaysul Kharini doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Huwaysul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara bimu ñewé ben délégation bu joge Yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir ba Omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bi ñewé daal ni leen wayé ana Waysul Kharini mamay dégg fofa ñu ni ah Waysul Kharini mel na ñoo and mi ngi ni mu ni ha mu ni waw ñu mu ni ko kay mu ñew Omar sukku ci kanamam ni ko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi Omar khalifatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam

الشباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك. محمد كونيكو يو كيرن إبرافاتي مكة رضي الله تعالى عنه كناو بن حميني معي نيان جامي سن بروم أكيوالم أكباركيم أكيرمانديم سوتيكو تي يو جناو لولو لما بغون nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay mourid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñooñu ba nopi nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mune ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamne ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamne ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen morom ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxambaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cër na lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lool ak jangal alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yi ne kep la fi amon moy tok fi di jangal alquran ba ñu suba lañuy dekk nena yene ji rek la amone ci touba lenen lo fi deg pexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amone ci touba moy samp fi dara di jangale alquran bañ ñu suba lañuy dekk gaay fi ñew defi def lenen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am nena lool rek moy suba yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax ni nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi luñu jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñu la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko ko momale waye seigne touba mo momuko momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bagn nako ba kérok bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alcorane r plus 4 am la guen r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alcorane demal ci daray gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko euwe mu naaw moy don daara ji fa la do nga ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci kër kilifa yi manam daray propagande do nga rek la won daray propagande ay talibé dong la won du lenen propagande ay talibé kep waye seigne touba am li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xanté bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi woon ni ñu wuté mané ko jëm ci roy Seigne Touba rek waye dëkk ci sal bu melni bele fété mbarum alquran mako ko bama xamu daan la khadrallah la khadrallah te kat gañuñu borom dund yu lexi yoyu mom la classu seigne moudou mbay cham gi gem de nanuma seigne moudou mbay cham bal ñoñu do nga lañ yaakar ni ndax lexi rek lañ gem motax ñomit talibé lexi rek lañ am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañ di la dox mbañu di la mat waxuma ni nak lexi da gënul dagan na waye nak na fekk li wara am ba nopi nago jitu
lig ci dara nekku ci l'islam mom bëgg na lu lig ci dara newu ci ma muskile fihi waye nak bul sagane li taxone l'islam may la lig ci bi nga amé mom ci arna non la melone mom dafa fexé won ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko lig sam mom ma joxe misal ak njabotam defaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet rafet rafet waye neegu ñax ba ñu dër ko dañ ko dër dër la wax de dër dong dër bam ñëwé diko sét ci mom am tierno bim ñëwé di sét ci neeg bi fekk ñu dër ko dër bu rafet mu sétantal neeg bu ñu daan nañ toj dër bi li dafa di dafa dafa bakkani bop nañ ko toj nañ toj dër bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet donte nak dara neeku ci bu fekke li wara jitu jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen li ma bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suhdom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci rabbi fati mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni watu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ne fi fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joxe sama lettre rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga seigne muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye seigne muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak seigne muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak ku la meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam ci yoron fatim bakki radhiyallahu ta'ala anhu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xamni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa serigne ci yoron fatim bakki dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamiñ wo mana misale ni mam tierno beugé won seigne touba amulo lamiñ wo ko mana misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour défi yonent warna dé mu défa mam tierno fatou mbacké non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beggé seigne touba muñ ko muñ munu ko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre ne ko ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila sahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax ciofelu tierno gogo yal nañ ko yalla rafatalé ciofelu tierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatalé nu bëggé ko seigne touba ay wal masbu seigne touba ko waxal bopam dé daniko é ki ñu rendi é yow ko ñu rendi ki lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paaka bëgg seigne touba té nit du dé ñaar yoon yow tierno dañ la rendi ci paaka bëgg seigne touba mune ki nga paaka bëgg seigne touba biñ la rendé paaka la bo xamni kuñ ci massa rendi
texé nga té doto texé di ba yowmal khiyam yal nañ ci yalla rendi way yal nañ ci yalla rendi bobu paka yal nañ ci yalla rendi seigne touba nénako yow tierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba muna muné ko té gis na ni paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay texé té doto texé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

0: lutax bu wa mun yalla deug deug nak man ken ëpp ma yërmade innahu huwa tawwabun rahim man ko mëna balela ku bari yërmade la tamit ana yan baat la yalla yoni adama yan baat la yalla am waye adama yan baat la yalla dey adama ba adama wax ko ba suñu borom bal ko yim bal ma de ya xamna ñu toy ji ngi reggu tak ñu ngi bal mako yan baat la alquran monuko misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni baat yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tubalel jabaram waye bi mana comme yubalel na lisanu halu jabaram motax alquran ne khala gis nga ni alquran di waxe waye adama mom comme doonul ki awala bëgg wax hawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul ni dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëggé dara ci mom té bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu yim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak numu ko mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuelle lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamni ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bu dé ñu jang philosophe diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna ba dañ ñu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikele dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci juddo mom na atteindre objectifum rek lool nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam loolu mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëgnu ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam loolu adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam xawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubaleel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom maak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamé muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kéra ba nga bindé ma jog tok tesli bima téné dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur ni mu tedde tur wo ko lekkelel tur wo tur wu tedd la wo xamni lola ci way ñaan ding ko may borom ne ko balnala ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netale mom tamit da tombe ak bisutam xarit jalla jalaluhu ñu rand tuuti baye adam ali salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh ali salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adamam ñaarel xam ngeen ni gannaaw aadama alayhi salaam bi no dikkee yàlla dafa faraat monde bi, dafa far monde bi lépp lu mu bindoon ba mu des Nuh alayhi salaam wa man maa ak ñu ànd ak moom. Moo tax ñuy woowe yonte yàlla Nuh ci téere taarix yi aadamam ñaareel, aadamam ñaareel. Sayidina Nuh alayhi salaatu wasalaam suñu borom daf ko bind yónni ko ci jaam ñi gannaaw aadama mu woote junni at, la ko topp mutuñu 40 personnes ñi ko gëm, ñi ko gëm mutuñu 40 personnes. Bi loolu amee mu am naqaru xol lool, am yéene joo xam ni ambition bu kawe la, bu sañoon li ko yàlla yónni dana ko réussir, bu sañoon nit ñi danañu topp yàlla ak yonantam te bàyyi moy gi. Waaye loolu lépp nag amu ko, yëmut ci ñàkk koo am, waaye ñu di ko gundu xataal guddi ak bëccëg. Daana toog moom yonantu yàlla Nuh alayhi salaatu wasalaam di waare, bu doon suñu jamono bi nga ni da daan toog def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko muul boo xam ni 20 kilos lay posé, xeer woo xam ni 20 kilos lay posé, ñu dóor ko ko ci bopp mu daanu xëm. Waa baas bépp tasaaroo daw ñi bi ni rey nañ yonte yàlla Nuh, Nuh dee na, mu tëdd fa, mu tëdd fa ba suñ borom ëf as ngelaw su sedd guy mu ximmiliku. Bi mu ximmilikoo ëllëg sa mu delluwaat ca rek, ëllëg sa mu dellu ci. Waaye yow Nuh, yow xanaa yow nag doo dellu gannaaw, yow dóor nañ la fi bañ naan dee ngaag diwoo tey nga. Mu ni déedéet, du ma dellu gannaaw de, yàllaa ma yónni ba leen seen caay caay gii te topp yàlla te ñëw ànd ak man. Mu nekk ci loolu, nekk ci loolu ab biir junni at yu manki juróom fukk, kenn gëmu ko, kenn kenn kenn. Moo tax toujours wax ni bul wax nit, bul wax mukk pour convaincre nit ñi ñu gëm la, amul solo. Li ngay wax, wax ko ngir yàlla rek. Nit ñi gëm la ak bañ laa gëm, nit ñi bëgg la ak bañ laa bëgg, nit ñi topp la ak bañ laa topp, yemale leen rek. Yow ginnaaw li nga war a wax yaa ngi koy wax, te sincère na sa digg ak sa borom, te yàlla dong nga tax nga di ko wax, amul problème, bàyyi la ak yàlla. Mooy li Sëñ Touba waxoon ni ñaari garab a ngi ni yoo xam ni benn jëraluma ci gësëm muy tàbbi, benn. Ñu ne ko lu tax, mu ne bu ci ñor dana tàbbi ma for, bu ci ñor rek dana tàbbi ma for. Ñu ne ko ñaari garab yan la, mu ne garabu kaay jox ma diya, kaay jox ma addiya. Mu ni googu garab jëraluma gësëm man Sëñ Touba ki la war a jox addiya, yàlla namm ko ci moom, bis dana ñëw mu taxañ ko, solu dàllam waaxu di la wër ba gis la, jox la ko boole koo ki jooy, kon jërul gësëm. Nee na beneen garab gi ci des mooy garabu kaay gëm ma, garabu kaay gëm ma sëriñ bi wuti taalib. Mu ni jëru ko ki la war a gëm, bis dana ñëw yàlla rëgët ko, jiitat ko, wammat ko ba mu ñëw ni la aslamtu nafsi ilayka, kon googu garab jërul gësëm, jërul gësëm. Sama way jur nett li na mëne Cheikh Soy bu Mbacke radiyallahu ta'ala dafa mësa ànd ak benn taalib yi ñuy doxantu ci àllam boobu yi ba yàgg ñu àgg ci benn dett mbeer. Moom it dañ ko ko nettali, damaa xamatu ndax Sëñ Fallou Soy bu la wax ni moo ko nettali wala ti xuma sëñ ba jaañ goréetuma ci ñaar ñooñu kan la ci, waaye ñaar ñooñu la wax ni kenn moo ko ko ci nettali. Nee na Sëriñ Soy bu di dox radiyallahu ta'ala anhu ba yem ci lu mel ni ab dett mbeer mu këdd ci tànkam ni diw na lii de xanaa nur nab dett mbeer. Mu ne waaw Mbacke, daa mel ni dett mbeer la. Mu ne ko ndaxam sax de du dett mbeer, man mi maa fi muuloon muuli ban, muuli ban. Ñu xam àll bi xam nañ ban ab jànji lay doon, nga gàjji ko tooyal ko, boo ko muulee day mel ni comme muuli ciment yi. Mu ne maa fi muuloon muuli ban, bëggoon bu ma amee ciment taqale ko far yàlla ji taw muuli seey, moo tax mu def lu mel ni dett mbeer nii. Kooku ni ko ay waa jile Mbacke, ay bu ko diw yëgoon nangami tonni ciment la lay jox kon. Mu ne ko waaw, waaye man duma xalab nag, man duma xalab, man duma xalab de. Mu ne ko gis nga al axdar yi li mu wax ni ak lu am waalu naas bi xayriti bi nafsi, man ni ma ko déggee mooy waa joo xam ni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci teyok bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la déggé ak lu am walu nas biti bi nafsi lek alali nit ci teyok bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul teyok bakanam bi khayriti bi nafsi xolal waxi cheikh sooy bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gëm ben jëru ci gëssam bu ñor tabbi yonntu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gëm té après da ko téré yonent ndax da ko téré ab yonent kon diw gëm la ak bañ la gëm lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gëm baxna faman sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur lolu l'islam jangale de waye nit ñi mom li gëna bari ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñom seen dedet bi mi demé wut nonu kum neex gëmal kum neex wéddi rek waye amnu cheikh abdullah mbacké waxon de neena day gëm de mo gëna woor wéddi dal gëm dal mo gëna ansiré wéddi ndax la ca gëna wéddi mom dafa danser li fa danser cheikh abdullah mbacké moko waxon radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alaihi wasallam bimu wote juni adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone koy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci nga xuf kenn rayal ñep ñu yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp biir jigen ñi bimu len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal gor ndax gor gi kuy juroti ku gem yalla lay don wala dotu ko jur jigen gi ndax dess na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dotu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi gor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf deful fi dara ah sun baram ni ko ayca man sa yonent luma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh alayhi salatu wassalam dem yett gal yalla ni ko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillah mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yont yalla non ndax bobo ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yont yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu andi xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dani khila ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo gal nga defar ko ay ca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibe say donga ñu dug ci ñom ñep muni ba mucc joté mané ko waccal mucc nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucc de yow non alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la waxe waman ma'aka jamonay cheikh ahmadou bamba ni geumon seigne touba top ko fu seigne touba mucce da nañ mucci waman ma'aka je cheikh ahmadou bamba joge jamonay seigne mouride mustapha ni ko geumon top ko fu seigne mouride mustapha mbake mucce da nañ mucci jamonay cheikh ahmadou fadal ni ko geumon top ko fu cheikh ahmadou fadal mucce da nañ mucci ila akhiri ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman ma'aka rek waman ma'aka rek waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamono avant muy dem ba saqul muhammadiya seigne touba atté nako waxon nako waxati ko man ci sama wal bu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatina ko waye man mom ci bo xam mako netti ñu ni suñu jaw paxa mo doon nafar alquran dayu min alquran di nafal alquran gis yawma yawmay ci alquran dal niñu bare ca yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma walli yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in balm yowma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jaay ak jaay ngi melni ñu mandi ila akhirihi neñu mu daldi bis bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko limu don nik alquran yu bu saw fit yawma yawmay dal mom la meunatula di sere munika yawmay de bari na way xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam na ka kon day mbacke fak nako moy prêtuma ci attention kon na mbacke fak nako seigne touba niko dajew ak yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadduhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacke mune ko xana bu keroge ginaaw sun borom neena kenn ku nek ki nga defon reference fumako musel lafa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu keroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man seigne touba dana len doy mune ko seuk mbacke doy nonu seuk mbacke wallahi karok de ko fa and ak seigne touba wallahi jirun ngay tit yowmal khiyam ko and ak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jirun ngay tit do gis lolo nakari muk do ko gis do ko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xamni buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla nuko sopp def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawmil qiyamati xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuugé ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagul de ci lima jangagul man kudul ahmadullah kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayi way bama degatiko tuuge way kudul ahmadu rek yalla wax na lako mom nak neena yalla musta do tankam bi fum koy waxe tuuge ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisatagumako ci kenen suma ko gisee ci kenen ni dana ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la massa degge ko wax lol yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko massa degge kudul mom yalla masnal le bu mu amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal ko wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masnal ko wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bu la ne buma joge ga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxumako ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxol lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhi salam musal ak njabotam ay talibin ñu andon ak mom te gem ko ndax alquran loolu la wax kat mi man maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonante ak cheikh muntaha jamonante ak cheikh muntaha te nangu wo top ndigal ak cheikh muntaha jote wulen tous yeen ñaar bokko ci mi man maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñako gëmon mucci nañ génération yontu yalla isa ñako gëmon mucci nañ génération yontu yalla musa ñako gëmon mucci nañ génération yontu yalla muhammad ñako gëmon mucci nañ nonu ngay gëme ni génération seigne touba ñako gëmon mucci nañ génération cheikh mouride mustapha mbake ñako gëmon mucci nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ak ñom cheikh ibrahim niass al-qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo mucci dinañ mucci yowmal khiyam ko xamne nak topo seen ndigal bayiwo seen tere jote wulen dara ana bok rewmi do ngeen def waye jote wulen dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblise ngi ni day tuddo wo seigne touba lo ci man iblise ngi ni day tuddo wo seigne touba waye lo ci man waye jote wul ak seigne touba dara faraxtu iblise kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man seigne touba jote wuñ dara waye bes bu ne nga gis waajo xamni iblisa nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo seigne touba bu ko nexé sax man na xey ni seigne touba bindu yalla katchi kesse seigne touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tan yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bind na ci ñoo ñu xam dañuy tuddo wo iblis di sanni ay traak mom lañu melni docteur ibrahima salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur blanc ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ndortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ suruf lañ mi iblis sanni ci ay batam ba yalla diñu ko netti suruf nañ mi bi yefari di and ak muhammad di sujjo iblis leen sa ay bat bi lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ak ñi deggu wut yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax wa man ma generation bu ni wa man ma rek ñe top kam andal fu koko mucce rek ngeen mucce motax nak top kuñ yaakar ni dina mucce am njariñ top ko yaakar ni dina mucce ah am na njariñ de même bu erreur amé bu muccul sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna, alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega saxan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neubut xamuñu ko bu ko galankoré ba mënta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bu amul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla dutax so yaakar yalla tax so yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kéro bima togué ak mom loolu la ko jëk wax maniko man lima gëm té loolu ñima koy waxal bari wut dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mani loolu défi la bo xamni dama ko lancer pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tanku cheikh muntaha fu neexut yalla kay wax ko kérok bimu gané jamono bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal amande xawmako ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla nañu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek ka tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax ba kay wax yalla taxon ba kay wax xamu non sax dina ko gis ba kay wax sax xamu dina ko gis deug yalla yalla rek ka taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñu yent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci la ko yalla defale tawfiq ji moy musal ñim andal bu ñu rando tuuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam Musa jambu luq njur lewon Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waqante ak yalla rek fekke man nañ ko waxe non Musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep Musa ci gëna luq njur yonent yep Musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale ak waajo xamni da bandi denj ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekk ndax febar 40 ans du sekk ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'aun ni ko doko fi sansé muni ko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bul sa jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko lay te sansé ko lay te ki wéddi lajal Musa wala nga laj Cheikh Ahmadou Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank khalo li yarkan li abwa bis salatini ta us jawais tukhni kul ma'ini seigne touba ni muk ndax buma ñewé damay sans système bi te buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li walax di wax naan bañ mbëtt tay naan ñex sa ngi bo bañé mbëtt bayyi walé fa ñex ma rek nak motax Musa must nangu muk lal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko lal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Moussa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Moussa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu daldi dégi ci wu melni ay julit ñu gëm Moussa daldi commencé di recherche ba xam kër yi gëm Moussa yépp alayhi salam buntu kër bu nek ñu croix ko biñu andilé Firawna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Moussa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sacrifice manam nañ leen tecc fi barap bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sacrifice leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wëlba ci croix yi croix bu nek rek mo wëlba ci ko ci kër ko and ak Firawna ñi xam ñom lañ joxone mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndek ñu ñuy ray yépp ay nit ci Firawna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbolem ñi nga xamni ñoo and ak Firawna bi asman cété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nit ci Firawna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran di misal فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا انما ربي سيهديني سن بروم نينا ربي سبحانه وتعالى بيغا خاني فرعون ييونا ني خبار كو نيكو نديكتا كات مبير يي كونترير بلا ني راي نييب سي ولاني بوك موسى كي غايام داو نان سي غودي مون اتي نان لين دابي دال دي جيتي ارمي بي موم سي بوخ لغي سولدار ساخ دويتوني كو سي مبير موكو جيتي موم فرعون ñu dakk Moussa diko dakk mo fek geej gi yi nga xamné fek na geej gi yi nga xamné ñoy talibé Moussa yi ni Moussa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Firawna ci gaayam dana ñu jot inala mudrikun yi nga sayidina Moussa yaqin bimu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inma rabbi sayajini mangi and ak yalla ta dana ma won fuma jaar mangi and ak yalla dana ma wutal solution mbir lum jafé té nga and ci ak yalla solution dina ñew yalla xamnako mbir lum jafé té nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution té nga ci sa kanam inama ay rabbi sayadini inama ay rabbi sayadini bam né solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna ila musa an adrid bi asaka al bahri fan falaqa solution dadi am une balle
1: wa
0: neena ma xamanteni sun borom neena ko yow Musa alayhi salatu wassalam daf ko wahyu liko Musa ayat bi nga yor door ko ci geejgi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fek Musa ngi and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël men mbedd mi daldi genn sun borom ni wa anjayna Musa wa man ma'ahu gis nga del sina de wa man ma'ahu del sina de wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'ina nin yalla ñu daldi musal Musa ak kep ko andal mom ku mbokalon programme rek musalna Musa musalale ñu bok ak Musa programme wa man ma'ahu ñi nango top ndigalam waman maahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem waman maahu ajma'ina legi bi ñooñu muccé nak mune sama akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam señ touba neena xibar nañu neena xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference señ touba ci ñi gëna jégé ci waram xamal waye mom do nga wax ko dé yaronte sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé alayhi salatu wassalam ngarandu wat tuti Musa mom xesa bi gudde la waye mom na ci yam fofu dima ko waxe won bu fekkone yonent dina lukku njur dal Musa yonent bi lukku njur la bu ñu delo ci benen yonent bu ñu wax sayidina Isa alayhi salatu wassalam Isa alayhi salam yonent yalla momit yalla yoniko mu traverser ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say say buñ wax buxtu nasar waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ko yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhul ilahila amna ñetti bërepp yi gëna graw ci nit xana nit ko di ko traverser ñetti bërepp yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñetti bërepp yi bërepp bu jëk ba moy nit buy gané adina mi gané adina traversement bu danser la mu ni yalla nak ma ar buma dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bu guen adina dama adama ñaari ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy bu dik adina ak bu delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit bu dik adina bakkanam ci xottu gerte bu dem al-akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom mussel ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi nak moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel boma mussel sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñen ñi ni bis bang may dekkal bisu dekki batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bimu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhis salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxe waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan bu don yalla du ñaan ma ngi wax ibrahima salih docteur ibrahima salih mom ni ko na dem ci ñaani seigne touba yi rek ni muy ñaané kon dina xam ni seigne touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fen gën goor yi amul waye da ko degge ci benn seytane rek benn seytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lolu do nga la degge nonu seigne touba netti ko ko nak nonu seigne touba ko ko netti grawal mbir ma nak mu ne tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu seigne touba nga dajel rek nonu seigne touba nga dajel motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam budon non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wu duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako waaw ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yubba allah rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wéx dutax ñu nanguko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku dégg ñaanam yi nga xam ni du yalla budon yalla du soxla li salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar len ma weddi tuma ji ngeen ma tek ba ngeen xamni isa du yalla isa du domi yalla ñu ni ko kan la mun salika isa ibn maryam qawlul haqq allasi fi yamturun ki wax li xam ngeen ni man juruma ko de domi maryama li moy deug qawlul haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek ñu ne da ngeen xamni isa du domi yalla domi maryam mi la yi na ngi werante ci nan isa doomi yalla mu ne xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna nak te deug yalla uma soxna isa mom ali salatu salam biñ ko yollu ngare bu bëkk ko ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla mussel bisub tam xarit ci lako yalla mussel biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla mussel li baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejé ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñum duggu sé mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam diko yalla soppé bam niro Isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi Isa ci mom mo jëlon avance ni nañ ko fay mo ray Isa ali salam ni mo xal légui ni yeen ni nek la borom tay fanan ah légui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xani moy sidat bam niro Isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi Isa ñu ñu koy yaay Isa dag no bëgg nax rek da di koy far ray mom dal di koy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du Isa motax alcorane misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum reyu len Isa salabu len ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nuro Isa rek ngeen defé ni Isa la waye du Isa alayhi salatu wassalam du Isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou téma taxawlo fofu ci ngent yalla Isa xamna bu ko defé dimanche bi di ñew ñu égal rek nga defé na tambalé ci Yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ni far yeggale ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhirih te ñoo ñepp ci bisu tam xarit leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di fakhas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yep yalla jexal ko ci bisu tam xarit di wéro muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la nak sax nak lu nek la correspondé bimu correspondé dunduk yonent yalla yi mo salam yeb cette histoire correspondé ak bisutam xarit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bok dajé ah akay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu sallam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis deug wax ko dawañu dara parlo amul ñariñ mi liñ tudé tahasub du jur résultat motax amul résultat parlo du jur résultat far nak da na jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nañ ci yalla mussel inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko defé seigne moudou xamna di ngeen may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulu nam wara estabalé ah su ko defé rek bañu na nénal mbokki julit yi mbokki talibi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi ñu wéssu yépp xayna bu ñu yalla defale tawfiq bu ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxe cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fepp fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yëngu na julit ñepp la seen xol yew waye da ci rawati nak talibi seen tuway ñom yalla xamnako yalla xamnako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeemusi di mustafa mbay sa moy ngal xol julit ñooñu moy ngal xol talibi seen tuba yu sincere yoyu ku ko yaakar joom nga seen tuba rek ko yengal seen xol du keneen yalla xamnako ku ko yaakar joom nga nongi delu yesala sunu cant ci al khalifatul al li taifatul murid ya cheikh muntaka waye di yesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci ni mako waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wel muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati ko waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awmu fayam lolu awmu fayam xam nga du wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako faye munuma wax lolu waye jëfël nitu yalla da nañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defena ni deg ngeen ma wax ba tay ni ginnaw señ touba walli wi yalla yi cheikh mahmoudul fadal mbacke la ci jëk rasoul ci gënt ginnaw señ touba la señ touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñett wara dalé alcorane ci goor gu ñi wax señ magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mahmoudul fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tafasi wu nek dama ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakar ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeel ben gi dama ko don wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba jusqu'à présent sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mahmoudul fadal addiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won waccel sax alcorane boba saxal na ko rek bis bu ni témeri ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi mën nañ ko gisee ngirtal waye yalla mi nga xamni dara ump ko sédé na ni limay wax wallahi wa rabbul ka'ba ni la amé wallahi ma tattisli yalla namako yalla fayal mom cheikh mahmoudul fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa mom cheikh abou daf may jew fuma nekku day wax ni mustafa may baye may ndayam da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamnako mustafa may baye may ndayam yalla nako fi yalla yagal yalla ko fi yalla yagal te kat difu ko ci par parlo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax duma ko wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa newon da wax raison yi tax mu def ko du par parlo de kon ñing koy wax jazakallah khair jisaay jataayam bi yalla na yag kérok bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet defena 2012 côté yoyu 2012 la ba 2012 la bobu ma nga fele ci ray ba dara jang fele ci ray ba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur cheikh mahmoudou fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may seigne fallu ko baña ko nangu nak may seigne fallu comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fek sus rek mu mu mu muy soga genn xam nga amna ben ndigal luko ci yamu du faral jox li gëna jafé bam ko ko joxé batay musuko ba ben dog la ci alcorane bam ko ko joxé batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alcorane ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alcorane ñewu ci kenn yalla xamnako xawma ko ko gëna man alcorane ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mudou fadal dog bim ko ci joxone amul bim nekké khalifa bam ko nekk kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de maangi ni jëm luga ca gambu ga waye big dama gën nga taxaw fi ci barabu ke seigne fallu gi nan may seigne fallu ko bañe ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wéru wi bañ agge ci wéru ki danaka rek man nga xani seru wéru rajab mom ci bom sax mu tegal ma ci nima may tay ji luga la jëm ni ndax alhaji bara man la yabal ci kër seigne fallu goge fofé ci gambu ga kéro lolou la ma ci tegal ni man mit maangi ñew ndax fofu la jëm ndax alhaji bara man la fa yabal bo mo fa daan représenter alhaji bara bu nekkul khalifa wer yoy ñu ci tag rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa cheikh mudul fadal maangi tuubal sama borom nak ci netti gi makoy netti lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko leral pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak cheikh abou lu yagg la yal nako yalla sam yal nako yalla ar yal na yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xani mom lako sama wajur dogalon suuf sa mu indi fay donga dawuma juk ca dara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara dara dara lum am doynako cheikh mudou mbey cham kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yaa tuo kër jaalal ku yàlla saf ndox mu neex rek dana dikk ndax man yàlla maa ngi fépp fépp nga fi man te may jotali message bi señ touba it ni yàlla moomu nga xam ne mi ngi fépp fépp nga fa moom yàlla moo mii ci moom laay sukkandiku wooteel yonte yàlla mohammad alayhi salaatu wassalaam fii ka unaadi kulal biladi moo tax wooteem bi daj na léegi addina bi yépp moom sëñ touba addina bi yépp woote bi daj na ko ni woote ibrahima daje addina ndax ci ndigalal yàlla la ko teg noonu la woote sëñ touba daje addina ndax ci ndigalal yàlla la ko teg ahamitu sukuru wala natiije bi importance sant yàlla wala boog njariñ li njariñ li mooy ni ma ko waxee njariñ li du mooy bopp maanaam dereti bopp la du mooy mbaggum borom njariñal sant yàlla dereti bopp la du mooy mbaggum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi la sadid yàlla nee na sant yàlla dereti bopp la du mooy mbaggum borom sant yàlla dereti bopp la du may mbaggum borom loolu la suñu borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waaye nag wala in kafartum in azabi la sadid koo xam ne yaa ngi tewéri si nit ñi ngir bañ ñu sant yàlla yaa ngi tewéri si nit ñi ngir ñu bañ a dem fu ñuy sant yàlla mu ne xam nga kooku lu koy xaar in azabi la sadid ñi nga xam ne ñu ngi jéem a tewéri si nit ñi ngir ñu bañ a sant ji yàlla mu ne sama mbugal mu tar a ngi leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yàlla dañu wax ni ridallahi taxala muallaqun bi sukrihi ku bëgg ngërëmal yàlla yàlla ngërëmam mi ngi ko aj ci nga sant ko ku bëgg ngërëmal yàlla rek del sant yàlla nekkal ab santaa kon rek léegi tey bu cant gi yàlla rek taxee lee nga am ngërëmal yàlla muallaqun bi sukrihi ridallahi taxala muallaqun bi sukrihi ngërëmal yàlla suñ borom nee na tabaraka wa taala maa ngi ko aj ci nga di ma sant loola tax ngeen baal ma yont yàlla Moussa alayhi salaatu wassalaam suñ borom daf na koo misaal ci alquran suñ borom dani laqad arsalna Moussa bi ayatina an akhrij qawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami llah inna fi dhalika laayatan likulli dhabbarin shakur nga sourate ibrahim sun borom ne maa yónni yonent bi ñu wax Moussa digal ko ni ko yow Moussa alayhi salaatu wasalaam na nga créé benn bia benn bia benn environnement na nga créé benn mawsim mawsim mooy événement créé benn événement boo xam ni sama jaam ñi nga xam ni dañoo war a texe te dëggu te dëggal créé benn mawsim benn événement boo xam ni ci nga leen di génnee ci bakkaar yi ñu nekkoon musiba yi ñu nekkoon fàtte gi ñu fàtte woon yàlla nga delloo si leen ci yàlla akub yonantam mina sulumaat ila nur an axrij mina sulumaat mina nur an axrij xawma ka mina sulumaat ila nur loolu la suñ borom sant yonte yàlla Moussa na nga créé benn bia benn environnement boo xam ne yow Moussa bia boobu environnement boobu li tax ma créé loola ko mooy dama bëgg nga woo ci ay nit yoo xam ni bu ñu dikkee xam nga luy doon seen liggéey mu ne amuni mun ak sant yàlla sa baar sa cour muy ndax man yàlla ci diggante muñ ak sant yàlla laay xettlee sama jaam génne ko ci ay lëndëm yóbbu ko ci ay leer mu ni ko kon nag créel bi a boo xam ne yow Moussa alayhi salatu wasalaam sama jaam ñi da nga leen fay dajale ñu daje fa di sant seen borom ndax bu boobaa ma mën leen a génne ci ay lëndëm dugal leen ci leer an axrij xawma ka min dhulumaati ila nur min adhulumaati ila nur mu ne bul dañ mukk nag di leen ko fàttali wa dhakkirhum bi ayamillah foo toll na nga leen di fàttale événement boobule événement boobu foo toll na nga leen koy fàttali yow yont yàlla Moussa alayhi salatu wasalaam ma ne yàlla lii la santoon Moussa ni ko na nga woo sama jaam ñi dama laa yónni ngir nga génne sama jaam ñi ci ay lëndëm lëndëm yóbbu leen ci ay leer mu ne te loolu mënoo koo def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga leen di fàttale da nga leen di fàttali bisi yàlla yi
sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbootam secretam ci lay texel ñu muy texel man misalon ko ci ni ñi nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal makal mané ngeen dindi makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxu len ko won te seigne touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bind len magal buñu arab bi laaje niñu ma mana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbootum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir baatu magal mim gi moy mbootum magal ak touba kef gi moy mbootum gam lam gi moy mbootum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir baatu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arab yi laaje lan moy magal ñu leral len ko bam dugg seen bop ñu xamal len ni magal mboot la mu seigne touba genné ci lak wolof tuddé ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni mbootum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdi wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat la ko yalla dexej mbootum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbootum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiane mom la yalla boole jox seigne touba mu boole ko mbootum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbootum magal mbootum laylatul qadar mbootum gamu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbootum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiane ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mboot ma nekkon fofa yalla dako boole jox ko mu dexeñale ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yépp la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joggé continuité la keneen ku ñew ah légui nak du cheikh ahmadou tidiane joggé cheikh abdou khadir jilani joggé fi seigne touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbolam la nekkon ci mbooti wirdu yoya def nako ci sa bir wirdi wi laylatu khadar dem gamu dem seigne touba ñew indi magal yalla niko boole na mbootum magal ak mbootum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolou seigne touba ko waxal bopam seigne touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len magal de len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa alayhi salatu wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon evet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna Musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayamila inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek sante ko yalla la fo fek ku meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bo na la wërni abdan shakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote tam ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote tam ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba mësseur parti ba kenn du la sante yow yalla kenn lutax mu ne ko adama ki sutum motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sutum dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison bu wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement mu na ma ñoo ñu duma leen setan li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sante yalla
wa lutax iblis bamuy defiyé yalla niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sant yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de ajmaka ngi fi de jang alquran ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeureum té moy sa ngeureum yow yalla té ngeureumal yalla mo dakk du gajjina mune ko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digg ak ñom ngeureum sant dana fexé ba sa ben jamm du la sant mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jamm ñi dana leen dikke nday jor pour terroriser leen ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko maangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jamm yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jamm duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sante la yalla señ touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ irwanu shaytan la ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam té positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décourager ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magal di sant yalla wuton na ay ndawam nak tek len ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla señ Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim waye nak wala tajidu aktharuhum sakirin dana len dik point bu ne dana len dikke wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sant man yalla lolu dana ko def iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolu ba kenn duko sant wala li upp ci nit ñi duñ sant duñ kala sant señ Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sant yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante la yalla señ Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante la yalla señ Touba wa legi ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sante la yalla señ Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dina fexé ba li upp luñ la sante señ Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dina fexé ba ñi upp di la sante man kon señ Touba moy anti iblis moy anti iblis señ Touba moy anti iblis iblis mom dañe dana fexé ba kenn du sante señ Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla señ Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub señ Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dund ba dé du sante yalla bisub señ Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dund ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom neena len man señ Touba bima setantale lima ko gemé wallahi du santuy ndax santuy yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima gemé señ Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lool buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni señ Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamne ay woromi xel lañ setantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ da sax doon nit yalla shaytané jekul leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler lo leen def leen lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nek nit yalla señ Touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do señ Touba laani do señ Touba laani bur ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye señ Touba dafa ñew ni
bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoy yere passeport diplomatique ak cey bi magal muni lepp man nako am tuduma jaxasok bur lol lepp man nako am ta duma jaxasok bur ñu ne ko nokay amé muni buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal khalo li yarkan li abwabis salatini ta usu jawaisa tukhni kull ma'ini señ tuba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal nit ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku señ tuba ne man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay nan soow pir so pir lay nan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakko ko wacce ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sante yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga mag ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla Musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni Inna Ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifan wa lam yakun minal musrikin dhakiran li an ummihi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim wa laqad atayna fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin mu delu wat ci sante yalla xolal li yalla wax fi rek setantal ko nga xol yalla dani man yalla Ibrahima alayhi salatu wassalam bok ci ulul asmi man yalla mako tan def ko mu nek namo se manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exa manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif
anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakun minal musyrikin mustasak jëf ibrahim musta trahir min wa ibrahim kon lan la won mun xana sakiran li al ummi ibrahim ab santa kon la won ibrahim dawul sak jëf ab santa kon la won sakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la mun bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara lu ni jëmal nañ ko ko waye ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo seuj ma tan ko def ko mu nek esantio gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jëlé def ko mu nek esantio mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa esantio mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratil mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essegul ci la seigne touba jaar essegul ci la sidi alhadji malik jaar ba essegul neena yoon wo nga xamni ko ci massa jaar do essek ci la tek ibrahim mako orienter tek ko ci la yam dedet ibrahim jelewul lol dong ci meena sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adinam ma defar adinam wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adinam jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adinam ma defar adinam ma possibilité adinam dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi uppon alal ci adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agne du rer te gis nga ni adina facilité mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelaayam ak mom muni dede des na menen maqama wa innahu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek ab santa kon wa ndax ibrahima mi ci sant gi mu doon sant yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yoon waxani dootul essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum al-akhiram ñenti daraja yep fan la ko ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek esantion monde bi wa fan la ko yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñew di filmer ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet
bu ci aqi sa ouvri yi ngay liggey lo gennon do am ñego xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki or yo xamni bu ci aqi sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jaray peme sax do ko am ñeugu jaray peme sa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ne ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lool kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmer ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen wa animateur yi di metti mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji rek wañam mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gatam ba sante ci yalla digal nu ñu def ko akay naam bernde ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngagne ko bam sob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jankatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone njang mam fay jang yalla do ngay tax te njang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ñu vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirru jalla jalaluhu khalaqana mawlana motax mu ni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak mëna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala
dama bëgg ñu and santé ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salatu wasalam doon santé ba am daraaje joju non la Musa alayhi salatu wasalam doon santé ba am daraaje joju mu wo ñu wa geej wo ñu wa jeeri ci ñu santé le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may santlu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk mukk mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wasalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ni sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira saxfurullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané wa diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ina man xamna sa bop mu bune leccek sikimam bu wex di katch ba wa adina yepp xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeruko nilen naqari tegumalen ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situwe jalla jalaluhu khala khana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé mangi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam mi nga xamni moy fara ko ni yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al ma'i muni jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu dila teugal yolo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba wax ni moko may ak taxé deglu li seigne touba wax ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yowmal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolu muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolu bima ko datan am dajna lu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am ko mako añane te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako
kenn ku ni def sa audio kenn ku nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw mayu mako de bu ngeen mako añane yalla defal na mako nut waye nelaw mayu mako nak nabahtukum ma an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima daatan deg jerejeefi yalla man seigne touba bima daatan deg jerejeefi yalla mina muni daj na lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma an ala kadin bada li qabla an ara ridan muabada radi Allahu ta'ala anhu wala xnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara han yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi manam sax gisu serigne bi fen ak talib baangi ni jakarlo ak serigne muy muhammad mune eh ya muhammad mune ko labbay ko mune ko xolal paake bi ci sama baat bi dañ ma nal rendi ngir yaw mune ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam lay waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni faatu rek ko tay dem aljana dajje yent yalla muhammad te ñing ko teur de jël paaka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paaka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muné ko ya sheikh yow sama serign muné ko labbayka muné ko xolal paaka bi ci put gi muné ko joxna la randi yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don talibé légui da nan ki ki kay mëna luma dara yowmal khiyam way nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni lenn la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci seigne touba raw len adina raw len al-akhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li lacc khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lol do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam loolu mom waxunuko loolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug ku weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusufa nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusufa da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka ama tax mu ñew indale daraja indale daraja motax bul
sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgg dem fekk nak ñooñu yalla daf leena na la yobbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jaam jaam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la nara yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté husayru ak buxtu nasar husayru bi kera bam ne sun borom gaña ngi ni tuumal ma buxtu nasar ngi ni tuumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako sun borom ni ko après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ni ko ewaye ndaw ya neex mu ne ko buxtu nasar lolu mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow num tuumal xam nga luma jublu ci yow mu na ma ko dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw mu nu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xamu ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la Seigne Fallou Mbacké daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ Seigne Fallou daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sarax ak ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla bi leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la len yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la len yalla xamal amna wali yo xamni yalla de len di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bako tiyé sédélo ko ni mangi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jek ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi beus roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolu rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolu lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabaarak wa ta'ala ci yermane bi yaatu ji mag ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabulisi nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoon yi par ci par la bo di mul magay da ngay de demom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona djok alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrul allahi wa kana lahu ghafurur rahima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn
bi ngay genn magali dong dong la taxajuk sante le seigne touba yalla dong la taxajuk sun borom neena sante le yalla ak seigne touba sa borom mo la taxajuk far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqafu lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable mako taxona juk mom xamna ni événement bobu événement wu jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag nako ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxaju koku jotté wut ak seigne touba da rirma de yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxaju koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu man na and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alquran ko sant man nga boole aj makka ak def tijara te di nga am yool aj makka di nga am manam mos yu balé loolu man naane kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamni gaddaay na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabaaraku wa ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi situ wa jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dan fa man kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi way nak wa man kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ñu xani bañuy gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joggé nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joggé makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ni ñooñu commerce bu dox dong la ñam mu ni amna ko xamni jigen di rafet bimu bëggona tak jigen jaagaday ñew madina su munawara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ni koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajra illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ko ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp neenañu jele nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu aya bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moye bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu mëna xew yalla neena waman yakhruj min bayti muhajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana la waqafur ra'iman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ dem touba dara dul sa yene lulul dem sante la ji yalla ak yonent bi ak seigne touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken mënta téma fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggal yalla ñu leen yalla yërem yalla na yalla def senu faatu di sen nof lay sun borom man nako def gi luko wagn dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won touba ci magal gi
lolou dal danaka diina terete nako ay yoni yon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yonent bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimbul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalu yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yeerum te jéggal leen te texel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom woruko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñewé négatif yi touba rek lañ doon xol di filmé di vidéo ay ca nañ xol ba xam reen ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañ rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gërem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sante di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alquran diñ fi doon jang ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu deppale ko arafu touba waye non lañ gërebe yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong la ñuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawatina bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jañ dal nako yalla doli ñeegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk da nako ci def ngir téral gani serigne touba yi ak taxawulen yalla nako yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggey serigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte waye du serigne touba mom kuko liggeyel bam nangu sub liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyel yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gërem nak ñorbatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim gey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawula dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gërem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullah khair jasaahi ñom seigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak seigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu dooma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne ko safal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñoo xani musuñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca serigne mustapha mbey sam nga joxal mako yalla xam nako yalla ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako serigne touba waxe won serigne malabine diop dagana muy jasakumullahu khair jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaihi al jazaa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla na ma len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxna daara yi ku ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir
ñom ñep dal sant nañ leen ngirem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jamm rek dafa am passepartout la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jazakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbake

0: والأولياء، ولن يخلق يقتي والعلماء ورم خم خم يجي في سين خم خم بقي الله فرد الأين له بقي أنت بس الله عليه وسلم فرد الأين له بقي والدي ويا الله بيقول تنك فرد الأين دعنا كمن جاوخني سنة واجبة له نك بقي والدي ويا الله داي ورال نونو كو تبوك نونو يا الله نونو له والياس بالله li tax bëgg ab yonent ali sallatu wasalam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nek fardul ayni nek wajiba sun borom tabaarak wa ta'ala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la ghafurur rahim wa hal ma sama jam ñi ni buñ bëgge am ci man mbeugël buñ bëgge man yalla ma bëgg leen buñ bëggé man yalla ma sopp leen duma yam ci bëgg leen dong waye duma yam ci sopp leen dong dama tay boole jéggal leen seeni bakkar yowmal khiyam duma leen top dara loolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy suñu borom ne top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa boone bëgg nga muhammad te top ko mbeugël ga du dëgg sa boone bëgg na yonent yalla muhammad waye topp yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mbeugël ga sun borom concerné wuko considéré wuko motax ma diko faral di wax lég légui mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tuddé seen bop nabiyina nabiyina manam dal ñu sopp nabiy amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni dajje bopam neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad dang ko wax ci lambiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga mesu ba ci diginaaw ga wala mu grafasu ba ci diginaaw ga soppo muhammad ali sallatu wasallam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alaihi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro yi xaliss dama jeneele or de ñaari jaaro yi xaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ñu tak ab jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxon shayir bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu mutih neena ki nga bëgg mbeugël gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu mutih innal muhibba liman yuhibbu mutih motax bu fekke ni topo yent yalla muhammad rek xamal ni soppo ko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul fa khat ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene dundu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna si yanti yalla muhammad alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba mi soppone yanti yalla muhammad nim dan doxé la dan doxé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam dan doxé non la seigne touba dan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yanti yalla muhammad bonu pi top ko bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gele ngi mënu dakk gele ngi mu jog bi gele ngi ne beurep daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xobi daldi muñ Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar momit dak geleemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alayhi wasallam geleem yesul mu yesal fofa daldi dak geleem gi ni beurep daldi daw ronu garab gi mu rocc xam yi nako yonenti bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo Abdullah li ngay def lan la mu ni lako Muhammad defé won alayhi salatu wassalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi yina nga ne ngaay da nga sopp Muhammad ko nuppi ne dajje ak bopum neen sopo Muhammad de jotewi len dara ne ngaay da nga sopp Muhammad waye xéssal ba melni tubab sopo Muhammad waxuma nak ko xéss rek sopo Muhammad ah kay gi nga xamni xéss moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni ne nga ni la yalla bindi neexula te Muhammad bimu fi daatan joge neen la bu fekke ni sopp nga ma bul soppi saw yaram Muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé Muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la mi ndax shaytané waxon na ni ñi sopp Muhammad ñepp te xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon Muhammad den ci ñom fala yuqayyir naqal qala fala yuqayyir naqal qala la waxon dana fexé ba soppi lo leen seenu yaram ñom jigen ñi soppon Muhammad ñom goor ñi soppon Muhammad te ñuul ba melni kërri dana fexé bañ soppi seenu yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp Muhammad dang koy top sopp Muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo Muhammad dawul takalam Muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djub motax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam asna to ak sahaba yi ba yag munilil la yu'minu ahadukum atta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in yen amatu nas bi yen sama xet sallallahu alayhi wasallam moy wax de muni yen sama xet amul kenn ci yeen ko xamni ngeumam yalla dana ko ko nangul luddul ni daf ma bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doong mu ni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ñu ay doom doong mu ni dedet daf may bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mu ne way wessu na lolu man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngeum da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wannasi ajma'ina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngay may bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wassalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngeum yalla nangugo ko te nit bu yalla nangul ngeum rek baxagul ngay deg walax njaay di lebu nan sama bop ma la gënal bëgg bañ na la muhammad bañ na lolu sama bop ma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañ na lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma an nabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yent bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol umar ibn khattab xam ngeen umar de Omar xam ngeen ko de moy nit ku sincère ko ko nga xane du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangum ngeumum luddul ni daf ma bëgg bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom bëgg na la ba yaama gënal say doom bëgg na la ba yaama gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba yaama gënal nit ñepp waye sa bop nak mum gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu la Omar waxon yenen sallallahu alayhi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alayhi wasallam ni ko Omar muna mëne ko kon yalla nangogul sa ngëm bala yalla nangu sa ngëm rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wasalam comme Omar ko sincère la du wax lum geumul muniko ginnaw nak fofu la aju kon legui yama gënal sa bop nak wax deug yalla yama gënal sa bop motax muniko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu Omar fa innahu al'ana ay bi mana yow Omar sa ngeum matagut Omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legui dal yama gënal sa bop kon sallallahu alayhi wasallam neko waw kay al an ngeumangi doga mat al an sa ngeumangi doga mat Omar ibn Khattab la yonent sallallahu alayhi wasallam waxon lolou sa ngeumangi doga mat motax bala sa ngeumam mat rek sallallahu alayhi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamni lepp lu yalla sakk sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sakk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam gi rek kon ay jaar way la ay jaar way la kon bëgg yonent bi ali sallatu wasalam fardul ayni la cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala bindinako ci khasidam gi nena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida señ touba nena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mune ki nga xamni bëgg ko farata la wa salli da'ban ala man ubuhu furida julli te selmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubakum wa la ghafurur rahim alayhi salatu wassalam bëgg yent yalla muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yaron tabi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ñu ni ko lolan la muni man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ñu xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngëm yalla bu don man te fess matti nga ko lool la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ñu xamni kum ne ci yow fekk ni ngëm yalla man te fess la muna muni matti nga ko bam jeex ñu ne ko waaw jikko yo yenn la muni xana bëgg yalla ko yenentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngam yalla musna ko koka musna neexitu ngam yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngam yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh ahmed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil mune sala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mune mom seigne touba radhiyallahu muhammadun sinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mune xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex adina moy beug yont yalla muhammadun sinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yentu yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yentu yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yentu yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejji wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejju sariha moy borom geejju haqiqa moy borom geejju sariha moy borom geejju haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrayni moy borom geejju sariha way moy borom geejju haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa al iman wal ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni fardul ayni modax cheikh ahmed bambani ko dahani ila mathi nabi hubusatihi dahani ila mathi nabi hubusatihi seigne touba neena lima pousser tax ma sot khalima jamb da di tag yont yalla muhammad munea muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma jarafa taxut beug talibi taxut ñu ni ko wa kon lan mo la taxa sot khalima jamb da ngir tag yont yalla muhammad muni khana hubbu satihi beug jëm ji rek jëm ji ci bopum la beug dem yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la beug nga xani même bu won yonent rek dako beug rek ngir yalla mom da beug jëm ji rek même bu donantone yalla gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugel xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial amour commercial amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci téggé amna lo bëgg waye tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté Abu Bakar ak Sayyidina Omar radiyallahu anhuma Omar bima tudon legi lima tax dañ wax ni Abu Bakar yuhibbu Muhammad nabiyullahi alayhi salatu wasalam wa Omar yuhibbu nabiyullahi Muhammad alayhi salatu wasalam kon Abu Bakar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu bëgg Muhammad loolu la ko bëgge moy jëmmi Muhammad la bëgg mom Abu Bakar même bu nekkul yonent bëgg nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisee man seigne touba lima pousser ci ma sot khalima jamb da sos da neena du dara lu bëgg yonent yalla Muhammad jëmmi ji la bëgg mini Abu Bakar yuhibbu Muhammad nabiyullah Abu Bakar da bëgg Muhammad mi yonent yalla bi nga xani mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye Omar yuhibbu nabiyullah Muhammad Omar mom da bëgg yonent yalla bi Muhammad nga xani kon bu fekkon tani Muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu Omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon Omar man nako bañu bëgg Abu Bakar nak même bu yonent bu xam Muhammad nekul won yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekul yonent jëm ji la bëgg rek seigne touba ni non la mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubbu satihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubbu satihi jëm ji la bëgg rek man jëm mi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wassalam mo nga bëgg moy kan mu ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tank ye fété souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene kenn malaaka yeek julit ñeek yeb mune yum ci lolou sax waye dama ni ko seen muy rek ak jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc ak foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana don muhammad ku gën muhammadun khairu man la yaqad sajada khat sajada ko seen muy sujoot rek jëm ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neekuma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khairu man yamsi ala khadab ko seen bobba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khairu man la yaqad sajada ko seen muy rek ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muni lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugël gi ma bëgg yont yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bi mo wara na bëgg soxna mbeugël yont yalla muhammad lek nako muni mbeugël gi ma bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fi ma wara na bëgg ab talibé mbeugël yont yalla muhammad lek nako ñu ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama mbeugel ci yalla muhammad farna ci man bëgg dom bëggatuma dom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defna ko mu nek fi daaw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi daaw lahu abdan qadiman muskan li sanada mu ni dépassé na lool ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itelul wala soxna wala say talibe mu na muni man ci sa djimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu legi jotena ko yontu yalla muhammad fi dawona ko ko dami wa ahli wa auladi fi da'u lahu abdan khadiman muskana li sanada mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa auladi fi da'u lahu abdan khadiman muskana li sanada radiyallahu ta'ala fofu la ciofel mana yam kon beug yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fardu ayni la fardu ayni la way wolof nyaay day faral di wax ni bi tiwja fayna mbal ja xam ngeen amna xissa bu ñi netti barki demb rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma usukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindon mam ci ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi mi julli sa talibe yi nima laaj ndax seigne touba bind lettre bi wala diet tol mo don laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lettre bi wala diet ciowli bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind lettre bi xana kon lettre bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima seigne touba musuko digal lu defut jang nañ ci tarikh ni bako seigne touba ne wéru feñ ne bu suba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñepp liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti li li sax daf leena worlo benen bi ci dess cheikh ibra radiyallahu anhu seigne touba masnako wo ñuko bu subhana nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo woko dal dikoy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñuko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba bari bu ko fa pinire wala mom ko fa taaje dañu bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan neñu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay jugu fa nak mang ci ndigal la Seigne Touba rek neena ag na ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu naan mu ko man nga delu bu subhana nga wor mu defaat ko Seigne Touba defaat non neñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni Mam Cheikh Rahima Fall match sobla mune ya ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti li kon bu fekkonte ni ndigal li ci Seigne Touba la joge ñew ci Cheikh Ibra Cheikh mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li Mam Cheikh Rahima Fall mom nak ni Seigne Touba beugé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la Seigne Touba mas di misal ci Mam Cheikh Rahima Fall daf ni Cheikh Rahima Fall de kérok bima fekke Mbacké Kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi Yalla la top bam sosi fi ci Yalla bëgg yegg maniko Yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisoon dooma fekk muni dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gisoon mu genn ma top ko way tanki bi gennul keur gi neñu Mam Cheikh Rahima Fall ni Seigne Touba man ki may sét ngir bëgg dem ci Yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi ba melam donc lima bëgg ci Yalla dina ko am neñu Seigne Touba ni ko lolu Cheikh Mohamed Bassir net li nako ci minul bayal qadim muni ko Seigne Touba ni ko yow day kon mag yow ñoo bokk xaal ñoo bokk pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonent bobu ma fekkul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xessa bi muy bëgg net li moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibra jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won Yalla mi taxone nga dima top bis ni ki tay banako du tax Cheikh Ibra bama Cheikh Ibra bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko Yalla mi taxone nga dima top bis ni ki tay banako neena du tax Cheikh Ibra bama mun waye mayit fayna ko kat ndax Cheikh Ibra bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni len Seigne Touba mi taxone ngeen may top banako neena tax talib mi bako Seigne Touba mi taxone ngeen dima top banako neena du tax mukk ay talib mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg nit Yalla yi sunna waji wala bëgg wali yu Yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax Seigne Touba misale ko noni bo len bëgge da melni Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci Abi Urayra radiyallahu anhu muni dafa am benn bis ñu ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala almar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadith bo xamni abi Musa moko netti muni sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len al marhu mahamal ahaba kenn ku ne ka nga bëgg yowmal xam fum dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal qiyam fuwa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yo lol le mbadantan tacc len murir bu yowmal qiyam fuñ dug fofu ngay dug fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal qiyam fuwa ahlul politique dug fofu ngay dug ahlul politique fuñ dug rek fofu ngay dug lu len yalla def def lako ngeen yalla def def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé ma aljana kuma bëgg rek mak yow dem andé dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy andu dagu ndank dug aljana legi nak waxna len bëgg muhammad te muy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek ma ngi way and du gajjan ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def sero seconde bu nek mu ñew yeur kërëm xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waw li hadha li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yawmal qiyam bu ñu demé aljana it xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp dara ji upp ma maqam tay dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisumal ma xamni yawmal qiyam bo mu tu bu ñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ji jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ci nek me ñenante ko ah kay al marhum mahman ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabi moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kagn la bis penci ba kagn la bis penci ba mu ne ko waw ana loko prepareel bay laaj kagn la bis penci mu ne ko xala bëgg Allah ak yonentam mu ne ko al marhum aman ahaba bëgg Allah ak yonentam rek mu ne ko al marhum aman ahaba kon sallallahu alayhi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma bëgg rek mak yow ñuy waxu dug aljana légui nak mu dess kon bo waxé lool da nga nan waw ki nga xamné mom néna Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñooñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabarak wa taala ñooñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ Yalla nuko digel Yalla moonu digel ni bu ngeen di and leen ak ñi and ak Muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen Yalla te munu leen am connexion direct ci yent Yalla Muhammad muna amone dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion wu yent Yalla Muhammad ñu partager leen Seigne Touba dafa connecté wu direct Alhaji Malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun nem reso bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma qalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent Yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñoy bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne Yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg muhammad bani suuy ñu ñaar mu ni bëgg ndaw rabbin bani suuy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay sotti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nekk mom kay lenn nga ci suuy rek lenn nga ci suuy rek mom suuyel ci muhammad mba nga suuy ci lamb ja mu jeex ay musab sabina bayna salih la ilaha illa wala ilaha illa mën ta nekk yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko ci and ak ñu deggu ñu top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi da siddiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonent mom dama li ne jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-siddiq al-amin siddiquna yi buñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom sayn touba ñom sayd alhadji mali ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connexion direct suñu borom niko señ touba ci masalikul jinan señ touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali señ touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu munamuni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne munamuni connexion bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lutax munela annahu warisuhu fal anbiya li'annahu warisuhu fal anbiya hujjaj rabbina ala al-khalqi iya muñ li tax ma wax lako nila wali bo gis am yenen moko partager connexion li'annahu warisuhu ñom ñoo leen don li annahu warisuhu ñoo leen don ñoo leen wootu ci kaw suuf min waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf don leen ñum don mune fal anbiya hujjaj rabbina mune ñoñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujjaj rabbina ala al-khalqi iya mune wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mune wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant et cetera ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tas'ihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna reso digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasdi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama waliw rek man yalla déclarer na la guerre ah bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo degge ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yaq sa tubay nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo ko yalla am way aw yo ñak xam loy wax rek yen ni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuya ba di reuy dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ni ngir ngeen top seen kilifa dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañu bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañu jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañu don yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bunu jange alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ci suratu tauba sun borom dafa takal yonent yalla muhammad juromi tike juromi martaba juromi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yonent yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla delegué na ku len jité ko xani mom lañ war di deglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ko ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koké nak min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen bu dé turuqu tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab murid lay doon ni yeen ab tidian lay doon ni yeen ab khadir lay doon ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamni dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali sen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali sen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal Seigne Touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal Seigne Touba nak la wax Cheikh Amadou Fadal lu taxone mo and ak Senghor intérêt commun Cheikh Abdou Ahad Mbacke lu taxone mo and ak Abdou Diouf intérêt commun nga nekk Touba di lek di nan di sangu te wer du dé ba nga jot facture wa lolou ku la ko yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñ lako malaka indiñu lako ndox mi ngay naan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot danaka man nga tok téméri at do fay lempo te kenn dula force ci kay fay lemp hasisun ali ba nopi nak fo toll rek yor sa telephone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti metti du tax mu genn waye bu doon keneen ba tay genn na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena bëgg bëgg ba du leen genn harisun alaykum amna ci yeen ciofel ba du len genn nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm len wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum am nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mu xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wolof njaay neena deugar bop bal mu gis ñi deugarul bop motax ñi ci deugarul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci deugar bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi deugarul bop chalayam deedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wotu yonante ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rawofun dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rawofun waye rahimun dalen di yeureum rahimun dalen di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne si yeureumuñ peuple bi serigne si yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne si amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñoo position bi serigne si am kon serigne si dañu yeureumul peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo mbiri ni mi xewé goné day yeg ba ci ñom baxtanal garam du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne ndariñal peuple bi ci la ne yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet da leen daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet da leen di top ci li seen jariñ nek wolof njaay neena ci bu reey reyna borom waye suur la bëggoon lolu maga ko mëna xam mag mo mëna xam ni ci bu reey mëna ray borom ba tax muy ci bu ndank mom lolu mako ko xam ci bu reey reyna borom waye borom bëggul wona dé sour la bëggoon mag mi xam ni ci bu reey man na ray borom motax bu bokké goné gi bu tibé lepp mu ne ko wañil dé tibbu lu yam lu xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añaané goné gi lek gi dédé tay bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añaané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu ron benn ci dong mu baye ko gona gi waye bañ mu loro nak dana tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasul lahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal mu dañ don nodd kon mag mi muy serign bi ma serign te wutu yaronte sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dañ ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop mu na mu legi wakirlu ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal gep man na ñoo massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man na ñoo massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamne yow bamuy juddo bamuy jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñep mën nañu massa ci ak riir ci tankute ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpelo lolu te ñu bari ci ñom da ay intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala salam la qadarallahu wala salam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuplem muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madina munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna lu ñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mëna meññi lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolou mënta nek xam nako ba tax mu ni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññi faawu ñu goral ko de mu na bayi len ko dogalum yalla jitt na lol ñu dal di bayyi ci diwen sa dara ci tandarma meññu mu na lu xew bareen tandarma yi meññu ñu ni ka dañ daan goral te yaanu ko tere de mu na kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikon na japp delu wat ci lenen lolou mëna nek la lolou mëna nek la lolou mëna nek la waye du seenu ñak xam dé seenu ñak xam dé ak ñoo xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñep te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñep te lu mag ña jang nañ ko soga dem man lélé dama poser question sérieusement lélé ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeeti sa bëtt loolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu mu wërte wax mbaa mu def lu mu wërte def lolu yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamne ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim mek yaakar nga ni nit war nako meuna gëret liko dess ci bindam ba diko wax lolum gëmul
1: lolou dafa koy xalat
0: ba legi cheikh muntaha nak mom ko xamne mom da judd rek ni ciowu ci

wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga juddu ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bimu genné adina ñu bari da neeru nañ waye xolal cheikh muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal juko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kero ko yalla may batin de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara dara dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek Cheikh Muntaka monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fo day massa takke ci bir yonu mourid Cheikh Muntaka moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko net li de wallahi kuko nar doko net li kuko nar doko net li man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakar lok deug gu wex tal bu nopi dopi ci lol la munut en balma lol la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg waliw yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wa kullu man hadal khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadisu hadith al-qudsi man 'ada li waliyan faqad ahsantu bil arb seigne touba ni wa kullu man 'ada al-qiyara bu baba nak wujiba wujiba wujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus do fa jaar wujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis wujiba wujiba kullu man 'ada al-qiyara wujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi ku len nonu ku len won gannaaw yow nga nek ci ressources yu la neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax mu garaw bu yelbo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñi ngui sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit yaa lolo ko taxa graw manam doom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak doom yi togn ndax bu bay yaron ay doomam duñ togn nit yaa lolo ko taxa graw doom yi ay togn mu dem duma seen bay doom yi koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u

amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu ne waaye li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba jengut ma lam yasihu amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañoo far ba jeng loolu la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci suuf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekké ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy muy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragew man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio diko yoyu boba nak sari asantatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sari asantatu la nga bëgg ko ba diko top waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waratu ko dimbali ci dara waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño way xam nga fi ñun aré Sénégal li nga xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek wayu ndax wali ak wayu li len séparer moy lam gi rek ñun aré Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu ni nek maçon lolou muntene fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangou parce que xam na ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom bi lu mu jangi won ñu ni mécanicien mu ne téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bo lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mune ab mécanicien la de balay opérer rek ngay dem baqi ab mécanicien la meunalu la dara du la yobbu fenn munta wax lula jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak wayefu bopu ab sénégalais la sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefa nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom ma lam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am nañ gid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na gid
génération Seigne Touba nekkone seen gidd am nañ gidd Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis am na gidd Yalla neumul mbir mi jéxagul Yalla neumul mbir mi jéxagul Borom tabaraka taala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khairin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genné am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom moko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khairin minha fuma genné am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté na len dina fa tégat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wa li kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokk ibou saxo buñ amul li ñu tuddé al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu bi yalla ci xol bu tang lañuy dekk nañ ma bal bokki barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañuy dekk ndax daño gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang lañuy dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ borom xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngok neena te xagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way te xagnu ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di len liggeyal bu fekenteni amulo dolay liggeyal len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkene man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekkene man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek akay beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi la tiyaba ji gëna bari len bal wa ci bolé won hadiya la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu défal lako fu lay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way neew doola yi sun borom bind ko ci sa tuyaba yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ku xam addiyé la addiyé jo jox ku ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ku ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amul pertement kon ñett sart ya ngok moy da nga len di liggéeyal da nga len di jox addiyé da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal leen tiyaba ju reey la parce na ma gis cheikh salih mbacke dem siyaré ji won cheikh abdul khadir
xam ngeen ni serigne saleh li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu génné ci kër serigne abdul khadir ñëkënte ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baysam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna ben nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munu ma dama koy xitmal lool batay kenn netti wu mako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lool rek moy xitma ma ngi ndokyal borom hamdatu cheikh mustafa diop al-koki borom hamdatu joxna ma ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal guma ko nek ay ñing ko wax jazakallah khairu jaza borom umda dire jef jazakallah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bihubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin gul yam ki lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi dañoo wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xett li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis señ touba xnako amna wali wax ni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xett li la way amna wali wax ni bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram ndor la meuna xett li amna wali wax nak mbeudaxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xett li la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn nanga len di liggeyal te yalla do nga tax na ci bepp jamon liggey bi na yalla tax bu ko def ngir beug beus bu ko def ngir beug ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala muni watlub da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlub du'ahum bul taw ak ñom ba yag rek nga def faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla na leen yalla yeeram yalla xam nako dama leen di siffer de près comme médecin mi topé malade bi ndax yene leen aw yu rek ak jamm da naka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néwo ko ñaanal ma xana budé kum yamba kum min dal muni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu néna kun sa tabaruki fatastadu alhuda néna del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadu alhuda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barke loko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barke ba dem ci garab ga te ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek mbañu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yéene doga tambalé lek ka naan way katu arab banena al barakatu lil mutabarrikina ko gis mu am barké rek daan barkélu ko gis mu am barké rek daan barkélu al barakatu lil mutabarrikina kon amna ño xamni man ngay barkélu ci ñoom señ tubani del barkélu ci ñoom
te di len magal muy ndax fa inma ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jeffe xam xamam di jangale di jeffe limuy jang nga diko magal ngir yalla neena yakuy magal yalla yena yam niki kuy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mo magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam ko dia borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique am na ño xamni dañuy laye nan waw meuno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggnu ci yalla xamnako dara deggnu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diga jema laye la ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggi na la wër ni ak lu bari bari xam xam yang koy deggi ci lu deugnu rek yang koy deg ci lu deugnu ak num ko meuna layele nak laïcité mom politique laïcité mom deugnu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allah wa in lam takun kun ma man kana ma allah sallallahu alayhi wasallam dafni kun ma allah bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jox pour mu jokale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tani mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom lol la seigne touba bindi ni seigne touba lol la wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lol la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takun fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibility kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay mafalni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defé li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Italy sëriñ bu ko fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Euro mu ngo serigne bu ko fa fek rek tam sentu ci njariñ rek muniko jéggul na ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne nga jé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara si ko bing koy siyara si fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibim man na bañu doon ab talibim man na doon sax wala rem waye message bi accès ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def
fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amlo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendikula ci la sa aaju di fajo budé serigne ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek wacce tonup ciep beug ga muy beug ba gendikula rek sa aaju faju mom la serigne touba di juñu ni fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko serigne bu beug ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbacke ak cheikh modou bou sadieng bi nga xamé ni serigne touba cheikh modou fadal beug na yeewi ay gani naram te dara neeku fi bako serigne modou bou sadieng dem lijeenti ji lola indi muniko wexal wexal nga beut bo xamné sa beut dotu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna rujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni becco bet nako kérok ak lam ko betté kérok la affaire am bax waye ñom duñ wax kèn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëtt bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa fadjuk aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakule amna ci walli wi am ño xamne ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fekk boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab nga xamni fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëlëre la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacke kadior mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar nga fi cheikh matilay munima jeul numéro bi balay jox nga woko ndeke baba numéro cheikh ndjay lama jox mo wo cheikh ndjay momo yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne modou bou sadieng biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel preuve mom la andal ma démé manaka man dé dama ñëwon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaar yi cheikh ibra waye nak alquran dañi wa atu buyut min abwabiha boy dugg ci buntu te bagn sa mbubu xoti ko ci keur te bagn sa mbubu xoti ko jaara ci buntu ba ma deg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kay mi alquran ba ma yoron ma yekk ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko ciay bi ngi gis bamba ñuko andale ki lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubbil dal nima bo genné ci sama buntu keur bi muna munima amna ëkk gu fa nek ñu tabax ko wërele ni mu melni abbasin muna munima ëkk goge ak dakhara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mu door fe andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni la mako netlé dal ni ma andal ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama délu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day séda yaangi ni tok man ko man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi daanañ jang suratu yasin ci ab lim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batin non la ma ko xéré daal ni tekket wér yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari bëtam yi mom ab dir mutakati wéram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matilay def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kérok
kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti li ah momako netti li radiyallahu anhu dal nako yalla do li njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatogul mi ngi fi talib seigne mouride bou seigne bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu mëna wéddi lol dañu mëna wéddi lol ndax di gëna ñuy wéddi di fenaka katch bay wax ni togu mak seigne sam te laaji nek ci cassette yeek ñepp ñepp diko deg xam nga ni lolou gatcha la de motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fen la nit ñi dañu mëna wéddi legi mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi lolou mu wax ci ni amna ñoo xani seen panique aaji ci mbarum beul leene misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlere sama wajur lewon man mom la gëna fréquenter ci domi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew c'est fi touba c'est ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek abray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahmoudou fadal mom amna connection direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegge wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew muni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari beut seigne blat xamni mom mu wax ji mu bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni buggu mako wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne sek ak xassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sep amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolem ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne amsatou mbaki abdul ahad naka jek non dan def indina fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu serigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galam ko terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len jox moy gato yi ñuy lek yu neex yoyu indil dara jegep extra ñu koy gërëm bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré sisi man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone mutul 50000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yi mel nonou wala dem def conférence ñu dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel ba bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajo lon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollok marché ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci añbeek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablet mu yëkëti ñet tablet jox ma lamb sama poste ko jox xass min ma di señ bi woni way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na loolu kon nak yalla na len yalla fay yalla na len yalla fay te taxaw len yalla na yalla barkeel sen liggey bi ci war may yonent bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ len bu baakha baax gërem len wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi tamit wote nga ñaan ak
ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legui rek ñi continuer di tenir yeñ dan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala munima yoni na la addiye sangam yalla na leen yalla samata taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murloko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye téré wu rek ko ci melni ñom bay jili sek ak ñoñu classe ko nga xane ño mag fuf waye téré wu rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khairan jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñoñu ak sama turondo moy ñoñu ngeen seen ñu and ak jigen ni laxasayu sal yere bay fal ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi max ni way juri jigen ño bok wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñi ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara mankiwul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaron na magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako wallahi lool rek jaron nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon ni wu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekk ndol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seigne Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko né ñu talé leen ni ko seigne bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu baax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran néna al jasaa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu baax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi nan ñun say soppé lañ dañu bëgg créer soppé mané soppulén ma ñu ni loy wax ni mané soppulén ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppulén ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonent bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppey riye wuti nan soppey maneko gaay sopp ñu la de te gis nga sa kër gi nim fessé mu na maneko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni riirando len yalla yobbu wulen waaw ngelaw le len yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lise yépp, xam na beti sëriñ Touba yim fi bàyyi, mu royal lise yépp, ndax moom xam na ni ci liggéeyal ak sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla, ci liggéeyal ak sëriñam ci lay amee lim bëgg lépp. Mu bokk ca ñeneen yi nga xam ni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala nu bàyyi na ko fi, muy jumaay Touba. Jumaay Touba al masjidul kabir, jumaay Touba bokk ci jigite ñu gën rëy, nekk ca njombax kan la. Ndax mu ñu faadal yàlla dugal magam jim fi wootu bi ñu defee fondation bi, ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex, Cheikh Moudou Fadel Mbacke ñu wuutu ko radiyallahu. Volonté bi Seigne Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation Touba bi, fondation Juma ji, léegi bi fi Seigne Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi, daf ko multiplier. Boole volonté ba Seigne Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Moudou Moustapha ak bu boppam, nag ak bu boppam muy ñetti volonté. Mu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew, muy li ñuy tuddee mbay. Mbay waxtu mu bët si bee di wër ay toolam, suñ ko war a jiyal aw jiwu fu ci nekk mu taxaw fa, ni yow suuf si, yow suuf si boo fi naree meññ ni lu mooy jumaay Seigne Touba ji, yàlla na doon xorom benn wëriñ. Nanu kon moom lim doon bay lépp mooy jumaay Seigne Touba ji, lim doon bay lépp jumaay Seigne Touba ji la ko def. Yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay Seigne Touba ji, yàlla na doon xorom. Déggal ma bi iraada ci ne al muridu saadix, déggal ma bi himma ju kawere, himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf, itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf, ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem bu naree mooy jumaay Seigne Touba ji, yàlla na doon xorom. Moo tax itte jooju ma amoon ak volonté boobu mu amoon, moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom. Keroog bi jumaa ji sottee, la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel Seigne Touba, yëgal ko ni ko jumaa ji mat na, te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat, kon nag maa ngi la ciy ndokkeel. Moo tax mu ne ko kama xat kunta tamalu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bi daari naiimi. Mu ne ko yow borom nibet juréy ja, borom nibet juréy ja, sa xalaat ba nga xalaatoon, nibet bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaag juróom ñett sa jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax juma, sa nibet moomee, man Cheikh Moudou Fadel mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi, maa ngi la ciy ndokkeel nag, ndax yow doon yaa jara ndokkeel, ndax yow yaa amoon idée bi, yaa amoon xalaat bi, te man sa taalibe laa, te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure, fu ma fekk sa, fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali. Kon nebetul nga ko nag, nebet ma yegg na, defal naa la ko, maa ngi la ciy ndokkeel. Kama xat kunta tamalu yaa xadiima bihi unixta fi daari naiimi. Mu ne ko fukul bi ni'mati abadan muqima muxaafan murtadan saykhal xadiimi. Mu ne ko xam naa ni yaa ngi ci ndëj, sa kanam gaa ngi belli, xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim. Mu ne maa ngi ñaan yàlla na sax, àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàlla na sax, xéwal gi nga nekkee yàlla na ko yàlla dolli.
dam gi nga nekké yalla nako yalla dolli barké bi nga nekké yalla nako yalla dolli ñuramal yalla bu mu dañ mukk di soti ko ci sa kaw yow cheikh ahmadou bamba sama serigne bi radiyallahu ta'ala anhu kalam de andi ci hadith bo yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dalla ala khayrika fa'ilihi sallallahu alayhi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay takkal nit ñu lu bax lolé ngir ñu man ta tour seen ñak ni kep ko ko takkal bam tour ci aw ñakam ni na la wërni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ñu toll te du wañ ci tiyabam dara man dalla ala khayrika fa'ilihi walla yonent sallallahu alayhi wasallam wax masalam nga gis daara jo xamni day jangale fi sabilillah niki kokki wala nga gis jumaa di ñi taxaw fi sabili di ñi tabax fi sabilillah wala hopital bu ñi tabax wala dekk bu amul ndox ñu gassal ko teen wala nga gis lu mel nonu nga gis ko xamni borom alal la mën nako te boko ci laye biir dana ko ci def nga laye ko biir mu def ko ca neena lu yalla bindal lula yalla bindal tuyaba manam lu yalla bindal tuyaba ko fe ci def alalam dana la bindal tuyaba gi ñu tollu yow ñuko tektal lola ndax boko tektul won amana mën nako baña xam amana mën nako baña gis motax mu ni man dalla ala khayri ka fa'ilihi motax seigne touba waxon yow sun borom sama juma ji kep ko xamni joxena ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab bërëmum def ci kooke ci yëkkati bërëmum def ko ak ka ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dina xarafe waxfir li man amaruhum bihi jamii yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñooñu maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bakkaari aduna bi alaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ni ay ca lu waay man ci jumaa ji ñooñu na nga leen jéggal seen bakkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ tuubaa gi ñu bari ci ñoom loolu lañu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loolu tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ tuubaa lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak ñu mujj ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj loo tax alxalifatul aan fi asrina wala boo nga ne alxalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bii jamii waxfir li man amaruhum bii jamii jamun faada nag loolu tax bi mu toogee rek ñu ajje ci jumaa ji lu waay am rek lu waay am lu mu waay jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def que misli Cheikh Abdoulahad radiallahu anhu noonu la ko defe woon Cheikh Moudou Fadel ku xam wilayatum diggam ak boromam tabaraka taala waaye ànd ak loolu wilayam boobu da koo seeyal ci biir wilaya ak Seigne Touba maanaam moom nit ñi dañ koy yéem moom mooñ ko di yéem Seigne Touba moom Cheikh Moudou Fadel wali yàlla yépp koy yéem ci wilayatum moom mooñ ko di yéem Seigne Touba moom waaw wolof njaay neena mu ne ko ci wolof bi waxeeti maanaam ku la may moo la ëppale mu ne ko ci wolof bi waxeeti maanaam nit ki daal lim la may dese na ci waaw loolu laa bëgg a wax lim la may lépp dese na ci Cheikh Moudou Fadel wëllu yàlla yépp yéem ak wilayatum moom ñu xam yàlla dëgg ñëpp ñu yéem ni wilayak Cheikh Moudou Fadel yàlla xam na ko waaye moom Seigne Touba lay yéem moom Seigne Touba la ñu ko di ko yéem yéen bàll ma de dama xaw a sëñ moo tax moom Cheikh Moudou Fadel mu ni
yow yow mi yàlla may wilaaya ngay tuntu ñu di jéema wër ku mel ni Sëñ Touba, mu naa muy noppalal sa bopp doo ko mas a gis. Cheikh Ould Fadel moo ko wax de, yow mi nga xam ne yaa ngi tuntu ñu di jéema wër ku mel ni Sëñ Touba, jaamum yàlla mel ni Sëñ Touba, Sëñ Fallu nee na noppalul doo ko mas a gis. Mu ni yaa raaximan misla sayqi mahlan fa lasta taraahu, yaa raaximan misla sayqi mahlan fa lasta taraahu. Eeyami kun kuni, yow mi nga xam ne yaa ngi dugg diggante muur ki ak melokoot, yow mi nga xam ne yaa ngi jéem a yër arasi borom bi, yow mi nga xam ne yaa ngi jéem a yër lawul mahfuus, yow mi nga xam ne yaa ngi dugg ci wanagu yàlla yi di dugg ak a féey ak a jëmm di muur ci géeji yàlla yi géeji xaqiqa yi. Mu ni noppalal sa bopp mel ni Sëñ Touba nga bëgg a gis. Mu ni Fatna dootu am, yow mi gi muur ci géeji xaqiqa yi ngir bëgg a gis ku mel ni Sëñ Touba. Nee na loolu Fatna, loolu Fatna. Ni nga xamee ni gis ku mel ni Moustapha alayhi salaatu wasalaam Fatna, naka noonu gis ku mel ni Sëñ Touba Fatna. Yàlla dootu ko def, mustahil la, mustahil la. Ni nga xamee ni Mouhamad sallallahu alayhi wasalaam meneen mustahil la, meneen Sëñ Touba mustahil la. Ni nga xamee ni rasulullahi sallallahu alayhi wasalaam mustahil la, nga am meneen rasulullahi mu mel ni rasulullahi ni Mouhamad ibn Abdullah mustahil la, dafa jomb. Naka noonu gis ku mel ni Sëñ Touba. Cheikh Amadou Fadel nee na jomb na, jomb na, noppalal sa bopp doo ko gis. Yaa raaximan misla sayqi mahlan fa lasta taraahu, fa lasta taraahu, wallahi fa lasta taraahu, wallahi fa lasta taraahu. Doo ko gis ku mel ni Sëñ Touba, doo ko gis. Mu ni tabaarakallah, tabaarakallah man fi l'anaam, tabaarakallah. Awa yàlla bu ko cat dugg waay, yàlla bu ko cat dugg waay. Tabaarakallah, tabaarakallah man fi l'anaami xawsan jalaahu. Mu ni xoolal ma kii nga xam ne bi ko yàlla di bind moom Sëñ Touba, lenn képp taxoon yàlla bind ko mooy xett li jaami yàlla yi. Sëñ Touba benn mission képp tax yàlla bind ko mooy xett li jaami yàlla yi. Moo tax mu sañ wax yaa malikal mulki yaa man jàlla an xawadi irham jami alwara. Loolu tax mu sañ ko, loolu tax mu sañ ko, ndax moom loolu tax yàlla sàkk ko. Irham jami alwara rek moo tax yàlla sàkk ko subhanahu wa taala, yërëm jaami yàlla yi rek. Yonente sallallahu alayhi wa sallam lu tax yàlla sàkk ko mooy yërëm jaami yàlla yi. Wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil aalamin, alquran la. Yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nga yërëmal ma sama jaami dong nga tax ma sàkk la. Kat li sama jaam ñi doon nga tax ma sàkk la. Sëñ Touba it ko daalika dafa donn si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko yàlla di bind, di ko yàlla di bind. Lu tax mu bind ko xanaa xawsul wara, xawsul wara, xett li jaam ñi. Yàlla nanu xett li, yàlla nanu xett li, yàlla nanu xett li radiallahu taala anhu. Moo tax mu ni ko yow sama sang bu kawe bii di Cheikh Amadou Bamba néew na, néew na nit di dox ba dajeeg sa ndend ci kaw suuf. Néew na ba tax mu ne ko yaa sayidan fil mahali xalla sarwaaw. Yow sama sang bi, yow aji kawe ji, yow sama ndaj xol, wallahi néew na ñuy gis sa ndend ci kaw jamono. Xalla sarwaahu, ndem mi néew na. Yaa muhibban fuhaadi dahra maswaaw. Yow yaay ki nga xam ni yaay sama ndajji xol, sama xol yow dong yaa ci nekk. Loolu Cheikh Amadou Fadel wax Sëñ Touba, sama xol yow dong yaa ci nekk. Biiru sama dund gépp nag sama xol bi yow rek yaa ci nekk. Sama xol bi yow rek yaa ci nekk. Ab yaa di yooyu bi mu koy bind daa siyaare si woon Sëñ Touba, maanaam ci barabu Sëñ Touba bi la ñu woon. Xam ngeen ni bari waa nu soxla suy xaju barabu Sëñ Touba bi lañ ko diis. Sëñ Touba la ñuy dem ca barab ba diis ko ko, mu diis ko yonent bi, yonent bi diis ko suñ borom aajo ya faju. Moo tax Cheikh Amadou Fadel loo ma sa wax mun la borom barag bi, borom barag bi. Cheikh Amadou Fadel xam na ni yàlla ay maye, xam na ko di, waaye yàlla lu mu la may lu nekk am na fu mu ko jaarale. Day am fu mu ko jaarale faw mu am waasita
kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut dem fu mu jaar rek motax bo déggé ko naan waaw fekk ko xali bam fi jëlé légui son xamul kañ la bo démé sax yah ya li yah ya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ ko gëna xam nit ñi xamna ñi soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yo xam nga ni febar yalla koy fajj li yo xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fajj febar de lu tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aajewo ba pare nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non li binde jamono am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla binde jamono ngay baña fekk walli yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi moone boko bañi lay walli yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay walli yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñu ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla lay fa feba ñu ñu jël ben appareil tim la ni la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul bi day ñu na ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu ni futeen mbub mi tek fe mu la ci mbub tuba ji ba dessé selatma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nango dox sa awra sax mom mu yar ko ci lañ lañ ni ko nexé nga nangul waji li te nangul o kele man kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ lañ ndax da am febar bu ci ne nangul o nit yalla bi mu ne ci sa xol di lañ lañ di la digale ga téré nek wasita sa digge ak sa borom mo tax sey mudu faalu di amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyara jiko xam ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem sukku tabara bu seigne touba ba niko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlaam nak niko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwaaw deng ko de xamna ni yalla fay soxla motax mun ko inni ataitu li wajhi llahi nuna dina siyara si de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dina siyara si de nuna mun ko waye nak amna soxla mune ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar ba ma bëgg ko mun tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaaw lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah ya mudou fadil benen affaire la kuma ko umpu la seigne touba way mom umpu liwuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fu ngoy jaarale de da am wasita man yor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italy xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming koy jël diko transférer ci jawuji bam ag amerique ag france ag italy tawhid bob man xamna ni yalla waye teyit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek ci sama salle bi di wax suba ba diwon te timu machine bi dara du dem
bokk na ci enseignement bi jëlé ci wara jëlé ci cheikh amadou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yo ko té doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd tedd tedd ba fa cheikh mahamoudou fadal démé da xamal yaronte bi ni ko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw waaw wan ko ni ko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min touba bi tayyibata qad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la de dikel na la yow sangup sang yi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayyi ko nak min touba de min touba ila tayba yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni touba cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibayhi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tedendol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni abou bakkar wa omar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siyaré dootu am lu muy ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam muccu na ci muti nek muni yeen yeen yi nga xamni ku len siara si dootu am yara nga kep ku len siara si dootu am yara nga patax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekke ni waxtu nafile la da ca bok teggi ni siar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yoga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakkar lo kan dakkar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakkar lo yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jigen dugg rek day jakkar lo yow nga jakarlok mom waye doko doxé gannaaw mukk tanam nga koy ñëwé bo ñëwé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ron do lu tol ñu xassab ci sa nday jor tuti da nga fa fekk ababakar mu tedd ne ni ko assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñu ran wa tuti ci sa nday jor lu tol lo xassab dang fa fek Omar Al Farouk ma nga fa teud ne ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addi rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray sirtu ka mis seigne touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar ni ni dekk mom madina sama nawara neena non la dekk dekkale ak rasulullah rasulullah bu xole sem bu ma xole gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax ka sirtu ka misli jaray ni dina mel ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar ak omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax
boleh defal ya adiye bunuh pi, lingga jangkut al Quran aglum mana doang kita defalin ke adiye, fahamu nengga dal defal nyokke jumne, dal dihirat. Lagi nak ngejil yang nanti berdohale ko sedih ke pengku, jakar lok pengku nak lagi, kibla, lingga kibla, nge jakar lok mum, fahamu nak boh jakar lok sembaram ke kibla bobu, lagi, itu nyanal kem sesohla ngai nyan, nyanal ya Allah sesohla, lingga beg, wahai ya Allah mudefal lok, nene ko ya Allah. Nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xani bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe señ touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa señ touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ci kanamam won gëna penku jakarlo señ touba ñu defal ko sey adiyé ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko sey adiyé dal di ba ñiko wër nak jaar mu dox sa digal penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may señ touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba ande teewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam dim fi lakle tawle ni korru mané baxaan ci bërum señ touba ba li señ touba di ni ma mané ko buñu fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom buñu fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy señ touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal señ touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol mom ku bëgg jot sama diko rek laalal l'islam ba nga laal señ touba da bo laalal l'islam ba nga laal señ touba rek lepp na sama xol motax mu ne ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwri ñu dikkal la ngir siyaara ci la te jinni yalla gi tax yahoo du faadal li señ touba di am am wilaya mom bu fa goor goorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may su ko ndiko wul rek ci nima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngureelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy tité ro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naga wuy gelém amé nak té yow amu xar nak am xar amu ah da ngay tité ro sa mam mu bari woni naga ké xara ci baye ci gelém té yow amu xar waxu mom xar ganar sa amu ko ganar lolou ñuy jariñ da nga fekk sa baye bari ganar bari nak bari xar bari gelém xé ko bari la ni mom waay tok ñu nan la ñaala gay naga té yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami ak ub dekk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko de waye lu mu bax bax te jëfoo do ci am tous lolu lañ wax ken waxul ni baxul askan bu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax akay bax na kay waye lu mu bax bax te jëfoo ci do am tous mata way kat bani innal fata man yaqulu hahannaza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu hahannaza dina waji deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug demu jotna wet gumu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw cheikh mun fadal ko tabax jumaa touba muni man ko def foras muni man ko xat ni talibe seigne touba muni man ko taxawu talibe seigne touba muni man laysal fata wala innal fata man yaqulu ha hanza innal fata man yaqulu ha hanza
lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam tituro wul won bayam laysal fata man yaqulu kana idi mune waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titaro ñaala gaynaago waaw waaw yaay sotu Ablay Lokar am kay sa mam Ablay Lokar mo jëkka yar ci bi rew na tup Seigne Touba ba te yow defo dara sa mam Ablay Lokar bu jëkka yar ci bi rew na tup Seigne Touba te yow defo lo Seigne Touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu baax ndax gor gor lu na ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rew na tup Seigne Touba musta den ci jigen gi def bop neen mba muy xéssal mba muy jokk karaw tamam lam dan titero moy nu may def am ngeureumal Seigne Touba lolou mo dan titere mom lam dan titero moy nu may def ba depa ñaari depas yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak tamam lolou dan titero sama dep sama ñaari depas yima fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn depas rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamni lo wax ñu ne sa mama ko fi def yow lo def lu wax nga ne sa mama ko fi def yow lo def yow tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an neena titero len seeni jëf seeni bay yobale nañ seeni jëf kon nak titero len seeni jëf te bayi seen jëf yi bayi gis nga li lepp bu fekkon tane waykat bi yako wax te Seigne Touba waxuko man na am yow yow ko gëm waye bu fekke ni perperlo wo te Seigne Touba dong tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe Seigne Touba ji dina la doy seuk Seigne Touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljal lil kharsani bila timai shar'i fil bustani Seigne Touba neena laaj ba ngo ñene yeen doomi soxna yi mang len di laaj ndax sa ngobanu bay dana la taxa bari dugu te beyo ñepp xam tontu li lolu kay moy Seigne Touba wax deug yalla lolu mën ta ne ma bari dugu te sa ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari dugu te beyo lolu Seigne Touba laaj de Seigne Touba neena ma ngi leen di laaj ndax titero sa ngobanu bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi gore dugu ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanu bay day mo wëlis nga baña bay tax nga bari dugu hal yanfa'ul miljal lil kharsani bila timai shar'i fil bustani Seigne Touba neena ngoy laaj ni ko wayo mo def ba bari dugub ndax ngobanu suñu ñor am to seri gecce nga sukkandiku won ba am dugub ni ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li khabla an ara ridan mu'abada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yey yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jar na ci ngeul ina mune ngobanu Seigne Mor ante Seliga mayuma dugub lula may dugub yow Seigne Touba mune sa ciona dajna lu mburu degil ci tal awa may deg jeureje fi yalla lolu la Seigne Touba wax neena dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jeureje fi yalla jeureje fi yalla ji yalla di xol Seigne Touba ba yag mune ko Seigne Touba jeureje def mune awa makoy deg dajna lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam ba ñu ñoo momit day leewul ngobanu Seigne Touba ga rek dede da dem bayyi de da dem bayyi bu bëgge tawa tabaxal Seigne Touba juma da dem bayyi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngi koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen Ini banyak dong lah. Rukai, dawar nek exemplar. Lu mejai bari. Lu cawli bari. Lu jangga maji rafet. Nga samontek
sa non yi taxaw ci biti socci seeni bañ bañu wéx mu fasiyene rétan li ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ak ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam dogu ñu ku dul sa mam top ñu ku dul sa mam mu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëlu ko saga sa jëf jëf tax mu saga ko te melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene Seigne Touba ji ci xam xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabax djuma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam ni djuma ji noppé école bam fa dëkk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul maarif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jël li seigne touba melone ci social non la cheikh modou fadal mbacke melal ci social ni dan rangé seigne touba ni fay di joxé non lañ dan rangé cheikh modou fadal donuna bayba ni dan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñene seigne touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñene seigne touba jël am ndox ni te euf nga nan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku massa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku massa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisunu ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal ni nga koy faral di waxe ci waliyu yalla yi ni seen ijaba ni ci seen nop ma waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lamiñ amna ño xamni seen ijaba seen nop la luñu degg mu faju ko misli cheikh abdou khadir mbacke mo ni dugg nopam rek aaje ji mom bu dugg nopam di faju amna ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek bu dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabba ko faj deg mu nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñew ni ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insallah ko mujjé dégg lool do xana mo jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg bu jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom di amul bay parce que nopam di dug du bon nop di ko dug nop du lu bax rek lay dégg fajj ko mom tax nop bi ijabam ñi ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jégué mom la gëna xam waye ni mako waxe ni ci wëll yi ci biir kër Seigne Touba amna feneen yeneen wëll yo xamni non lañ fa mel mu ngi leen xamoni tuddu leen waye xamna ni amna wëll yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamnako amna wëll yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko Cheikh Modou Fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala anhu legui ni yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko salatu cheikh modou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am kuko deg fexe fa nak ngir karama bim dan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko
diir ko moy lan moy tiyané ko moy lan moy wax ko lolul def wax ko lolul def moy lan moy nax ko wal yas billah dara jiru ko dara dara dara dara ci adina jiru ko dara dara dara mom kay bu mu bu ñé bu fi mënta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal na fa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñé bu fa mënta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal na fa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppou lolu way way lo am ci ayib neppou ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiru ko dara jiru ko dara dara dara dara dara dara dara jiru ko dara jiru ko ni yeeram jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum yalallah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mu faadal xam bu mu xam ni jaam ñi njabotu yalla lañ muy leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh mohamed bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkusu fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam boba continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon ñu waxtaan wa ngok xam dig yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab liñu tab je ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh mohamoudou fadal bi barké loko ginaaw buñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbud ni ci rajab xewal gi ni ci rajab jirmu ni gi ni ci rajab diggelu yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuti ci cheikh mohamoudou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamoudou fadal danaka nutumako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohamoudou fadal jep na ca babba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëlëre sama sopp yalla xam ni dama ko sopp bo ruf ko wax aaja danaka waye mu non la mel ci nit lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dina ko wax nangam debbo taw waye bu ma demé dama meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek meuna aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon ci neegu biram ba musal yéré turki sax mu yéré yi gëna waye ci yéré yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon sonu yor jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla namako yalla fayal yalla samako bayiko fi te lepp ke dara tukut mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun wajur wa lam def lam ti won ak mom lola rek lay xol kolere goga rek wax namako barki dembu ci xew xew yi fi amon lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legui cheikh mohamoudou fadal ni cheikh mohamoudou fadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam muy far njaqare suñu aboy non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla su ñorte andako dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor bay waana am nawet bo xamni ni daana barkel
amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam ak nangam ak nangam lay amé nangam ak nangam lay démé ni geex cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax gi dé li wax bu ci dara manki dé ni muñ ba muñé la xamni soti na waaw ba muñé rek la xamni soti nim ko waxé won lako yalla défé nim yalla nako yalla sam te ar ko sam ko te ar ko kon suñu waxtan wa ngok ma ngi len di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel xosratu cheikh modul fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxassol ni ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëré kërok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñ am sotu mbacke cheikh abdul ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ci kërok on fa fekke ñaari ndaboti cheikh modul fadal ci nekk bu ma seené ñom ñaar yépp ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yobo wuñ yalla ma leen yalla fayal yalla ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu ñu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma cheikh modul fadal fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh modul fadal ginaaw señ touba deug yalla walli yep señ touba la ci jëk gis doba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ magat fall mo war fa dalé jang guddii goga ci la gis señ touba rabbi allah ta'ala nu ginaaw señ touba cheikh modul fadal la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi dem ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati at la waaw mum donc na bu wañi dara xeyna defu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnaam waxna jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam jangale ni dañoo melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ma seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am lu ko tuti ñu toxté ni defal ma ci daara ji kasalika seigne mohammed diallo wallahi ku baax tamo dogu ku baax tamo dogu daf ma wax ni ma bu wer deewonte awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot gi jox ko daara ji te dem lebi bobu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doga ñu ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aga jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam nako mom seigne mohammedou diallo ñu ngi mako ñaan la leen ñepp yalla ar ko te sam ko mom ak seigne wali ni seigne ku ci melni seigne seigne cheikh donu ni cheikh donu ñu xam nek amerique ay personne ñu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit ñoom ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñu ñu ma añ lu ñu añu gonga yi da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ne ibbu bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan da naka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te añu guma te añ baangi ni tege fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añu ni bu ma ngi ñamay añando la duma añ rek ñu yeen rek fi ne la defé dama na sax mom la defé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndekké ndekké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lolu mom sama yene la lol ci ñom
léeg wa léeg ay paketi biscuit laay jënd, léeg wa léeg léeg wa léeg, waaye mu ngoog. Waaye yàlla bari na sutura insha allahu taala. Ñu ngi leen di ñaanal di sàkku yéen ñaan di leen ndokkeel ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñëpp dinañ ñu def léeg-léeg rek ñu yëkkati seen i ñaq def ci daara ji, ndax xam ngeen ni jamono neexut. Ñoom soxna Daba ji ñoom, ñoom soxna maam Moussa Mos ñoom, yaa yi daara ko ci mel ni maama Jong ñoom, ñoom ñëpp ñu ma leen ni lim yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Cheikh Diome ñu ma doon wax rakam gi jigéen ji muy jaaralee haddee ji jëm ci daara ji daa dem ba yàgg, moom daal Cheikh gënumaa bëgg lu baax. waaye man ak li may néew néew kàttan daal, man li Cheikh di joxe man danaa ci tegaat yeneen ñaari junni. mooy boobaag tey bi mu ko tàmbalee ba léegi lu ko Cheikh yónnee dana ci teg ñaari junni yónnee ko daara ji. ñu ngi di wax jasaakumullahu xeyru jasaa yi jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. gis nga ne suñu Mamadou Badiane ñoom nag ñoo ni moom dama leen a jëlal Soxna Badiane ak soxnaam. suñu Mamadou Badiane defe naa man réew mi nekk dama koy fàtte toujours njabootam a ngi fii ci daara ji sax, waaye moom it kazalika. waaye ñoom ñëpp daal bu ñu tudd di dañ laa fàttere, waaye yéen ñëpp yéen a ngi suñu xol. jërë ngeen jëf. assalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.

etax sa ñaari dekkendo yi bi ñaari malaaka yi ci sa ñaari wagg muy raqib ak atid ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaaka yi buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi taggal su ko defé sun borom dal dikoy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkendo yépp dila tag nga xani léegi ñeppay and dila tag lu koy mayé muni xana jikko ju rafet wa yujibul madhaladal jirani kama yubahidu anin nirani waaw yow seigne touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kull dairi neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambalé moy hawit lidhana khawla alkhair da ngay minal sa lamine wax ju bax lamine da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew jew di adam faw nga tamal ko fen fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamine hawit lidhanaka khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kull dairi neena bo minale saw lamine fexe ba aada wo saw lamine aada wo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujji yag ci loolu sun borom di sukkandiku mu na mu ne régler sa problème tafus bihi sa mbir yépp fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfa kull dairi mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax mu na mu ne wa tukfa kull dairi dalay té dem kasso wa tukfa kull dairi day tax kenn dula traquer di wo nga ca kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisee rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xamni ñom ndaw ñi neenañ man waxumako de gaay ya ko wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi koy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine wa tukfa kull dairi yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisee nit ki ragal kasso dama koy yeeram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem ñu togn ak ku togn kasso bo fa deme ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga don nitu yalla faaw ma nga don nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci deme tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel mba tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul la fa lu ko waral moy kasso buma gisee may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bu la yalla bëgge xamal adina kasso la lay yobbu lu ko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé té xam nga ni bu la yalla bëggé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am expérience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa expérience so génné nak ay ca ku wéddi laj ko Youssouf Ali Salam kasso bo ci démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lool waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lool do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel temporel mba spirituel bo toñe nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk toñ lolu mu xawma ci dara waye ñu toñ la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel wa di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci ben ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir toñ la wax nak fi weddi laaj ko Youssoufa kasso ko baxa nga fa ku bona nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñoo xamni ci kasso la leen yalla xamale batine ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso la ñek mbole nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé
ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba wa ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp ming ko liggéel ci bir prison ming ko liggéel ci bir prison munu way nak bo fégué saw lammi yalla dana la fégal ay woow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienter sa lammi ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tey ci saw lammi soko defé tafus bihi wa tukfaku la day di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal Allah wa salaam dañ ko ma sa laaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy aksara ma yadkhulu an-nas al-janna taqwa Allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal muna mu ragal yalla ak jiko ci rafet la ñoo ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana muna mu ni moy ñu ragal yalla nya ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu an-nas al-janna mina muni taqwa Allah wa husnul khuluq mané nak jikko ju yak joju monu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu senegal yépp dina ko wax ci kanam taxon bamba néna loy wut ci adina té wuti wokay téggil adina du yag ba nga jot ci mo xam da ngay wut liñu tuddé manam won la ko mëna waxé féké ni nguur lañ ko mëna tuddé bo do wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut téxé adina ak alakhirah Seigne Touba néna boko jaarul ci anam ak téggine do ko am ci anamu teggine moy discipline cheikhou bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguuru temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dan lañu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguur spirituel mo xam temporel mo na amuni boko jawrut ci côté education bu fiable buñ la defal amna ñu xam nak éduquer nañ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté tégo ko ci discipline Seigne Touba néna do ci mësa jot ñu ni ko lu tax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lool alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lool alakhirah Seigne Touba néna sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala seigne touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak yi alakhir compte banque yu dul seigne touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline moné compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci khalis waye xam ngeen ni khalis dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga Seigne Touba neena so beugé am tiranga yalla ng ko dexeñ ci baat biñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangii Seigne Touba buñ jangé Seigne Touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew mot li jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i
dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonenti bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali sallatu wasalam la nakhasa wala siyada waye seigne touba ne dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neub ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni ta ziluma sabata lil mustafa yi fazilu ma sabata lil mustafa yi dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam solo bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline seigne touba ne lu way di wut amo discipline muna amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis nañu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo len ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo len ko xagn même nguru yalla gi ha même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état bu mëna don ci adina bi la wax dé mané lool du état yi rek même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguru sun borom gi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali wi dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako bép wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xam nañ ko bép ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy masistra bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tudde khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñewé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum suuf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow dañ lay sel bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu la ko état yi adina bi gisé fofu la ko état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la tolérer mais bo discipliné wul rek duñ la tolérer état adina bi ak ko meuna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye sa mi nek biir kërëm ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla fajj ko mu daldi dugg xalwa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jitu rew mi rek de du ñi ngi gis rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la suñ muntaxa état la Mustapha Mbaye sa mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biir kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekkul ci ay ndomba tank sa buñ gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togat ci seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni khadamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi munamune qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turul rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula mune farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sam rew te yalla do nga tax laaj ko Seigne Touba ko wéddi laajal Seigne Touba
wedd li ma wax laajal Seigne Touba. Ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran. Bam koy wax wa rew me taxon, wa rew me taxon. Mune gis nga nak bo defale sa rew ngir bëgg sa daraaje rew yëkëti ko rek nga ci jublu. Mune amul Yalla dina yëkëti sa daraaje. Bo amé li nga bëgg Yalla dina yëkëti sa daraaje. Bu rew ma jaga Yalla yëkëti sa daraaje. Bu yëru ma jaga deet Yalla yëkëti sa daraaje. Kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika. Lolu shaayir bi wax liggeeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legi toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geejgi dem ci rewum ko xamni mom tojul talut lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talut mom ma ngay defal rewom dana ko wax ci kanam rewum senegal deug liñu baña deg ci nop deug bi len di jay rek liñ bëgg te man ndaw ñi dama len di wax toujours bama dajé ñom ni len dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yeggal mu na am len waye duma len jay mu bëgg ngeen and ak man lutax ma jey leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi bëgg ngeen and ak man wallahi lutax ma jey leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jey rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jey waye Cheikh Ahmed Bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a min ko lutax min ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fa sa'ikhun wa shafil min nodu takusan mun luma na xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina amuni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal mina amuni may ko ay heure rek saa waya wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal mina amuni bungu sewla waya du ma sa dag saa bis penci la jëm ñu ni ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan dole man deug mani waaw fi ci adina waye yow man xiyam mom deug fa man doole yow man xiyam ha deug fa man doole de doole man deug mané xana fi ci adina waye yow man xiyam mom ha deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ci deug lañ ko tek danaka do degi ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji degi daayira ba moy ñangay demante police ga ñew fofu nga koy muji degi association bu meuna doon nit non la fofu nga koy muji degi dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp te yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali wi déclarer na la guerre ku saga sama waliw rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yonent sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw
man yalla déclaré na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arab légui nañ xol ba xam ndax wali wi sénégal yi nékkon baqiya yi néwon fele ci makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp sag nañ len sulli nañ len sagali ñepp wali wi ci sénégal yépp ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali wi yépp légui nak yow da nga dal waw man bokuma ci ñi saga wali wi légui lutax yalla na tomali aha kay alquran ko wax wa taqwa fitnatan la tusibanna allatheena sallamu minkum qasa yow mi deg kuy saga wali nga ni ci mi xeral muna bu musibuma ñewé yeenu koy bok dana ko wax ci kanam man hada li waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclaré na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa wali bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraftu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu ilayya bi nawafili atta ahabbahu fa isa ahbabtuhu kuntu samahu allasi yasma'u bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadda'u allati yubsitu biha ila akhir ila akhir ila akhirih muni bo beugé xam sama wali man yalla man am sama wali moy ko xamni lima faratal ci mom nepp def nako nama ko sante julli jurom war wéru koor mata asaka de makka bu ko mané lima ko sante moy ay farat yépp def nako bu nopi muné bim ko defé bu nopi taxul mu tuddi nelaw muna muni ming ci xéti nawafil yi sa boko sini bu nopé ci farata rek man ci nafil yi bu noppé ci farata rek man ci nafi leya bu noppé ci farata rek man ci nafi leya néna man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limuy def deugale ci mom néna ma dal dikoy sop ahabbahu ma dal dikoy sop xam ngeen taxel yalla ci ab jaamam lumuy tekki subhanallah yalla neena ma sopp ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppe la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppe sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sopp waji rek dal di soppi situation param wërseuku adina dong bu la soppe legi mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changer lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sop la di le gola seigne moussa ka waxone waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sop la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sop la fi sase wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko wala degtal ko bop ci walaf luma deggati rek degtal ko kuntu samahu allasi yasma'u bi ma mujj nek ay beutam luma gessati wan ko niko kay xol mu mujji nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujji nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj mama jox la hadith la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guerre yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guerre ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guerre wa yalla kumuy guerreal ban espace ngay taxaw
yalla di géral ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci réew mi té sunu loi terrenu saga légui ñu ragal ku ñu traqué ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñene ci réew ya nga xamni loi ya fa né saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ñoo len di sétan ñoo len di déglu ñuy saga sun wali wi akay kon ñun ci lañ bok ataqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga seen wali ngeen ni xuj di xole muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko deggul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mba jarbatam mba mbokum jarbatam mba waye kenn muccu ci senegal wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni gone ni ñi dée ci gal gi ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko diggé tay bala nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natub sun borom la wallahi alhasim البحر جنود من جنود الله البحر جنود من جنود الله جي سي سولدار يالا بوك تا سون بروم نينا وما يحلم جنوده الا هو سامي سولدار كين خموكو كودول مان ملانتان صاحي سولدار يالا لا بوك مانغا توغ وليو يالا يالا يبال ملانتان مو نيو ماتلا غاديه باسكو سي سولدار مي لا بوك نون سولدار بولا غنا جيغي رك لاي ام واي وما يحلم جنوده الا هو تا البحر جنود من جنود الله رب سبحانه وجل البحر جنود من جنود الله جيجي سي سولدار يالا لا بوك تا موم مو وخون ني كو ساغ سما ولي ديكلارينا لا غير كو ساغ سما ولي رك ديكلارينا ولي سينغال ييب ساغ نين لين باج توي ولي سينغال ييب تريت نين لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين ñen balma ci baat bi ay complotateur n'importe quel combat traite nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay magouyer lu ni ñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal sen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yonam nekut ci lolu sun borom neena amna ño xamne non lañ mel yonent bi wax ko ci hadith ni amna ño xamne non lañ mel non lañ mel amna ño xamne atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduqué won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuzibanna allatheena salamu minkum khassa beug atteindre sa objectif mom la taxa taluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc beug atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wattaqu fitnatan la tuzibanna allatheena salamu minkum khassa yonanti al fitnatu naima la allahu man ay khassaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni beug atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonent néna rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatu naima la anna allahu man ay khasaha beug atteindre sa objectif warta tax nga yé fitna ñun ñepp ko jang ñun ñepp ko jang waye rew mo dem ci adina
amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atender sen oxystif jaral na len def rewma ab dom sen yoneeku ci nañ atender sen oxystif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atender sen oxystif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndom bak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ci meuna yegge lolou la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem mana muni dang fa fek 9 association ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaal ñoy ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah te duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahti 9 associations. Tariqa Boadem. Wa kana fil madinati. Tis'atu rahti. Tariqa Boadem. Amna 9. Luma ko meuna tudde. Manam 9 ben groupe bo xamni dal. Ay mafia lañuy doon. Mafia. Ay mafia lañuy doon. Tariqa Boadem rek amna 9 yoyu. Tariqa Boadem rek. Ben lobby waaw kay lobby tariikha bo dem amna 9 lobby sun borom neena lobby yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi danañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar muk ana am rew mom kuko talit wara am gemi defarat ko bo waye talum rew bu nuppi du gigal ni mes waxin la tekiwul ni dama wax ni yena tal rew mi waye biñ koy tal yena ngi fi tekewulen loxay ni koy tal kon biñ ko talé bu nuppi tok len defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bimu wax ko dem ci suratul naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-samani yarfa al musri'a wa akshar fiha haraj qalu wama al haraj ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala al qadl sallallahu alayhi wasallam neena buñ agge fi ci midu jamono muna amuni boba justice dutu am buñ demé ba discipline amatut yonent bi neena buñ aggé ci muju jamono nga xamni discipline amatut muna amuni su boba justice dotu am ah sayyidna omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jëk yi muna amuni nañ ko man suxal moy nañ ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxone te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna amuni loi yu nañ ko man soxal ñu saasa yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox legui ñu créé tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu dinañ créé loi bu ci wax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni buñ aggé fofu ci ak yakuté muna mu ni justice dotu am xam nga li am lambi golé ku jog daan motax may wax ni kuy sétane képp ko xamni yaangi sétane bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci mëna neurmel adina yakuna légui lambi golo lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi
ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëggé aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen normalé lambi golo la ko man sa morom duma motax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituel normalu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni daf yi juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homistie commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ling fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lolou lañ waxon mohammed moy li ñuy wax suji rek suji atté moy li ñuy wax suji rek ayaw dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko sama ñek deug mun la dictature nga wala mun la da nga far waaw wala mun la dañ la guerre gaay sax légui dañ la guerre lañuy wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn munu ko guerre ndeysaan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modi djubati yow nangu yow nang nga ni yow kenn mun la guerre yow d'accord nga ci lool yow ya ko wax ah légui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guerre ak nafiq man nako wess ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yëkëti buñ démé ba loi amatul ndax loi yëpp nërmel nañ ko muna muni wa ak sharafi akharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko lañ ko mal kharij ya rasulullah muni al qatl moy rayante légui lo gis glis bo xamni ay nit nga ci di dund la wax de ñu taal nit ñi jëppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi doon loi sari nga xam doon loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn dootu ko xalaat ci kaw suuf kenn taal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina taal nit ba loi sari a japp la doto ko def de ak ko meuna taal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yaati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul benn bis benn génération bu ñëw lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñëw moy yees ba ca top lool la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo waxo mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dug ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la leen di natto wala nak la wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' wa naqsin min al-amwal wal anfus wa samarat wa basir as-sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala nak la wannakum bi shay'in min al-khawf leg leg ma natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto sanni ci xolam titange ndax waxna aw jongolom aw jongolom ni diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw wal ju man natto len xif bonay gaday di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ni 400000 wa mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jambour te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400000 pour dem te amana bo muy tout day yegg ñi jaar ci yoonu amir wi ñi ay 3 millions ay 4 millions
ñu ni rew mi daan dool subhanallah batum dool sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci dool mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon waljo wa naqsi min al amwal yalla ne lele ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi teeteri station yi dong lañ taal dedet ñaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jange pour am xam xam ki nga méré bay taal université bi ki nga méré bay taal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam mangal lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew taal université bi nga don sax ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñuy wax nekku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lum wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama teele bi biko jang wo teele bi biko jang ministre de l'intérieur bi posé ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko taal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi posé ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi nak wagnou ko diko taal te ki nga méré bay taal université mom njabota ma nga lisbonne wala angleterre wala amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui beug atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax seigne touba way seigne bi nañ jangale ji seigne touba ci école yi xolal seigne touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma seigne touba neena wa aqlaka ijhal qa'id al hawa muni mangi lay digal man seigne touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la seigne touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurtata nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala takis bul def contraire bi sa intelligent nay jitu université bi may bëgga taal ah man ma ci jang def moko taalé may perte intelligent ngop benen way joggé fele bëkk ko taal defi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nekk amna ko ñëw bëkk ko taal université bi ay gaay ngir ñëw pour taal ko ay nga sétane bañ taal ko nga xeyna nañ ubbi wi université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan
ak neexone ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fa yalla xam nako mom bimu jégué ni amna ay ben association rahd bobu ma doon wax rahd bobu ma doon wax ay association ay neuf association yu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñepp mo raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen as benen génération ñu former wat benen génération Erdogan mom fulé la am mom bimu jégué ni am nañu filtrer état réewam narko neurmel école yiñ leen di influencer yépp la tej yépp école yiñ leen di influencer pour neurmel état réewam yépp la tej Seigne Touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wulis sa intérêt sa intelligent jitu sa intérêt c'est obsessif nako sa intelligent jitu monet touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawlahu monet taxagnel na réussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay tiam buñu bokke ben 1 million waye nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500,000 ku ne dem té buma joxé sama 500,000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bok lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seeni xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt xam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone ni jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am ben groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pour ça bo defon dank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masulli yalla nangul ko kenn ko yalla massa bindi kenn wedi nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal ma masulli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day tal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dañ indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gore manifesté wul gaay ni ko wax yow xana ya ne won ngon gaay tal rew mi ana gaay mu mer gedd ko ci len fa ni seenum rew ngok yeena xam torox len waye bam deme ci geejge yalla baddu ko ci geejge momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal mu doora genn ci biiru jeen ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len nat ci seeni bakkan ñaata doomi senegalay ñoy de ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na len ko wax de ndaw ñi yag na len wax ni ndaw ñi andi len ak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax andi len ak seen xel yag na len ko wax di yeen ndaw ñi ngeen nan ma da nga farak
ñi di matax di saga legi alors luma len waxot legi fan ngeen mujji waxon na len bu len tayle seen bakkani legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre seen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nekk milliardaire di dund luxe sétan na ci ben xalé bu jigen bu ndaw bo xamné matugula dem kër sax de danaka dako jégué rek waye matugula dem kër nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geej xalé bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamné tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay walli wom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga juddu sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu di la fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non ngay yor sa nday saman sa bop ci geej gi te alcorane ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fekk lu lay lor nga tabbi ca motax xale dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbeddi rek lañu dajel ñu di leen doori aya ak hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ne loloy deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokku ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggem rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ak su neew bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jéggu ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi ne kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka lool kay and nañ ci waye li fi nekk ñi di ko kor koral ko su neew ñi ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral duggu ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon li ci tirem bu tedd minela wala tahinu wala tahsanu ñu ne ko lutax mu ne wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti mu na mu ni bul tit bul jaq bul doyedi wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doyedi ndax sirum rew da metti mo len taxa beug doyedi ci kanamu tuba bi sirum rew da metti mo len beug taxa doyedi ci kanamu tuba bi yalla tere won nalako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum koy maye sun borom nak tabaaraku wa ta'ala rabbi sutu wa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nuppi nga ni buñ doyé li ci seen kanam nga ni ñoo leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj question bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawm qar'un misluhu aw kama khala tabaaraku ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dugg ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti mu na amuni dalon na tubab yi amuñu won dara
إن يمسسكم قرع منا من فقد مثل خوم قرع مثله li len dal ba ngeen di duggi gal di wan gannaaw seenum rew muna mu ne dalon na tuba bi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna mu ne dalon na len de ni na legge lu pexe nak mu ne tilkal ayamu nu dawil a bayna nas man yalla may ay ay lon te adina bi tuba bi ay won legge fegal nañ yeen afrikien ay africain yi de doye di ci kanam tuba bi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu

0: ñi dëkk Fouta def ko, ñi dëkk Njambur def ko, bu yàggee ndawi Sénégal yi amee fu ñu liggéey ñoom tamit. Ñuy xëy di liggéey ñu leen fay weer. Waaye déedéet kenn wóoluwul kenn, mooy li ma waxoon ci tàmbali bi, kenn wóoluwul kenn, kenn wóoluwul kenn. Hôpitalu Janatul Mahwa ngi nii, ana daayira bi ko tabaxoon ci alali murid yi, ba léegi benn murid bu ci mën a faju yëg ci sa bopp amul. Barki démb rek yóbbu naa fa sab donga, passement rek 25,000 francs la passement bi rek. Bi ñu invité directeur hôpital ba ci benn rajo fii à la place, mu ne fa di wax ba ma duggee ca émission ba, daa ko ni ay discours go dong ngeen di wax, waaye li ngeen di wax dara amu ci, ay discours dong la. Ma ne ko barki démb id naa fi sab donga ca ay passement bi donga 25,000 francs la. Mu naan ma hôpital ba am na département wu donga. Ma ne département wu donga fan, benn département wu donga amul, benn département moo fa nekk ab sëriñ lañ ko jagleel, beneen sëriñ lañ ko jagleel. Te sëriñ booba man na boppam, sama classe gi mënul seen bopp, ñoom bu seenu dongay fajo dañuy fay. Waaw Bakañ lii tamit Bakañ. Boo ñëwee ci wàllu ñi jiite réew mi, suuf soo xam ne say maam ak say maamaata ko doon bay, ñu ni dañoo tëral loi yoo xam ni suuf si boo ko utiliser tul rek loi bi ñëw nangu ko. Léegi ñu fal benn maire boo xam ne am Samba Sokur Gaye la, mu jóge fële bëgg alal tax mu ñëw daal di délibéré suuf soosule. Bakañ loolit Bakañ, loolit Bakañ. Loi boobu soppi leen ko, nit ku ne la nga doone ci say maam yaa ko moom, yaa ko moom. Sallallahu alayhi wa sallam neena woon Isa aradallahu bi abdin xayran jaala qinaawuhu fi nafsihi wa tuqaawu fi xalbihi. Sun borom bu nammee ci ab jaamam aw yiw namm mu texe, mu ne amuñ da koy def mu doylu, da koy def muy ku doylu. Sun borom bu nammee ci ab jaamam aw yiw namm ci moom barke, namm ci moom texe, da koy def muy ku doylu, da koy def muy ku doylu. Yow sa nijaay wala sa frère ubbil na la cantine, sarcel la ko ba mu fees, ni la ay ca liggéeyal ñu bokk tedd, sa ñàkk a doylu yóbbu la ci, ngay jël saa boo wàccee am na looy jël ci xaalis bi, ñàkk ragal yàlla yóbbu na la ci, ngay jël ci xaalis bi di wut foo koy déppoo ba mën a lijjanti visa, day xëy rek dégg nga ni tir. Moo tax yonente bi ni ku yàlla namm ci moom aw yiw da koy def muy ku doylu, ba noppi nag wattuq aw fi xalbi, xol ba ragal yàlla da cay ne, xol ba ragal yàlla da cay ne. Xanaa xamoo ni magasin bi ñu la teg di la fay par weer, wala ngeen di liggéey di séddoo, ndox mu sedd sax boo ko ciy naan bala nga koo naan war nga koo avertise borom. Ni ko ah léeg-léeg bu ma maree ci laay jël ndox mu sedd, mu ne ah kay loolu kay mën naa ne. Waaye déedéet ñoom dañuy tiim weccet yi mu bari rek. Boo gisee naar yi, naar yi bu ñu luyee magasin di jaay, bis bu ñu demee ba gis ni mënuñoo am bénéfice 5,000 francs par jour, lu xaw a mën a fay magasin bi dañuy daal di bàyyi. Duñ fa toog bay perte mukk. Ab sénégalais ngay gis mënta xëy am bénéfice 5,000 te bis bu nekk mu ni tuyi ab aw 10,000 francs. Bénéfice 5,000 mënu ko am par jour de, te bis bu ne mu dépassé 5,000. Bis bu ne mu dépp ab sénégalais rek ngay gis muy def loolu. Bis bu ne mu dépassé 5,000 francs te mënta am bénéfice 5,000 par jour, waaye dana dépassé 10,000 francs. Kafe ngoon du ko romb, cagri du ko romb, gone bu bëñe weex du ko, subhanallah. Subhanallah. Waaye yéen tamit noonu ngeen di def yéen waa bitim réew, di dajale ngir jënd kër, ngeen di def ay kañot ngir dooleel benn politicien ay milliards, nga dajaleel ko politicien boo xam ni yow moo la gën situation, train de vie moo gën sa train de vie, nga dajaleel koy milliards. Ay waa ji de boo ko dajaloo leen waa Jolof ubbil leen ko ab société ñu liggéey, bu ngeen jom jooju ngeen def bay dajaleel n' importe quel politicien bu mu mën a doon ay milliards di cotisé, bu ngeen amoon fayda jooju boole seen bopp cotisé ubbi ab société. Waay waay kenn ku ne raison ba nga dëkk daañu am luñu jàpp, daañu liggéey, daañu liggéey. Oustaas yi nga xam ni, oustaas yi nga xam ni dañoo ne ci rajo yi waxuñu leen dara dara lu dul ngeen baal ma te baalatima, liñ leen di wax mooy lu leen neex. Rawatina diryaan kii jigéen ñi, ñom mom association sop nebi ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara lu ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam jak dula wax noy def ba taxé yowmal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba gindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan bëgg na lo yor jox ko ko dong ngen di len invité dagal len pass ñu ñew fofu ngen bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jëndé koy auto ñom ñi nga xamné sax yor nañ ay école sax nga xamné seen xaaliss bobu ngen len doon yobante di len ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngen ci yobbo seeni doom bu ngen fa yut duñ jang wa lolu bakañ bu ngen fa yut duñ jang bakañ alal joju ngen len jox bu ngen ko dajalé won yone ko ci gox ba ngen dëkk dajale fukki seen fukki xalé jëndal leen benn machine wal benn machine soqu benn machine bi wal café benn machine bu soqu café bo xamni ni day sax café benn machine bo xamni ni day wal tiga dégé buñ leen ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dalakoy delo legi te lim tabaxe daara ji ya ko jox de yak say morom lepp ken munu ko wax suma ko waxe bo moytu gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lepp ken munu ko wax dal lepp ken munu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci rew yoyu yalla xam nako wa guiné bissau ñing may dégg masna fa dem conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4x4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nek bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool dëgënu ñu ay señ bi balex mané dëgënu bi man nga ñew commerçant bi jox la 5000 rus la tax mu jox la ko bo fa dimul won du la ko jox man kuma soxla na ma fekk ci keur Seigne Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana Seigne Ben ñu ni ñibbi na te deewen sa ba fa deewu ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam taal autom reson bu nek mu yobbu la fa laaje lay addiye ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fi ne bo ñewé Touba gi Touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni ba ñaari junni tabali ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jël nañ leen fa ñi taxawalo ci mbéddi parce que né nañ marché occasion rek ka dox né na leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion Seigne Fallo ci ñaanal man wa mune legui dem len genti bu ndax Seigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni wu ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem len tibu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lol la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché okas saretu mbam li de moy isini am Touba marché okas saretu mbam moy isini Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñu ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yaang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yaang ci liggéey bu yaman ci lool rek mu neex bu fekkon ni sax bop motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mu ni mënu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñeen ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter té nangu wu leena dem ci tol yi nawetani bay pour am dara ay bayi len fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé té yeen akoy def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sentir nak te xamni rew mi yeen akoy defar yeen ndaw ñi bu fekke ba ngeen mu defaru séré len sentir ta tok ci seenum rew ñi len di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demewul non dañ ko interpréter ci wajo xamni day dem di nappi yi sallallahu alayhi wasallam moñu jangal ni jëf yépp yalla ng koy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balna sallallahu alayhi wasallam neena jëf yépp yalla ng koy xeyma ci intention xam nga ki nga xamni dafa juk am intention wu dem nappi ay jinn ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolou yow sa intention moy barsa mba barsa yalla ni la kay dem barsa yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsa da ngay dekkul lan la am alal mba bamel bu sori deg guma muk am xam xam mba bamel bu sori de am alal mba bamel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif da la cey fekk ci rek waxon nako ci wajjo bam ne yalla may ma khalis tok ci tatu kero gi sedd yalla may ma khalis yalla faalewu mun xaram xol ba xam yalla dama degut yalla daanel garab ci sa kaw garab gani xax xax wuti ko musam po film xana ray mi nga bëgg mun ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi ci sal bi nan yalla may ma khalis bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la khalis ay tok ci sa sal bu sedd tal say kilometer nan yalla may ma khalis sallallahu alayhi wasallam neewon aqdubul awa'ij bi izati al anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline aqdubul awa'ij bi izati al anfus li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax muni yalla dogal ba paré na ci fa inna al umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayi sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay centre dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok di yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggunu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mu bal adallu sun borom neena ndaw yi legi ñuna mu ni lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndaw yi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbëkk mir bi rek doga taxu nan e sun borom ko wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñoom duñ la comprendre mukk walahum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bëtt di xol walahum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaikal anam ku melni muna muni yak bayyi mayam ba yak muni bal adallu bayyi ma saxalata nan bayi ma la tane yow bayi ma tane manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rewmi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni lempo lañ tabaxé nangam yi legi yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom legi yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi la wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug dañ la sif soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gissé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy seen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla ni bind jam ni sax nak iblis mi gëna bon sax may nako mu wax khalatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la wax yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana baye fréram ndax lan ma ak mom bokku ñu position wal iyas billah jëkkeer ju mëna baye jabar wala jabar ju mëna baye jëkkeer parce que ma ak mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna baye sëriñam ndax bokku ñu position way way way way man rew lañ nek man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga walli yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni khat mata khawmun wama matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fek nga len ñu dem baqi yo bu yag mun waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon def ju bax diñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mun am muy bo demé fek ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëfë ngi fi seeni jikko ngi fi seen makarim al akhlaq ngi fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarim al akhlaq ngi fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an la mun amna ci mun way am nit ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam ñu ay nit ndax yuri ñu xeli nit ñu ay nit ndax nit bu démé bay jakarlo morom ñu nan tal leen kër diiw xam nga yow do nit de dañ la bolé ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nas amwat am nga dund ni ci biir ñi waye deena bu yag du nit ahma sawt lum waxon inma al umm al akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lolla ahmad sawt waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa baye rew mo gis sen culture seni ada seni mbax seni jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñaké di setuñ dara ñun senegal sun mbatit mo don lan am job am ngor am education am fulle respecté mak fonku mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur yu la sukku jur dacc yow lu ne xani ba nga juddé bala mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xey ni ko wo ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position ngan ya torox de ko la ko wax borom xam xam yi mo waxon ni nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xaw xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa muttahidul jail legi xolal ñet ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadith yi lu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangé mi événement nga am de mu gëm la woru la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ne ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ne ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par lo tax nangu wuta wax deug ngir yalla par lo en tant que iliman nga atana taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yay joxe ndigal pour ñu tal la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman yu gis kuy saga nga ni saga baxul lol yenente bi wax nako iliman yu gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa muttahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falaan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye anuñu ak seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone Muhammad sax mu naaw falaan wane Muhammad lum ma sa liggey joxe nako atal na la jox lim yor ndax lolu nga wax ci Muhammad rek ndax bëgg roy Muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko deug gi waxoko deug gi ya karlo ko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidu sunna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom kër bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won lugate ñew fi di ma siaré ci fi legi ni rek ci ngon lugal lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juromi ata ngi ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Moustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ Louga Tall auto ñew Touba gi di wër di ma laccte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barab sangam ndax bu mo fa demé dana ko fekk muniko tantel sans rek demal rek légui liñ fi joggé kon waxal deug rek te Yalla tax xal deug rek te Yalla tax ba muttahidul jair mo dal xalé yi moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné waye na xamuñu ndax boone xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé adina nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban aya alquran mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ku dem ci manifestation bo ci dé adina nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamné worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam xam and ak tañaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xone inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna al funun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll ta ragal yalla leluko muna mun ya goné gudelul baye
1: ene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci sey mbir ta goné gudelul baye ene yam jikoy yaq yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nungotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé tes kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xale bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhanahu ku fere gon ci so yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jangalo ji la pour nga am education bu seen ba bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej gi yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkenteni amo assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bul dem wax ma nak geej doy wu ci alal para ya ngi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga daal di ñew ni ciopet yob so rusé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la neewon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke baye sal mbacke fi la neewon baye mak mi degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxan niko yobul mako ci dara ja rak ji magam sama wëlere ma ñom seen khalifa ñom sama wëlere la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko dara Moustapha Mbaysane mu andi ko fi xalé bi di daw daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujj bi mako jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mako jëli nak mak doomi bayam di ñoy and ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jeli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añu ñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique nima xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibisi mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne Mbacke Pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy yoxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku neewon ci koñ ba ko doon sacc xalé jamono bok muy yoxu rek wa koñ ba genn gor gi jëk aksi ci man rek corpañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor si rek lay bañ murit ma ngor si bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo sigi jakarlo ni dor ni len waye ki sama donga da daw domi baye mi ngi ni ño bokku seni baye bokku ndey ak baye ni ni dede dekkuruñ lol ma yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ño bokk koñ ba ah ah señ lat señ lat señ lat mën len ki day sama doma ci serigne daram la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéggulu goor gi nga xamni moma jëkono songu mané ko yow do goné magum jëm nga mëna mané ko bu fekké ni alcorane gi may jàngalé touba gi serigne touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatu ko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak seigne touba yena bokku sante xawma lu ngeen bokku waye yena bokku sante yi mom yow bu fekke seigne touba yi sama seigne touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi nima ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara jitu noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baxna legi fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi baye bu ndaw bi mu nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna xaliss buñ ko yoni pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer do fa indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yakuna bimu ko jele fi dara Moustapha Diop ndar la ko yobbu amu fa wer allez fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele et cetera et cetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wa juri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doye doy war lañ éduquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mané éduquer pour ñu éduquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mënuma ñom néna rusu na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom liñuy dacc ci ciono ñun serigne daara bi ñu leen ko waxon da ngeen naan dedet te lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga ñu nekkal ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak bi yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bi yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gërëm nañ leen sant leen ndokkel leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu wax alal gi ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak asati sa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xokoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaiream yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépasso ko li fi ak ñay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waqfu lay doon day melni waqfu comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek waqfu bu boba loola waqfu lay doon ci yeen xalaat leen ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bul fatani alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo demé ba ande tok politicien bi ci gis alal ja xam nga do ci jotaat da nga koy mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotaat dang koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab societe bo liggey yow lenen lu ci meuna xew yalla taxone ngay def lu ci jota jaar da nga ci am sa tuyaba lenen la ci def dogal suñu borom la waye du te da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci jostra bi ngir jëm yalla taxaw rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggéeyal am rew nak ndawi rew ya tax ñi wax ndax rew mi suuf ci do waxuñu ko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam yoyep ci liggéeyal sa rew la bokk waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñew lolu moy liggéeyal rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggéeyal rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonné citoyen yi di leen yar di leen jangal di leen jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor seenu njabot mané seeni wajur etc ñoo ñoy liggéeyal rew mi waye du ciagi ñi war ci avion yi ndom ba tank yi ñoñu mom lekkati xaaliss rew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga képp nga dugg ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kiñi moy yilif nit ku wéx ci Afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mé amé bu doon jamono ji dañ nan waw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañuy wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko Seigne Touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxok xam nga ni ki ma ngeek sagom ku jakarlo ak borom ndar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia bu nopi mom borom ndar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gissone ki du mom de rak ja maniko bo gisse mak ja xam bo gisse mak ja da nga yak su tubey de maniko ki du mom koy ki rak ja nak bis bo gisse mak ja yak su tubey waaw seigne modou waxtani nañ ko yamale fofu ba benen yoon ngeen balma li fi gar melaw doom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam Seigne Touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane Seigne Touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay carton way amna fo xamni bu ma fa yegge rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimmi yalla ji rek tax nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi sun borom tabarak wa taala ndok yal na ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon ñu may ma rek ma waxtaan ak gani tu ci te yewi len inshallah taala jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: xam nañu bàyyi gi ngeen di bàyyi xel émission bi ci ay waxtoom ci ay jamonoom. Naa ñu bari sax bu ñu déggee ma ne émission dana leen bett, ndax toujours li ñuy wax rek mooy fayal sa téléphone bi te nga tëdd noppalu. Ñun addina noof laay ñëw fii, li fi ñëw rek mooy di ak dallu. Kon boo dalloo lu fiix lu mu tuuti tuuti rek ñu delluwaat ca liggéey ba. Sant nañ yàlla julli ci Moussa alayhi salaam ndokkeel leen ci atum 1446 ci ati gàddaay bi. Xam ngeen ni wax naa ñu raaran ni ati gàddaay gi boo gisee ñu taarixal ko ci weeru Muharram du caaginu sax. Yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci weeru Muharram la gàddaayoon Makka jëm Madina, waaye déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na fi bu jóge fi kenn taarixalu ko. Seydina Abakarim Sadiq nekk ci bu jóge fi kenn taarixalu ko. Ci jamonoy Omar ibn Khattab radiallahu taala lañ ko taarixal, mu bàyyi ko ci proposition boo xam ni ku ñu wax bi Moussa al Ashari rahimahullah moo ko proposé yontu yàlla yontu moo ko proposé Seydina Omar radiallahu taala anhu. Bi Moussa al Ashari dafa gis ni Seydina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bàyyikoo ci moom, di dem ci ay gouverneur yi nga xam ne ñoo nekk ci région yi. Loolu tax na mu daan leen mu daan bind risaala di leen ko yónnee, nekk benn message, benn lu muy diglee mbaa lu muy tere yu mel noonu. Ibn Moussa al Ashari nag moom mu gis ni lettre yi ñëw ci moom du xam ban moo ci première ak bu ci deuxième, xamul ban moo jiitu, xamul bu mujj ndax datewuñu ko. Bi Moussa al Ashari ci la wax Seydina Omar radiallahu anhu ni ko ñun day waroon nañoo taarixal nag bataaxel yi nga xam ni mooy jóge ci yow di ñëw ci ñun, ndax bataaxel yi saa bu ñu agsee doo xam ban moo ci jiitu, doo xam ndax bataaxel bii digle moo jiitu wala bii tere moo jiitu. Seydina Omar xam ngeen ni moom ku daan jëfandikoo alquran la, te sallallahu alayhi wa sallam borom daf ko wax ci alquran ne ko wasaayir fil amr, dangay diisoo ci mbir yi. Seydina Omar dajale kibaaru sahaaba, ni nga xamee ni mas moomu ñu tudde taahuun, muy benn épidémie bu amoon avant muy jël décision dafa def tasaawur, mooy musaawara, mooy dafa consulté kibaaru sahaaba ridwanullahi taala alayhim, daf leen a consulté laaj leen ba xam lu ci seen xalaat. Naka noonu it bi nga xamee ni bi Moussa al Ashari sant na ko wala wax na ko wala proposé na ko ni ko nag war nañoo taarixal, ci la woowaat kibaaru sahaaba ñu dem nag gëstu ci seeni xel ak seeni xalaat ba xam naka lañuy taarixale al islam. Kenn ku nekk wax xalaatam, ñii jàpp juddu yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñii jàpp bisu faatoom ba Omar daal la mujj a dogu te jël ko, mooy daf ne nañ jàpp gàddaay gi. Gàddaay yi buñ ko jàppee nañ ko date ci weeru Muharram, nañ ko date ci weeru Muharram. Alquran daf ne yonente sallallahu alayhi wa sallam way saa asanta fa tawakkal ala llah, saa boo diisootee nag ba jël décision bu la kenn tax arrière, na nga wéeru ci sa borom te doxal li nga xalaat. Kon bi nga xamee ni Seydina Omar diisoo naag ñoom ba mujj mu jël décision taarixal islam, mu tànn weeru Muharram taarixale ko al islam. Weer woowu nag di weeru Muharram, Seydina Omar ci xikma bi ko yàlla defal lu tax mu tànn ko. Xam ngeen ni weer la woo xam ni daa bokk ci weer yi yàlla warmaal ni wëri su cee xeex, waaye weer la woo xam ni ci la mbaa yàlla ay yonantam yu bari alayhimu salaam, ci la leen baal bepp fat bo xamni defal nañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ndjel benuk tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la leen yalla di tek nat ci lu gëna bari ci ñoom nat bobu mën na diré 1 an mën na diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la leen yalla di jëggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté liñuy wax naan yonntu yalla adama ali salam mi nga xamni moy abul basar di ñël beluk anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonntu yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye loolu ki nga xamni ni muy raisonné xalaat rek lay raisonné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ wa jalla sun borom hakim la hakim moy kan moy ko xamni du joom mukk lum def nonu la te kenn du ko meuna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi sutu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspondé yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalu lima yurid ci ciobarem lako defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wassalam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy alayhi wassalam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaanu nañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la repetition pédagogie la bo xamni bal mo touti xalé yi repetition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli sheikh ahmad bamba sheikhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbaye sall ni ma gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf ni ma ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmi waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamni daf ko bind noir sur blanc lolu mom ni ma gëmi alcorane la ko gëmi waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna li nga xamni alcorane aya bu ne bi borom xam xami indi seeni deggin ba nopi ba firi ci alcorane akay man nga ca am yenen deggin naka nonit beyti seigne touba yi wala mbindum seigne touba noir sur blanc non la ci meuna amé aw déggi may mëna ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu déggi wala xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri باخي سروري للجلساء. من لما تي ديغي موي ياو سون بروم باني بيوري جانغالي كات القران ييغا خامن دانيو سينسير تي جانغال القران تي يالا دونغ تخ سين بيتك سين صوبا سين غون القران لنجو جوخ باني بيوري تباخال ما سين داريا نغا تباخ سين داريا boko tabaxé ba nopi ma al khuyuri na andak aw yiw na fay sotiku bo la nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña tout ci pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale al qur'an amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale al qur'an bokute ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alcorane julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alcorane fi sabilillahi ta'ala ñoo ñu mënu ñoo bok koku la señ Touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bi mu ci am djublu way bi mu ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi julit ñe man fay dajé di jang tiram yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la señ Touba wax ni ko yow suñu borom bañu biuri maal khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu song na yegg koku la señ Touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafir non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay say jaar jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëmna ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaaraku ta'ala fu bind ab jaamam buñu wax aadama alayhi salaam dekkal ko ci bëreb buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wétam soxna su ko wettili ci wétam sun borom ni ko sabaram wa ya aadam askun anta wa sawjuka al janna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabaha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi lu doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutul la ab dekk way buñ wax al jannatu bëreb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa lo bëgg ma nga fa ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len neex ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak li warxi bobu ma len may ci bir aljana dama ko qaydu moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bum yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gog ni ko bu ko lal dam adama da bok ci bakanam di bañ moy ngani ko bul def nangam lolou tousul wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yegé ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adam al islam sun borom niko yak sa soxna si aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di genn aljana mu len di delo sun ngeen genn aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil tognangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako del équilibre man na fexeba jax jaxal ko teylo am xelam yaqum xelam yaq khalatam foko moy kan moy wajjo ñi wax setané setané ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek dana la def lolu yalla bañ ni yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñew nakhlin jax jaxal seen xol wa khasamahumā daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakumā lamina nāṣīn wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni leen wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi di mom lu ngeen di fay wer ñu li det appartement bi gratuit la fay ñu wer dara gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu genn leen de da ngeen di xey rek ñu genn leen xam ngeen bu ngeen fi bëggee sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek genn leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ne mu ne billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko wat de wat te amna nit ñoo xani bo leen watale ñu gëm la bo leen watale ñu gëm la iblis watal na leen ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biel daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaraka taala de gratu leen men daan xey duñu sonn duñu xif duñu mar luñu bëgg am ko légui yalla tambalé di leen de gratu fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafalé leen ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré buñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara lué appartement mo wara woddu mom moy jëk rafalé mom moy jëk rafalé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettaliko ma xettaliko wa talaha adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi lutakh innahu tawwabur rahim sun borom neena tabaraku taala bima deme ba namuko jegal namuko bal ci lako ilham ay bat ci lako ilham ay bat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digënté parole yi mi waxanté yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la sun borom dafa adam alayhi salatu wassalam ci bir parole yi jim ko am wayé ci la adam xamni sun borom nar nako bal ñena man yalla ma am wayé adam ay baat yo xamni bam ko waxé rek la ko bal fataba alayhi lutax mu wa mun yalla deug deug nak man ken ak ma yeurma de inna huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yeurma de la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am way adama yan bat la yalla de adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yin bal ma de ya xamna ñu toy ji ngir gut ak ñu ngi bal mako yan bat la alquran mo nuko misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin sura al-ahraf kenn ku ne xamna ni bat yi adama la ko yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal niwul khala waye mune khala ñom ñaar nenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yobalel na lisanu halu jabaram motax alquran ne khala gis nga ni alquran di waxe waye adama mom comme doonul ki awala bëgg wax hawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëggé dara ci mom té bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak numu ko mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bude ñu jang philosophie diine en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax da nañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu le ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëngu ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam hawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable dimuy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awuma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamni muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kera ba nga bindé ma jog tok tesli bima téné dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur ni mu tedde tur wo ko lekkelel tur wo tur wu tedd la wo xamni lolo ci way ñaan ding ko may borom ne ko balnala ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombé bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu rand tuuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adamam ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bi no diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh alayhi salam woman ma ak ñu and ak mom motax ñuy woy yent yalla no ci tire tarikh yi adamam ñaarel sayyidina nuh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw adama mu wote jooni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xol lol am yéene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lo lepp nak amuko yemut ci ñak ko am waye ñu diko gundu xatal guddi ak beccëk dana tok mom yantu yalla no ali sallatu wasalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenn ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baax bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yontu yalla no no deena mu tuddu fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximiliko bimu ximiliko ëlëk sa mu delu wat ci rek ëlëk sa mu delu ci ayew no yow xana yow nak do delu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan denga ak diwo tay nga muni dede duma delu gannaaw de yalla ma yoni balen sen chay chay gi ta top yalla te ñew and ak man mu nek ci lolu ab bir jooni at yu man ci juroom fuk ken gëmuko ken motax tu su wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garaba ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for gu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox mo diya kay jox mo diya mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu dila wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma sëriñ bi wuti talib muni jëruko ki la wara gëm bis dana ñew yalla rëgët ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko garab jërul gëssum sama way jur net li na mene cheikh soy bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talibé ñuy doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben det mer momit dañ ko ko netli dama xamatu ndax seigne fallu soy bu la wax ni moko netli wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñono kan la ci waye ñaar ñono la wax ni kenn moko ko ci netli neena seigne soy bu di dox radiyallahu ta'ala hu ba yam ci lu melni ab det mer mu keud ci tankam ni diw na li nga xana nur na det mer mu ne waaw mbacke da melni det mer la mu ne ko ndaxam sax de du det mer man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janj lay doon nga gajj ko toyal ko boko molé day melni comme moli ciment yi mu ne ma fi molon moli ban beggon buma amé ciment takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko niko ay wajile mbacke ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muniko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muniko gis nga al akhdari lim wax ni aklu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nimako degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yekati ko jox la man non la degge aklu amwalu nas biti bi nafsi lek alali nit ci teyuk bakanam wax borom lakhdari nak da tele ko lek alali nit ci luddul teyuk bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh soyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji muni garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jeru ci geussam bu ñor tabbi yentu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem te après da ko teyi yonent ndax da ko teyi ab yonent kon diw gem la ak bagn la gem lolou tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gem baxna fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur lool la l'islam jangale lool la l'islam jangale de waye nit ñi mom li gëna bari ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñom seen dedet bi mi demu nonu kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amnu cheikh abdullah mbacke waxon de neena day gëm de mo gëna woor wedd dal gëm dal mo gëna ansiré wedd ndax la ca gëna wedd mom dafa danser dafa danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alayhi wasallam bimu wote juni adi manki juroom fuku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone koy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ard min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci nga xuf kenn rayal ñep ñu ñu yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp biir jigen ñi bimu leen seppo sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal goor ndax goor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax dess na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi goor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf deful fi dara ah sun borom ni ko ayca man sa yonent luma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh alayhi salatu wassalam dem yett gal yalla ni ko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom ni ko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillah mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yon ci yalla non ndax bobo ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yon ci yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dani khil ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo gal nga defar ko ay ci dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibé say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mucc joté mané ko waccal mucc nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucc de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamonay cheikh ahmadou bamba ni gemon seigne touba top ko fu seigne touba muccé da nañ mucc waman mak je cheikh amadou bamba joge jamono seigne moudou mustapha niko gemon top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce dinañ mucci jamono cheikh amadou fadal niko gemon top ko fu cheikh amadou fadal mucce dinañ mucci ila akhir ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman mak rek ma man maak rek lolu seigne touba atenako ci jamono avant muy dem ba saqul muhammadiya seigne touba atenako waxon nako waxati ko man ci sama walu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatina ko waye man mom ci bo xam mako netti ñu ni suñu jaw paxa mo doon nafar alquran dayu mina alquran di nafal alquran gis yawma yawmay ci alquran dal niñu bare ta yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma yawma in bal yowma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jey ak jey ngi melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bis bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko limu don nik alquran yu bu saw fit yawma yawma yi dal mom la meunatula di séré munika yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam na ka kon day mbacké fakk nako moy prêtuma ci attention kon na mbacké fakk nako seigne touba niko dajew ak yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadduhu kullu unas bi imamihim mune aha kay mbacke mune ko xana bu keroge ginaaw sun borom neena kenn ku nek ki nga defon reference fumako musale musal lafa ci mom lay sukkandiko atti ñeppam xana bu keroge bu len yalla xole ci man ba atti ma man seigne touba dana len doy mune ko seuk mbacke doy nonu seuk mbacke wallahi karok de ko fa and ak seigne touba wallahi jirun ngay tit yowmal khiyam ko and ak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jirun ngay tit do gis lolo nakari muk do ko gis do ko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xamni buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla nuko so def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawmil qiyamati xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dox futax buna ma tuge ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayi way bama degatiko tuge way kudul ahmadu rek yalla wax na lako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum koy waxe tuge ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gise ci kenen ni dana ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la massa degge ko wax lol yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko massa degge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masna lako wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masna lako wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bu la ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxumako ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanu mo jël dedet luma tek sama loxol lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhi salam musal ak njabotam ay talibin ñu andon ak mom te gem ko ndax alquran loolu la wax kat miman maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonon tek cheikh muntaha jamonon tek cheikh muntaha te nango top ndigal cheikh muntaha jote wulen tous yeen ñaar bokko ci miman maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñako gëmon muccu nañ génération yontu yalla isa ñako gëmon muccu nañ génération yontu yalla musa ñako gëmon muccu nañ génération yontu yalla muhammad ñako gëmon muccu nañ nonu ngay gëmé ni génération seigne touba ñako gëmon muccu nañ génération cheikh mouride mustapha mbacké ñako gëmon muccu nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ak ñom cheikh ibrahim niass al qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo muccé dinañ muccé yowmal khiyam ko xamné nak topo sé ni ndigal bayyi wo sé téré jotté wu len dara ana bok réew mi do ngeen def waye jotté wu len dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblis ngi ni day tuddo wo Seigne Touba lo ci man iblis ngi ni day tuddo wo Seigne Touba waye lo ci man waye jotté wu rek Seigne Touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man Seigne Touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis wa jo xamni iblis nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo Seigne Touba bu ko nexé sax man na xey ni Seigne Touba bindu yalla katch ci kesse Seigne Touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur Ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tan yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bind na ci ñoo ñu xam dañuy tuddo wo iblis di sanni ay traak mom lañu melni docteur ibrahima salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu Seigne Touba bind noir sur brani ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ndortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ soorof lañ mi iblis sanni ci ay batam ba yalla diñu ko netti soorof nañ mi bi yefari di and ak muhammad di sujjo iblis leen sa ay bat bi lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggo ak ñi deggu yalla ko may katan gogou yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax wa man ma generation bu ni wa man ma rek ñi top kam andal fu ko ko muccé rek ngeen muccé motax nak top kuñ yaakar ni dina muccé am njariñ top ko yaakar ni dina muccé ah amna njariñ de même bu erreur amé bu muccul sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neubuti xamuñu ko bu ko galankoré ba mënta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci téne bu amul ndox waye nak lutax nga mar dé yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla dutax sa yaakar yalla tax sa yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaha kéro bima togué mom loolu la ko jëk wax maniko man lima gëm té loolu ñima koy waxal bari wut dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mané lolou défi la bo xamné dama ko lancer pour malaka yi sax nak légui wessu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tank cheikh muntaha fu neexut yalla kay wax ko kérok bimu gané jamono bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal amande xawmako ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof sof yalla rek ka tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax ba kay wax yalla taxon ba kay wax xamu non sax dina ko gis bago sax xamul dina ko gis deug yalla yalla rek ka taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñu yent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci lako yalla defale tawfiq ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu rando tuuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina musa alayhi salatu wassalam musa jambu luq njur la won jambu luq njur la won musa genn walu alquran musa day daggan sante yalla rek wala waqante ak yalla rek fekke man nañ ko waxe non musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep musa ci gëna luq njur yonent yep musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denj ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ji boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekk ndax febar 40 ans du sekk ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'aun ni ko do ko fi sansé mu ni ko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bul ta jël fonction rek waye bo ta jëlé fonction sansé ko lay te sansé ko lay te ki wéddi lajal Musa wala nga laaj Cheikh Ahmadou Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank khalo li yarkan li abwa bis salatini ta us jawaisa tukhni kul ma'ini seigne touba ni muk ndax buma ñewé damay sansé système bi te buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li wala di wax naan bañ bëtt tay naan ñeex sa bañ bëtt tay naan ñeex sa bañ bëtt tay naan ñeex sa ñu kay bo bañe mbëtt bayyi walé fa ñeex ma rek nak nga bayyi walé fa ñeex ma rek nak motax Musa must nangu muk lal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko lal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Musa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Musa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu daldi dégi ci wu melni ay julit ñu gëm Musa daldi commencé di recherche ba xam kër yi gëm Musa yépp alayhi salam buntu kër bu nekk ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Musa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sakarté manam nañ leen tecc fi barab bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sakesteré leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wëlbeuti croix yi croix bu nek rek mo wëlbeuti ko ci keur ko and ak firawna ñi xam ñom lañ joxon mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ñu ray yépp ay nit ci firawna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbolem ñi nga xamni ñoo and ak firawna bi asman cété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nit ci firawna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran di misal falama tara aljam'ani khala ashabu musa inna lam mudrikun khala kala inma rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni firawna yewuna ñu xibar ko niko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wolañ bok musa ak gayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen dabi dal di jité armée bi mom ci waxu legi soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom firawna ñu dakk musa diko dakk mo fek geej gi bi nga xamni fek na geej gi ñi nga xamni ñoy talibé musa yi ni musa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone fir'auna ak gayam dana ñu jot inna la mudrikun li nga sayidina musa yaqin bimu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayadini mangi and ak yalla ta dana ma won fuma jaar mangi and ak yalla dana ma wutal solution mbir lum jafé jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako yalla xamnako mbir lum jafé jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution te nga ci sa kanam innama ay rabbi sayadini innama ay rabbi sayadini bam ne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna musa ila musa fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa solution dadi am
1: ni balde wa
0: neena ma xamanteni sun borom neena ko yow musa alayhi salatu wassalam daf ko wahyu liko musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fekk musa ngi and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël mel mbedd mi dal di genn sun borom ni wa anjayna musa wa man ma'ahu gis nga del sina de wa man ma'ahu del sina de wa anjay min balma wanjayna musa wa man ma'ahu ajma'ina nin yalla ñu daldi musal musa ak kep ko andal ak mom ku mbokalon programme rek musal na musa musalale ñu bok ak musa programme wa man ma'ahu ñi nango top ndigalam wa man ma'ahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem wa man ma'ahu ajma'ina legi bi ñoñu muccé nak mune sama akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference seigne touba ci ñi gëna jégué ci waram xam nga waye mom do nga wax ko de yaronte sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam nga rand wa tuti musa mom xesso bi gudd gudd la waye mom na ci yam fofu di ma ko waxe won bu fekkone yaronte dina luq njur dal musa yaronte bi luq njur la bu ñu délo ci benen yonent bu ñu wax sayidina isa alayhi salatu wassalam isa alayhi salam yonent yalla momit yalla yoniko mu traverser ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say say buñ wax buxtu nasar waye musa nak ki isa alayhi salatu wasalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti bërepp yi gëna graw ci nit xam nit ko di ko traverser ñetti bërepp yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñetti bërepp yi bërepp bu jëk ba moy nit buy gané adina traversement bu danse la bu danse la mun yalla nang ma ar buma dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danse bi moy ban moy bu genn adina dama adama ñaari ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu